0: Ako siya presidente, mga katindugon, kan sa iyang mga amigo. Oh, yun, pakasabi kang presidente. Ayos man, ano? Murag man matugang tabi.
1: Hala, tila!
0: Tibaad man ang God, bako guilty, adi. Or tibaad no nagsasagin-sagin sa na, adi.
1: Hala, tila!
0: Ika nang God ngayon, sir. Yan sa maliliput, may ayam dyan na naabunggo na naman kan motorista. Ano nang ayam ang? Day kitang kunyan? Kahidapan mga katindugon, ano? Day yung kahidapan.
2: Vulcan, bulusan, ngayon, isa...
0: Day na naman kaan may kagsadirikan ayam dyan sa maliliput.

Igepait na kita. Diyan sa natabi matro talibong tabian sa tuyang isyo ngunyan pong pagkaaga. 28 na tabi kan Hulyo taon 2026. Saro 2345. Oy, tabi dinaon ang bitan sa State of the Nation address and barangay election. Sa madaling sabi, lawos na tabi ang sa kuyang pagiging barangay captain. Madali na ko kaini magpa-kape sa mga barangay, ay sa mga purok sa barangay. Mapa-kape ako. Buda mapa-cup noodles ako. Hala. Sir Manny dyan sa Technical Department at Bordello Stabi ni... Aribanan kita, Manoy Imanay, sa Good Tabi, alas 9. Mabuyong lumaw na bari si Kati. Oy Jessame Bito Berlon, pasensya na taining paks silikang ini na pigbabanggit mo. Dahil ko pa kabisadong maray kung ano ang but sa bihon kanita. May nababasa ako nagroluwasa sa social media na mga environmentalist na nagkukontra sa pagpapatindog kanining paks silika na ini. Pero dahil ko kaya kabisadong maray kung ano ang klaseng, kung anong klaseng negosyo, yan ang mga puro paks na ini. Dahil ko kabisa. Ang sabi, pag nagpatindog kaya ngayon kayaan, kan paksili ka na iyan sa Pilipinas, madadanyaran ngayon sa tuyang ngayang kapalibutan. Ang sabi kan mga matatali, buda mga madudunong, ang paksili ka ngayon na iyan, sir, saro ngayon iyan na US-led technology and economic scrutiny initiative. Mabugtak ngayon, sir, kaya ano? AI industry ngayon di sa Pilipinas. Kigibuhon ngayon kitang industrial hub kan Amerika. Baya isa na, takong ano man ang development dyan, maramantan sa mga masunod po tabi ng mga aldaw. Katuwang ta sa programang ini ang Tabina si Store. Sa mga nagmamautabi na magnegosyo, pait na kamo. So mga negosyo, maturutindahan tabi sa barangay, kinakaipuhan tabi na maski sa dit na negosyo. Pagtagamahanin panahon, daw bali durduso na tabi ang dilensya. Ay sa mga parautang manday, manino pa kagulpihin ng utang ha, ang tindahan sa barangay, tadi ito naman sa nakantabian, punan. Tapos dit na po, nandit pa ang dilensya, kapagalan sa naang gulpi, utangon mo man. Tapos mabayad ka, pakalis ki mga santaon. Ang problema, pag nakautang ka na pati, lilis-lisan mo na si utang mo. Pag lis-lisi mo ang utang mo, maagi ka duman sa tindahan na pigutangan mo, may bit-bit kang binakalan duman ka sa ibong na tindahan, nagbabakal. Yan ang problema, ka nag-uutang sa tindahan eh. Nagkaka-amnesya, nalilingwan mga katindugon sa utang. Dahil nang una nagbabakal duman sa sayang pigutangan. Tapos upog magbakal tamay utang, sisingilon. Kaya nangyayari mga katindugon tabi, nagbabakal duman sa kataid na tindahan. Oh, sumaysa diri mang kantindahan na inutangan, kirilas na kakahiling duman sa sayang parautang. Na sayang su-

0: Okay na para ota. Yan ang buhay mga katindugon sa barangay. Kaya kung kamo man noro negosyo tabi, susalit na negosyo tro tindahan sa barangay. Pasirin na kamo diyan sa tabi na sister. Oh, dakulang tabang tabi ang tabi na sister para po sa senong noro negosyo sa barangay.
1: Hala, tira.
0: Kompleto rekado sa po diyan, wala ka nang hahanapin pag abos po na kaypuhan mong panindasa sa imong tindahan sa indong barangay, yaw na po diyan. Sa Tambina si Store sa Ground Floor Cantabaco City Public Market. Taranihon po yan sa My Food Park ang sa iyang pwesto. Kataning sa natabihan ka sa Rungloto Outlet. Diyan baga sa likodan kan matina pa, mabadi pa, matuyo pa. Kalag-kalagon sa nanindo diyan tabi. Taranihon diyan sa kauna ni Chiason sa mga taga San Miguel Aram yan.
1: Hala, tira!
0: Diyan na kamo mga kapwa ko kababayan sa isla kan San Miguel magsaud ha sa Tambina si Store.
1: Hala!
0: Buda siyempre sa mga nyaon hindi po sa kunyan, mga pagtaraid na banwa.
1: Hala!
0: Yan ka mo magsaud. Ama yun dyan. Alas tres nin maagahon. Matana yan dyan.
1: Hala. Tira.
0: Paburo ko na dyan ang mga parasa.
1: Hala. Tira.
0: Magayon dyan. Taday ka makikipagsusuan. Buda dyan hindi makukuha ang best kape gold, best kape black, best kape green. Buda so best kape original.
1: Hala.
0: Makabakalin doon dyan sa Tambinas si Sir kay Ma'am Yoli. Buda kay si Rocky Tambinas. Iyan na best kape gold. Bitbiton muna dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala.
0: Tahalos magkaranihan lang ang pwestong yan. Iapot nindo kay Ma'am Yuli kung saan pwede magpag-ibon in best kape bouquet. Turo ka mo dyan kay kunyan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira!
0: Tayaw niyan sa Divino Rostro kan Puroknos tabi. Sa may kunyan baga, sa may arko. Ang primerong pwesto dyan, iyon na iyan. Pag-ilaog mo dyan sa may arko tapos sa may hampangan kan sa Rodyan na meat shop. Ang pinakang primerong pwesto dyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop yan. Maurag dyan mag-ibo tabi nin burak na pangregalo.
1: Hala, tira!
0: Maurag ang magkuti-kuti nin burak si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Pangregalo sa birthday, mansary, weeksary, anniversary. Kung mapakasal ka, pwede ma.
1: Hala.
0: Nagigibo dyan nin burak para sa kasalan. Nag-a-arrange po yan nin burak.
1: Hala.
0: Kung may kamurunduan sa buhay, na maaram na ngayon tabi, ang sinong namumutan sa buhay, nagigibo man dyan nin burak para sa ganan. Sympathy flowers tabi.
1: Hala. Tira.
0: Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, i-follow rin doon sa iyang Facebook account.
1: Hala, tira!
0: Kung raot ang cellphone, pinagre-recommendar kang programang ini, mga katindugon tabi. And sweet cellphone and computer repair shop, pulido dyan magtrabaho, barato sana ang servisyo.
1: Hala!
0: Dyan sa sweet cellphone and computer repair shop, bakusan ang cellphone, ang kayang hirahayon dyan. Laptop, computer, printer, MacBook, tablet. Ano pa? Basta gabos na gadget na pwedeng hirahayong kayang tirahon dyan.
1: Hala! Tira!
0: Dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Buda, kung talagang route na nang gadaan cellphone, ay hilingon man ang kan cellphone technician kung mabubuhay pa o dain na. Kung talagang rimati na, mag-utang ka na ta nagpapautang dyan in maray na klase ding cellphone, iPhone pati.
1: Hala!
0: Dyan sa sweet cellphone and computer repair shop.
1: Hala.
0: Sa mga estudyante, kung kamo mapapotocopy man kan mga dokumento nindo, dahil na po magparahan na pa kung sa'y. Dyan na kamo tabi sa sweet cellphone and computer repair shop na may photocopier machine dyan.
1: Hala. Tira.
0: Ay na magipagsusuan pa. And sweet cellphone and computer repair shop, yaon tabi dyan sa Kataning kan Kasaul College, sa Tomas Cabeles Street, Barangay Sanawan, Tabaco City. Dyan baga sa may hampangan kan Chinoy Fire Station. Dali yun sa na yan, Mako. At may karatula.
1: Tila.
0: May isa rin pa sindang brand sa dumampo sa Barangay San Juan. Halabaan po yan kan Siga Avenue. Kung mapasiring ka mo sa simbahan, tangado nindo tabi ang ASY building. May nakabugtak dyan na switch.com gadget center.
1: Hala.
0: Yo, sa kahilera kan 7-Eleven, kampangan kan South Star Drug.
1: Hala.
0: Yaon po dyan nakapuesto ang switch.com gadget center.
1: Hala.
0: I-chat nindo para mas madali si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel Sardinia sa sign ng Facebook account.
1: Hala.
0: Switch cellphone and computer repair shop.
1: Hala.
0: Alas 8:10 na nin pagkaaga kung kamutabi nangangaypuan man in medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, LPG, mapadeliver katabi. Within the city proper, free delivery po kan LPG.
1: Hala.
0: Tila. Diyan na kamo tabi sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Iyo, tabi, tama ang sa inyong nadadangog. Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Nanayaon dyan sa Purukuno kan Barangay Bunbun, Tabaco City. Umpo, umpo, umpo, umpo, mga manoy, mga manay. Maski matangang banggi, basta medical oxygen ang kaipuhan nindo. Dawa sir, nasa kasiraman ngayon kami ninturog. Dawa sir, nasa kasiraman kami. Mabungkaras ngayon kami, basta ang kaipuhan sana medical oxygen. Baxel Oxygen and Acetylene Trading Poroko 1 Kanbunbun Tabaco City. Kahilera pampu kan bulwagan ng katarungan. Kung hali ka digdi sa sentro kan tabako, mapasiring ka sa siga. Pagka-urinutan hindi dyan sa bulwagan ng katarungan, yaon dyan tabi at Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung hali ka man sa Upland, pagka-inutan mo dyan sa may Siga Hospital, dire-diretso ka pa bago mag-abot tabi. Bago mag-abot sa bulwagan ng katarungan, yaon dyan at Maxil Acetylene. O ano na, nagpakasal na kamao? Ay, gusto mo naman na magkaigwanin sa diring harong. Namung problema makakanbaybaysin graba. Dumang ka magbakal sa balayo, grabe lang, Santa Barato, anbaybaysin graba. Dahil mo na kaipuan pa magprotesta sa Kapitolyo Provincial kang Albay na mahalon ang graba, sin baybay. Tadig di sa Satuya, sa Tabaco City, Barato, anbaybaysin graba. Anapon sa Danindo, si General Manager Engineer Jun Balayo, kan Balayo, grabe lang, San, sa Proctos, kan San Antonio. So mga parapalanganin dyan, pigtaon na ning hanap buhay. Kan magtugang na balayo. Pigpapapalapalan, da sina na nagbabakal kang pinalapala. Kanan matindi. Siyempre man, mga katindugon partner ta sa programang ini. Honorable Mayor Ray Bragay, Servicio as in Progreso para sa Tabakenyo, Tabaco Rising.
1: Hala, tila.
0: Honorable Municipal Mayor Shikapos Bilokan, Bagong Malinaw.
1: Hala, tila.
0: Happy sa nasabi ni Mayor Shik.
1: Hala, tila.
0: Siyempre, hatod man sa sendo ni the Board Member Carol C. Buda ni Board Member Vic Siga. And Acting Gobernur mga katindugon kan Philippine Red Cross Albay Chapter.
1: Hala,
0: serbisyo as in pagriparo sa mga taga Primer Distrito dahil po nagkikibrada pon ka ito sa good sangunyan mantinido, sustinido, serbisyong siga.
1: Hala.
0: Siga man gilayon.
1: Hala. Tila.
0: Siyempre, yaon man tabi, partner taman, si City Council Riner, Burse, tandaan.
1: Hala.
0: Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner, Burse.
1: Hala. Tila. Tira. Hala.
0: Alas 8.13 na, in pag, good morning!
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Ayan! Perfect for immunity, plus may antiviral property.
3: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
4: Magkano ba yung Pauti Arco?
3: Ay, eto, 15 pesos lang. SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Ganon! Kinakakasun hahatiin. Nakakaloka! Lumas ka! Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
6: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
5: Talaga? Bakit?
6: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan.
7: Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng tabako.

0: Mexico City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
1: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
2: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang tigdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
5: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Alas 8:21 na nin pagkaagaji niya o nigis o tigahanap mo. Yun na gayo din eh. May naghatod talaga digdi ni ano nakabugtok digdi color blue, may pouch sa laog, may ano ni gamit kan mga angki, may dakulo na kuya ni niyo, ini hong colored pencil, gulpi. O makikuha na lang digdi nakapangaren ni sa aki mo kay Kisha Chris L. Yanson. Yanson. Lahat ka ta, day kaya akong pang-reply. Ubusan ako ng load. Yanson. Kung iyo iniso sa imong pigahanap na papel, piguli tabi digdi, G. JR. Makikuha na lang tabi digdi sa One Radio tabi, ano? Gani na badhalo yun ang ipipaparahan ang panaki mo uya digdi sa muya sa One Radio adi makikuha na lang tabi di kung ngayon ni tabi ta nakapangaran o may pangaran Kisha Chris L. Yanson 8 Magbanwa yun po ngayon digdi sa One Radio inilink ko na sa mga kunyan ramang kikayamanan ji. Kanay kayamanan kata na rimati na. Ina to didikan sa ropa ning aldaw tabi. Makikuha na lang digdi sa One Radio. Ano po? Christian Macenas, Marina Pagka Morning kay Jessa May Vito Berlon. Oy pag-arog kay ning don't mention my name. Day kamo magpapara comment sa comment section. Tanang babasa man sa nan pangaran nindo dyan. Don't mention the my name. Bata sa last part pa nakabugtak. So don't mention na lang po my name. Buda na yung problema. Bako man ini o kunyan, bako man ini o crime ang paghapot mo manungod sa paksilika. Nag-iisang dato digdi sa Tabaco City. Marina Pagka-Morning. Kumusta dyan dato sa Merkado Publiko? May nadakop na lamang kamo dato ng mga para sigarilyo dyan. Pagkaridato ang pagdakop. Irina Perez, Marina Pagka-Morning. Usla unon, good morning. Kaya mo ako pagliwang lods, ako bagaan, busy kapitan mo, ahiling mo na sa Roman ini. Kay Eden Beron, Shirley Ezekiel Serrano, Plupeyes Blanco, Marina Pagka-Morning. May kulang sa suna si Red, Daing Muda. Daog siya ka nakaaging presidente, tapos may itong may muda. Siyempre, naiba-iba man ang estilo, no? Marina Agatabi, Primo Vice Kong Ed, Paita na sa Rawis, magkapitan. Ano, tamaan mo pa man ako duman sa Rawis? O, dyan sa sakuyang kunyan, tigulian na barangay, iristrado na ako dyan. Palak-palak na naman na kan paksilika mga kababayan ta semiconductors an kaya dakulang iktarya kaipuhan ang issue dyan kan Pinas bako sumararaot na lugar kundi an muya kan US kontrolado ninda iyan bako kan Philippine law kaya nagkontra ang gobyerno ayos talaga si US law no ayos ang research kay niya ayos an sa imong mga detalye sa kunyan manungod sa issue kan paksili ka na ini. Abo palan magpakontrol sa Pilipinas. Okay, an muya kan Amerika, sinda mismo kontrolado ninda ang pagpadalagan kan paksili ka digdi sa nasyon ta. Pag-arog baga kay ni Uslaw nun, di ba? May ano yan, may kontrata yan sa gobyerno. Lalong-lalo na kung ano yan, private-public partnership. Vicky Boncol mo, Bierso, Marina Pagka-Morning kay Delifax TV. Good morning, man. Biyo bong mo, ipasolar ko. Anong, bubong mo? BBM, bubong mo, ipasolar ko. BBM, ayos mo si Delifax. Bubong mo, ipasolar ko. Ayos mo na, no? BBM man ang matindi man ang sa imong kunya. Mahiro man ang sa imong idea. Urubusan ko nga na, ha? Bago kita matukarkan sa zona. Good morning, Sir Ed. Pakibati man po ng happy birthday si Maria Azucena De Leon, 85 birthday po. Ma, good health and enjoy your day. God bless you po, sabi ni Pin De Leon. Happy birthday tabi manay Maria Azucena. Happy birthday tabi sa imo. Masurtihon ka na inabot mo ang edad na 85 anyos tabi. Madagos lang ha. Uy, makakakuan na bagay ni nin ayuda tagadig din sa Tabaco. Di ba may kunyan ka ini, may ordinansa digdi sa siyudad din Tabaco. Pero dapat, bago siya nag-birthday na 85 years old, inasikaso mo na sa mga dokumento ka ini Pindilyon. Sayang man kan 10,000. Makapagalon baga magnegosyo una sa nakan negosyo ayaha. Iyo, totoo yan, Sir D. Ezekiel Serrano. Una sa nakan iba, ta ikan nagninegosyo, hayahay ang buhay mo. Anday, aram kan iba ang stress na pigaagian kan mga nagninegosyo. Kung paano ang pag-budget, sa gabos, mga katindugo na pangangaipuhan, sa pagpadalagan kan sarong negosyo. Naon dyan sa obligasyon mo sa gobyerno, taon-taon ka magbabayan, bayadan mo sa mga empleyado, pagriparo kan gabos, ikatay-kan may saliri. Kung bumagsak yan, kasabay ka na malaga pa.
9: Hala!
8: Ani mga empleyado dyan, kung minsan, day man siyempre mamakulog yan, tabako maninda ang negosyo. Alma Bidis Marina Paggamorning, Jen Abrera Christian, Erlinda Bolaños, Perla Bindal. Pwede ko ta kita dyan load sa ECE sa Pagsilika. Ma-apply kitang doon. Marina Pagka-morning sa gabos. Maray baga, Sir Ed. So para banggit ni President. Norcube, good morning man sa imo. Chris Aquino Biloso, lakwatserong vlogger. Happy morning, Sir Ed. Magpamahaw tabi, kisinanlag na bahaw. Buda, pritong tuyo, saka nilagang itlog. Makabasog ko ng pamahawan mo.
9: Hala, tira.
8: Salud sa imong may negosyo dahil sa Indo nagdakul ang revenue kan LGU. Totoo yan. Morning po sa gabo sa taga-Sugkad, sabi ni Mayet Bariso. Ayos ko taan pagsilika naan, dakul pwedeng ipadarang tambay dyan si Jo Simo. Ayun manangan, pagka ang problema ta, ang pigpapadarabaga ni Sir Simo, pasiring man sana sa Laguna.
9: Hala.
8: Sa Laguna sana nakakantos. Pero dakulang ko nyan ini, katabangan ko tayo ini mga katindugo na no. Nagkaperang beses na tabi ako nakatiming dyan sa may paradahan tricycle sa tagiliran kan LCC. Harap kan Lotte Mart. Lotte Mart. Okay. OB Commercial. Igwang ki nagsisigarilyo. Nagpapaipli lang duman sa tindahan na igwang palamig. Pag-agi mo ng sigarilyo, masa ngusang mo. Minsan, sa may harani, tabi kan kudkudan, irarom kan market. Oh, asikaso na, dato, dyan da dato sa may tagiliran kan LCC, Sampangan kan Lotte Mart, sa may OB Commercial. May mga para hit-hit da dyan kan sigarilyo. Oh, masabat mo da, apuro na sa naasukan sigarilyo. Okay. Sige. All right. Padaagos na kita mga tugang digdi po sa programa ta. Adi, magayunon sa mga litanya ni PBBM. Pwedeng nindong si tahon iyan, nagpapato, may ordinansa sa UDAE, basta nakakaperwisyo, pwede mong taraman, sabi ni Husla Unon. Bangatugang, Presidente Bongbong Marcos, kinakaipuhan na daatabi na daralokan. Po, nadaina pagparapasanon pa kan mga consumer kliyente sa bilog na nasyon mga to. Iyan na manungod sa system loss na pigpapabayadan sa mga member consumers. Magayunon bagay ni Dangogon. Pero ang sabi mga tugang kan grupong Power for People Coalition, bako databi magkakanigo nahaliyon sa nasa system loss charge. O haliyon ang system loss charges para matapyasan ang mahal na singil sa kuryente. Tahalos tayo mandaay ni mamamatian kan mga consumers. Yo. Magayunon sa nada po ini pagdangugon. Karong ngayon nakakaisip-isipon mga tugang. Kinakaipuhan da na mabago ang bilog na sistema as in ang patakaran sa industriya po kan kuryente. Iyo, It is appealing.

alat ka ta igo ako di mga tugang ki nabaro-baro na mga impormasyon manungod po dyan sa solar system loss na iyan. Magayunon sa nahimation adi marayon baga mga tugang good news kun iyan tabi magibuhan tulos kang kongreso na maamyandaran ang ipiralo no system loss charges. Pero dapat mga tugang na tama inimpig sasabi kan grupong Power for People Coalition na ito bagang pagpasa mga katindugon kan mga electric companies in cooperative kan gabos pass on charges na pigsasabi nindo so bareta na ando kau sa pressure charge pa ito na pressure charge on iyan loss kita nagbaba pass on charges mga tugang and sa salo bako sisri on kasi gas porsyento kaana mapakinabangan ka numbers pero nakulang bagay na maski puro papa oh isipon ta na ang mga ini panahon na magkante digdi po sa albay power this ano pa nga ni isinda power generators so nag-generate ka ang power mga katindugon tarabang tabang man iyan mga negosyo iyan haloy ng panahon iyan nag-drillin siya at pagkadarakulan na kampira kayan mga mapirako na iyan tabi mga katindugon dahil iyan nakalugian ngalas lang kita sa likod tanalugi ade dahil ang kalugian mga katindugon ang mga iyan tananta nanta na nasabi na daing kalugian pariyuan ka negosyo mga katindugon kang gasolina ang pagmahal kan pag nagmahal mga katindugon ang presyo kan gasolina duman sa world market madali on an adjustment ninda madali on ang adjustment ninda sa pagpamahal kang presyo kang produktong petrolyo arog man kan sa kunyan arog man pag nagmahal mga katindugon tabi ang panggatong o coal na ginagamit ninda dyan sa para sa pag-generate kan power, minamahal mga tugang tabi ang bayadanta sa kuryente. Makaskason. Pero pag nagbarato, dahing anunsyo sinda tabi na nagbabarato ang pigkukuan ninda o pigmamakalin ng panggatong. Kaya duman pa sana, may dilensya na. Inipong method na ini na pass on kan mga electro-cooperative. Kaya normal ko ta na sa sarong negosyo na may pagkalugi. Bako gabos puro income ni. Pero ang pagkalugi sa operasyon mga katindugon, dahil pigpapasa sa mga member consumers. Ang nangyayari? Kita na mga member consumers, kita po ang nag-akunyan asumir kang gabos sa kalugian ninda. O kunhaliyon mga tugang ang isang bagay tahilingan ninda. Digni sa tuya sa ano na sa nasa Aleko, na porsigi mga tugang ang albay electric cooperative na magpaparapandakop kan mga mahabas tangani ma-maintain ko ta na itong allowed na system loss kan gobyerno naglalagpasan sa tuyang system loss dahilan po sa panghabas kan mga nagkakampirang malsibado na nag-i-strategy sa albay makagamit sana makakonsumo sana kang kuryente pipa ba yan mga tugang tabi kan Aleko dahil nagpuporsige ang Aleko ta dahil man sindan nalulugi. Paano man malugi na ipapasa sa imo ikaan mabayad kang nawawarang kunyan supply ning kuryente yan na pigapod na system loss supply ning kuryente yan na nawawara mga katindugon o kita ba ka nagbabayad kaya dahil man nagpuporsigan alay ko na magpaparadarakop kaya tanda dumakop ka man ka na ipapasa mo man sana sa mga member consumers o babayadan magparadakop ka kaya kapagalan lamang mga katugang tabi. Pero kung nahaliyon, iyan na system loss na iyan mga tugang tabi, mauubliga ang mga taga-Aleko, ang mga power distributor, mga tugang sa bilog na Pilipinas, na mag-iskusar na darakupon ang mga maabas, tapag dahil ninda din ako, sindaan malulugi, sindaan ang sa inda tabi na kunyan, kumpanya, ang magpapara, sapar, kan gabat napapasa nun kan padago sa pag-aabas ng kuryente. Tadayin mo na ipapasa sa mga member

0: consumers, di ba? Iyan ang dakula, mga tugang, na magiging epekto ka ini kung halimbawa magkataon na may pagpadago sa tabi ini. Lugi ang kumpanya dahil negosyo yan. Kung magbakal nin mura o barato sa electric market o WISEM, electric billing, biglang na pinag-aapodig din sa Pilipinas na na ang gabos mga katindugon na power distributor, duman na sila ng unyan, kinonsumo ng unyan na aldaw, mabakal pa sana duman sa WISA mga katindugon tabi. So power distributor, pag naglangkaw duman, dahil na kinagiginibo, ipapasa na sa satuya tabi. Halangkaw na tabi ang charge. Sisingilong ka, mabil kita ng unyan, mabil out ka ng unyan na bulan. Umintado na, wala ka naman kinaginibo. Bako, arog iyang kan mga tugang, biglang minalangkaw ang kuryente. Kaya dahil dapat inipagbawion sa mga consumers. Kaso, dahil nga ni mga katindugon kinangyayari, dahilan po sa ipiralo, ta-allowed ang mga ini, allowed sinda na ipasa mga tugang tabi ang anuman aumento duman sa spot market sa mga member consumers. Kung nagmahal duman sa spot market sa WISEM ng 2 pesos, kita na mga member consumers, kita tabi mga katindugon, ang may gustuhan kan kibayad. Bako man so nagbabakal duman direkta, ipapasa na tulo sa satuya. Pass on charges tabi yan. O, kaya, dakulang bagay ini mga katindugon na ma-realisar o mangyari didi sa mahal kong Pilipinas. O, may papadangog ako sa sendo. Tay speaking kan kuryente, saro sa nagiging tema digdi sa satuya sa albay, mga tugang tabi, ang manungod po sa pagsasapribado na kan Albay Electric Cooperative o Aleco na ang matake over na mga katindugon ang Meralco. Iyo, PLLO. Ta, na-corner kan mga media mga tugang, si Secretary Joey Salceda and Presidential Legislative Liaison Office mga katindog, ito pong Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda. Ipahimati ko sa indo mga tugang statement. Manungod po tabi ining sa issue kan Aleco, buda soplano kan nagkakapira na mga opisyal kan gobyerno lokal ligdi sa Albay na pagsasapribado mga tugang kan Aleco. Yung Mateon Tatabi, si Secretary Joey Salceda and Presidential Legislative Liaison Officer Tabi kan administrasyon ni Marcos sa saiya pong reaksyon unong sa pagsasapribado kan Albay Electric Cooperative.
1: So, apektado. So, dahil alam naman natin na ang national government gusto niya na magkaroon tayo ng masigla na industrial decision. Asan na ba hinihingi ko?
2: Sir, hindi ka po pabor dun sa akba ngayon na isap si privatization Aleco?
1: Kahit ano, basta mapabuti sasama ako.
2: So, mas pipili po ninyo muna yung para sa combination.
0: Alat ka na nagpa para binuabuha ini. Madali sa natutron, ha? tanganing klarado ang katindugon sa mga paraan tabay ta. Oh, sige daw.
1: Susunod po niya yung inutang niya sa ako.

0: 1.8 billion. Tapos isusunod pa natin nung kumalas tayo sa APEC. So, nangutaw ulit tayo sa APEC din, hindi naman. So, umabot ito ng 7.8 billion. I think, kailangan mo talaga ng, talagang kailangan ilabak po ang loan combination. Wala tayo. Kung hindi ayusin ang gobyerno, lalong lalala at lalong mahihirapan. Makaka-apekto po sa anak buhay, sa ating pagkabuhay, pang-araw-araw, sa ating pong industriya. So, apektado. So, dahil alam naman natin na ang national government gusto niya na magkaroon tayo ng masigla na industrial decision. Asan na ba hinihingi ko?
1: Sir, hindi ka po pamordon sa hakbang ngayon na isap si privatization Aleppo?
0: Kahit ano, basta mapabuti sasama ako.
1: So, mas pipili po ninyo muna yung para sa combination.
2: Iyan po mga tugang anpartikan pahayag ni Salceda. Sabi ni Secretary Salceda, pabiluhon na ang una mga katindugon. So, total rehabilitation effort na pinagigibungon niya, na pinunduhan po ni 1.2 billion pesos kan gobyerno. Pagka ariglado na databi, okay na. Saka na po pag-adalan kung ano ang posible mga tugang na solusyon. Tapati pa lang sa APEC, nagkautang mga katindugon. Kautang kita sa APEC, aso kooperatiba, ay sindaman sa napalanay kita sa angkop. Nagkautang mga tugang tabi. No, sa kabaga kaini. Ngunyan ta sana naisiyan, ano? Bako sana mga tugang sa pinagkukuanan na mga drakulang power provider, mga katindugo, nagka-problema kita. Pati palan sa APEC, nagkautang nin bilyon mga katindugo. Paano kaya nagkautang? Siyempre ngayon, sir. Dahil kang ngayon kan magkautang na. So, ginamit kaya kan APEC na pagpara-rehabilitate ngayon nindasagin, duman siguro ngayon kita, sir, nagkaigwan yung problema. Baad ngayon pigparapasan ng sasatuya, ay baaka ng mga pangyayari ni mga tugang sa maabaka. Pero sana, sana mga katindugon, bago man hanggad magkapagkasurunduan, kanagkakapera ng mga nagbubusol sa pagsasapribado kan Aleppo, tawanan nguna mga katindugon ng tsansa. Kung sa indaan ikakarahay mga katindugon, sabi po ni Secretary Salceda, duman siya. Duman siya maubay. Pero habo na ni Salceda ang magpaluwas yung sadiring unang kunyan, ano, yung sadiring paninindugan unong sa bagay na ano, delikado niya. Baka ngayon pag tuminaram kita na habo ko kan sa pribado, bultadahan naman ngayon kita kan mga kritiko. Dinipisil na. Alas 8.46 na rin pagkaaga. Mga tugang, so, kuyan pala, inihong murag talaga ang mga taga tabako. Nantaman ngayon, sir. Ta, so, mga token, mga bag, mga katindugon duman sa State of the Nation Address, gibukan mga taga-barangay San Lorenzo, Tabaco City. Mga matibay ng mga taga-San Lorenzo. Hanapon ko ang detalye kay ni Tantod, ha? Mga commercial ko na kita. Ta, dakul pa kita mga katindugon kay mga impormasyon na isi-share sa indo. Titibay kan pakagibukan ano kan... Ayuso ng pakagibo kan mga bag mga katindugon na hali po dyan sa San Lorenzo. Kaptupi ara mo ini. May paragibo ka mo dyan, Kaptupi, San Lorenzo. Maurag gumibo ni kunyan, mga bag. Iyo ang kunyan eh. Iyo ang pantukin mga katindugon duman sa State of the Nation Address. Kasudma. Walang tiba yan o. Oh.
3: Hanap buhay.
2: At yan sa pagboltada mga katindugon, tigwa pa kita ng mga pagirumdom na natatada tabi. Di magrali.
4: One Radio. You're listening to One Radio. News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Extra anytime, anywhere. Hanggang walong oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
1: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best na ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng pow sa noo, sa inong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, pow liniment is a must-have in every Filipino household.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skin Care para hair tips. Whitening soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty. Available at Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanay gamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage o Kahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Ay, bultada mga katindugo. Noon isang detalye, antes kita nakapusunin oras na taga San Lorenzo, so nakakontrata mga katindugon kan ginibong token pampasalubong ano token mga nagatindir sa zona. Ayos ang mga Bicola taga Tabaco, ano sarong Bicolano designer ang nasa likod kan official na token na ginamit sa 2026 State of the Nation address ni Presidente Marcos. Si RC Busy Crafts and Design, si Gerb Balaoro ang nagdisenyo kan official na token, mantang ang sa indang kumpanya ang nagserving official token provider para sa zona. Kabig time niya, no? Sir Man, yun ang sudisen yung ba? Taga dyan sa ano, San Lorenzo. Si RC Busy Crafts and Design. Aray, Kenny, magpa-commercial din sa One Radio. Total na din yan, no? Yugod mo, ikaan nakakontrata naman kan mga pigpanaong token, magagayon subag na ginibong. Gibong abaka ata ni. Rinibong token daan ginibo. Dahil nagsambulan na trabaho tulos mga katindugo, siguro gulpikin and para trabador at trabahador ano. Bata, kan last minute orders daa, nagpaparadagdag pa. Arog kayo ni mga katindugon ang negosyo na si Sakob kan marairahay na kontrata lalo sa gobyerno. Daysa na magtalbo ko garing ang kunyan ang cheque. Halo yun kaya ang bayad sa gobyerno sa totoo lang mga tuga. Ang gagastusan mo ng unan yung pagkadro na kula bago ka makikinaban. Pero kita, proud kita, tagadigdi sa satuya sa tabako. Bagatugang tabi. Sa tabang po kan DTI. Kaya minsan marayma na nagninegosyo ka mo na konektado sa DTI. Taarog ka ini na may mga sitwasyon na siring ka ni mga katindugo. Ay, salamat ha sa tibay nindo dyan sa RCBC Crafts and Design. Pre-plugging pa di niya. Mas lalong suminikaton pa ka mo. Tandinara ka mo duman sa kunya, sa zona kang presidente.
7: Tira!
6: Masunod tulo sa ang programang Talubo Tabako ni Ma'am Cecil Amog, mga katindugo. Natabay ka sa siksik, liglig at umaapaw ng mga impormasyon. May pa-consuelo, may pa-premyo pa. Kaya asain pa kamutan. Ang tabay ha sa masunod pong programa. Pwede si Edbordeos Pulama sa Technical Department. Ang sa Kuyang Angog, binalagataklik di sa mikropono. Budo sa indo, digi pa yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hala!

Well, marahay na Martes ni Naaga, Katalubo. Kamusta ka naman na matapos mong mapakinggan ang SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Satisfied ka ba sa iyong mga narinig? Well, ang pinaka nag-satisfy sa akin ay nang sabihin niya na well, tatanggalin na nga ano itong systems loss fee. Kasi nga naman, hindi naman tayo ang may kasalanan kung bakit may systems loss. At isa pa, hindi naman natin napakikinabangan ang systems loss, kaya nga loss, 'di ba? Siyempre, isa pang natuwa tayo ay yung palalawigin nga ano itong tax exemption na sa middle class, sa mga empleyadong sumisweldo ng 300,000 pesos sa kada isang taon. At yung kanyang pinaka punchline, papanagutin, ano? Ang mga sangkot sa flood control. Scandal. Okay, sabi ni Ma'am Alice ay 80% na satisfied daw po siya. Maganda naman ang pinagsasabi niya. Kung magiging totoo, oo nga. Oo, yung amendment ng EPIRA law, medyo yan yung antabayanan natin. Siyempre kasi amendment yan ano, sa bataso. Yan ay dadaan pa rin sa proseso. Pero sabi nga ng ng dating Senate President na si former Senator Coco Pimentel, eh kung ito nga ay sinabi na ng Pangulo at inihiyag na nga niya sa State of the Nation Address, eh dapat talagang mabilis na maisakatuparan ito, no? Kasi nga, sinabi niya na eh, no? Na ito yung mga ipaprioritize niya the next 2 years ano ng kanyang administrasyon, sapagkat syempre tulad po nung sinabi ni party list representative Akbayan party list representative Percival Sendanya kahapon, last 2 minutes na ng kanyang administrasyon. At ito ang sabi naman ni Mark, will it happen kaya? Kaya yun ang ating aantabayanan. Pero maganda na nandun tayo sa hopeful side, di ba? Na mas makikita natin yung resulta at solusyon dun sa mga issues na pinagdaraanan natin ngunyan. Uki? Well, tulad naman ng inaasahan ay hindi dumalo si Senator Pia Cayetano sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon na July 27. Nauna na rin nagsabi si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos na hindi sila dadalo sa SONA ng Pangulo. Samantala, ang kanyang friend daw na si Senator Robin Padilla ay pinili na rin na hindi dumalo, kasi nga naman baka may mga masasabi ang ating Pangulo na hindi siya agree, hindi siya tatayo pag nag-standing ovation, siya papalakpak kung ito ay talagang kapuri-puri sa iba. O ayaw naman din niyang ma-offend, ano? Sabi niya, ang kanyang friend. Okay, sabi ni Ate Josie, yes, ang ganda ng sinabi ni BBM. Okay. Ako'y
pinaka tumatak sa akin yung huli niyang sinabi, no? Actually, yun yung pinaka, kumbaga, parang sa akin, ano, yun yung rallying point niya. Napakaganda, no, na talagang bilang isang Pilipino, makikita mo na, well,

Ay naman na kay-UP din naman political science professor si Jean Encinas Franco. Isa ito sa pinakamahusay na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay mas naging kumpiyansa at mas presidential ang kanyang pagharap sa publiko. At aniya kapansin-pansin din na mas nakatuon ang talumpati sa mga pangunahing isyu ng mamamayan kaysa sa mga teknokratikong presentasyon. Ako, agree din naman. I'm sure nang usap sa bawat isa sa atin, yung pagtanggal ng systems loss fees. Diba? Kamusta pala ang inyong electric bill? Grabe. Ito nga, nakakadismaya. Sabihin ko lamang, sapagkat kami ay nagtitipid na, no? Tuwing gabi, tinatanggal namin yung aming refrigerator. Tinatanggal namin sa saksak. Could you imagine, imbis na bumaba ang aming electric bill, aba, ay lalong humalangkaw. Diba? Makatarungan ba yun? Kung kailan ka nagtipid, kailan masalong tumaas yung iyong electric bill. Grabe. Kaya sana ay maipasa na itong sinabi na ating Pangulo na tunay nga hindi daw request, kung hindi we demand. Diba? Yun ang sabi niya, we demand na ma-amend itong EPIRA law at itong system sa loss fees ay tanggalin na talaga. Now na. Ikaw, ano ang iyong mga saloobin sa nangyaring State of the Nation address ng ating Pangulo? So, maaari niyo pong i-text o di kaya i-comment sa ating comment section sa ating FB live stream.

Okay, sabi ni Jules Laonon, hahanapan ang Can Electric Provider kung sain ikakaag ang systems loss naan. Sa kutsaba kaan ang mga nagpapabakal kuryente, gigibuhan ang paagi na matukalan. Sana pangaran naan na systems loss. Kaya tama lamang na baguhon ang bilog na sistema. Kaya nga, no, yung EPIRA law ay i-amend at i-expedite yung amendment noon, di ba? Okay, punta naman tayo sa mga pampag-good vibes natin. Ang winners ng LCC gift certificate, last week pala, ano, hindi ko nabanggit, ay si Erica Canyo. And kahapon to Magalona. I-announce din natin na kung nanalo na po kayo, lalong-lalo na no, doon sa e-load ng Taluboal, isang beses lamang po kayong mananalo sa isang buwan. No? Kaya yung meron pong isang na-mention ay pinalitan namin agad kasi hindi rin naman na okay no, na parating bawa siya po or isa lamang ang nananalo. Di ba? Give chance to others. At dahil natatambak na ang ating LCC gift certificate, you have until this week para kunin po at i-claim yung inyong gift certificate sa dahil pagpasok ng buwan ng Agosto sa August 3rd, may isang ibang batch naman tayong mabibigyan. Okay? So again, you have until August 2nd to claim your LCC gift certificates. So claim na now.

0: sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
2: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay, sige, batiin muna natin at basahin ano ilan sa mga opinion ng ating mga katalpa rin ano, sa Of the Nation address ng Atlo. Sabi Patrick Dionido, good morning po ma'am. And sabi ni Farah Kayud, magkano lang naman ang systems loss? Depende sa laki ng konsumo mo. Ang di okay lang ay tumaas ang presyo ng kuryente. Ang hindi mapaliwanag kung bakit pati konsumo tumaas, samantalang hindi naman nagdadagdag. Oo nga po. At nagtipid pa sa paggamit. Ako ay talagang agree din ako dyan. Kasi yun nga, nabanggit ko, no? Sipin mo, nagtipid na kami, dumagdag pa. Ang galing, ano? Eh di wow talaga. Pero, in fairness, ang system sa loss, medyo malaki-laki rin po, ano? Kasi sabi, ano ba?

1/4 daw, no? Nung iyong nakokonsumo. So, ba, malaki rin yun. Hello kay Shirley Sabilia Belier. Good morning po, ma'am. Sabi ni Marites Brito, good morning po, ma'am Cecil and Bati ko po. Ang family Brito, Kampawa, and family de los Reyes sa Kang Fatima Zone 7. Sabi ni Cherry Carborja, good morning po, ma'am. And shout out po kay Madam Marcelina Bonto, kay Gloria Bien, kay Arceli Botis, kay Gloria Bono, kay Ninita Burse, kay Basiona Basbasho. Always nakatutok po sa programa mo, Kang San Lorenzo, salamat. Okay, sabi po ni Daniel, tama ba? Conrado, nakatutok po kami digdi sa Mayong Tiwi. Hello! Sabi po ni Julius Bongalos, good morning Ma'am Cecil and pabati po sa Gabos na taga San Isidro Iraya Maridipot, lalo na sa Monte Alegre family. Kang Tita Evelyn na always present sa programa mo, pagkatapos kay Baby Sky na bisuhon na magkalawat, at salamat po. Hello! Okay, sabi naman ni hi kay Christian Macenas. Sabi ni Marilu Mirandilia, good morning Ma'am Cecil and shout out sa mga pag-iriba ko na BHW Kang San Francisco Malilipot. Okay, sabi ni Farah Kayud, nag-umpisa po yung nung Abril ang pagdoble ng bill namin. Kasagsagana ng patay sindi, okay, rason ng Aleko, mainit ang panahon. No? Nga naman mainit. Pero hanggang ngayon, hindi na bumalik sa dati ang bill namin. Kahit same ang paggamit ng appliance. Tama. Relate much. Okay, sabi ni Rosa Lima. Sabi niya, I'm 95% satisfied sa sona ng Pangulo. At least, he's giving us hope. And let's just pray na magkaroon ng katotohanan. I liked every detail, he said. Oo, no. So this time, I think, nakinig ang Pangulo doon sa hinaing ng taong bayan. And hopefully talagang gawin niya talaga yung kanyang mga sinabi sa SONA. Kasi kung hindi niya yung gagawin, siya ay mema. Mema sabi lamang. Also, yung sinabi niya na hindi ako, ayan, Pangulo ng pamilya ko, ng kaibigan ko, Pangulo ako ng Pilipino. Totoo nga naman, ano, maganda yon, ano? At saka parang feel mo na nag-struggle talaga siya. In fairness naman, ano? Sabi niya hindi yun na madali sa kanya. O syempre, kasi pinsan niya at yan ang number one supporter niya talaga. So minsan nakakaligtaan natin po yung mga namumuno sa atin, eh mga tao rin sila tulad natin, di ba? And so, siguro, if anything, let's give our president yung benefit of the doubt. Diba? As long as binibigyan mo ng benefit of the doubt ang isang tao, in other words, binibigyan mo siya ng leeway, sige, tingnan natin, ano? And pag-pray din natin, of course, na mag-succeed siya. Sabi ni Rosalima Gardner, sabi niya, always listening po sa inyo and pakibati po sa pinsan ko na si Vilma Adobo Borlagdatan. Hello, happy listening.

0: Okay, at sa mga naghahanap ng work, isa rin to na sa nabanggit ng ating Pangulo kahapon, ano? Yung iba't ibang mga job fair, no? Na isinusulong ng ating gobyerno nitong mga panahong ini. At dahil dyan ay adako na tayo sa ating Talubo Peso kasama ang ating broadcast partner, ang ating butihing Peso Tabaco Manager, si Mr. Zosimo Buenconsejo.
1: Impormasyon manunood sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Hani una, Talubo Peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Talubo Peso.
0: Okay, at live na live, nasa linya pong ngunyan ang ating broadcast partner, walang iba kung hindi si Mr. Zosimo Buenconsejo. Good morning, sir.
2: Good morning po, Ma'am Cecil, Sir Manny, sa gawas po ng Ginanyog, sa Wanda. Good morning po.
0: Nako. Okay, sir. Kayo ba ay nakapakinig ng SONA kahapon?
2: Nasa committee hearing po kami ito, Ma'am, kahapon.
0: Nasa committee hearing. And syempre, di ba, nabanggit niya, no, yung iba't ibang mga job fair. Of course, ano, hali sa Department of Labor and Employment. And of course, hali sa PESO offices. So, kamusta po ba? Meron po ba tayong job fair ngunyan?
2: Actually, ma'am, may incoming kitang job, pero ngunyan po makabuto na August
0: 6. Okay.
2: Makandak po kita sa ang City Government of Davao through Public Employment Service Office. Makandak po ang job fair. Gigibuan miso po dyan sa Plaza Can Tabaco. Puan po ng alas 8 hanggang po alas 5 ang hapon.
0: Okay. Magmula, mapuantabi alas sa 8?
2: Opo, 8 o'clock po hanggang 5 o'clock po.
0: Okay. Sino-sino, sir? Ano-ano yung mga participating companies?
2: Actually po, nag-confirm na po ang Honda Motors Philippines, Tanawan, Batangas City, para sa po sa mga lalaki na aplikante. And dyan man po ang Itsunomiya Electronics Philippine Corporation para po sa mga babaeng aplikante. And nag-ano man po, nagpo-proposal sa Samsung Electronic Mechanic Philippines. Willing po mag-join dito po sa job fair na ibon dito po sa LGU Tabaco City po.
0: Okay, sa Samsung ano-ano po yung mga job vacancies na ini-o-offer nila.
2: Ang Samsung, ma'am, may production operator, aside po kang production operator, may mga iba pa pong position. Sige, ma'am, ma'am, i-email ko na lang po sa i-send ko na lang po kami si Bapo Kesyong para tumapunta na.
0: Okay.
2: Samsung.
0: So, tingnan natin. Naka-poster sa inyong ano, sa inyong page? Naka-post,
2: yes,
0: sa
2: ma'am,
0: page,
2: yes,
0: nyo?
2: Yes, ma'am. Naka-post po, ma'am, po. Naka-post po.
0: Okay. Sige. So, mga participating companies, ano? So, Itsunomiya. So, female production operators. Okay, naghahanap din ng male production technician, ano, sir?
2: Opo, opo.
0: Ano pa ba? Stretch Distribution Incorporated. No?
2: Opo, opo.
0: Oo. Okay, and then ano pa ba? Nabanggit nyo ang Samsung?
2: Yes, ma'am, Samsung. Ito pong qualification ko is graduate of Bachelor of Science, chemical or metallurgical material science, ceramic or engineering po. Then graduate of accountancy.
0: Okay.
2: Pagkabut finance associate po. Finance associate, ang qualification po is experience in cost accounting, general knowledge in finance, graduate of industrial engineering.
0: Okay. Sige po.
2: Yung purchasing buyer po, qualification is knowledge of supply, chain management, negotiation skills, graduate of computer technology and information technology.
0: Okay. Sige po.
2: Meron pong ano, mayroon pong qualification para naman sa information technology, hardware and software skills, and customer oriented po. yun, mayroon pa tayo na junior engineer, manufacturing, graduate of engineering course or engineering course with PRC license, with at least 1 year work, 1 year related experience, then with good communication skills, networking, and then under closing video on mag-group dito kay pagkasurat.
0: Oo. Sige po. At ito ay nasa page naman ninyo, ano sir?
2: Apo.
0: Ining Samsung. So ulitin natin ang mga vacant positions sa Samsung of production operators, no? At ang deployment niya, sir, sa?
2: Kalamba po.
0: Sa Kalamba, oo. So, senior high graduate. And then, technical machine, electrical and electronics knowledge. And then, mga engineers din, ano? Chemical, metallurgical, and material science. Meron daw pong graduate ng architecture na job vacancy ining na pwede mag-apply dito po sa mga sa job fair, sir?
2: Chico ma'am, di ko pa sure po, Chico po.
0: Mm-mm. Okay, and meron ding, aside from that, yung Philippine Army din, ano, participating, will be participating, ano ma'am?
2: Apo.
0: Oo. So, ining Philippine Army,
2: yes po, ma'am.
0: Oo. Go ahead, sir.
2: Apo, yung Philippine Army po, ma-join po siyang yun na job fair. Then, LCC po. Yan mo pang LCC.
0: LCC.
2: Opo. Tapos itong Eastern Distribution.
0: Stretch Distribution. Yung Stretch Distribution, sino-sino po ang hinahanap ninda? Hello, sir.
2: Lala po. Oh, ito pong, ano, still supervisor, kaya lang po, one sales supervisor, Sorsogon, and one distributor prim sa Ligaspi, and one director driver para sa Sorsogon.
0: Sir, medyo nawawala kayo. Sorry, I'm sorry. Ulitin po natin, apo. Sir. Sige po.
2: Apo.
0: Mm-mm.
2: Okay, one sales supervisor,
0: yung
2: Masbati, one sales supervisor, Sorsogon, one district marketing officer, Ligaspi, one finance staff, Ligaspi, and one delivery driver, Sorsogon, with 1, 2, 3 EBC, respective good po.
0: Okay. And, sir, initabi may nagahapot. Ask ko lang po si Sir Simo, ano, sabi ni Ma'am Alice, kung when po mapuon yung driving lesson sa Basud, sa Malilipot, yung TESDA daw po?
2: Actually po, mas magayon po kaya, magamagkaan po makaregister ka, baka makasabay duman sa Pigapod na tida, ano, training for work scholarship program.
0: Okay.
2: Contest na day po itong bayad.
0: Oo. Kahit college graduate, okay lang, sir?
2: Opo. Ang qualification mo, ati sa high school graduate, or okay na po, pwede lang.
0: Sain po mag-ano, sa Malilipot?
2: Opo, yan po ang Provincial Training Center, Basud, Malilipot po.
0: Oo. Okay, so Ma'am Alice, nakuha niyo po ano yung sinabi ni Sir Simo. Pwedeng pumunta na lamang po kayo and mag-apply. Okay? Sige po. So,
2: mayroon pa po. List of job vacancies.
0: Mm-mm.
2: Jollibee Rizal, Sampo.
0: Jollibee
2: Aya.
0: Okay.
2: Jollibee Rizal. Mayroon pong Jollibee Ayala, 20.
0: Mm-hmm.
2: Jollibee SM, 15. Jollibee Imperial, 10. Jollibee Lasitiman, I mean, 20. Jollibee Daraga, 12.
0: Dami ah.
2: O, Manginasal, Tabaco, 14. Jollibee Ligao, 15.
0: Nah, 2
2: Mascot and 2 Talented Host. Jollibee Lasisi Pulangi, 25.
0: Mm-mm.
2: Then Jollibee Pulangi, 10. 2 Mascot and 2 Talented Host.
0: Okay. Nako, ang dami pala, sir. Dami palang mga kumpanya na magpa-participara na yun.
2: Apo.
0: Okay, sige po. And meron pa po kayong gustong i-announce?
2: Oo, actually ma'am, kanakagi pong July 22, deploy po akong 181 duman po sa Epson as a production operator for 6 months provisionary.
0: Mm-mm.
2: And ngayon pong darating na August po,
0: mm-hmm,
2: mayroon pong naman po ako nasa 100 po for production operator duman po sa.
0: Wow.
2: And dahil po so ang mga applicant po ngayon may umabot po, nagpamiti ka na ng graduan po na third pass deployment ngayon po sa August nasa 100 naman po yung production operator.
0: Okay. Ako, medyo na naririnig niyo ako, sir. Ay, hello? Okay, sandali ah. At medyo nawala si sir. Tatanungin ko lamang yung question ni Jusla. Ay! Alat lang ha. Okay, so habang inintay natin si Sir Simo, basahin ko lang ilan pa sa inyong mga messages. Sabi ni Mark, he is only a human like us. O, si President Ferdinand Marcos Jr., a most powerful human in the Philippines. Okay, Sir Simo, nariyan pa po kayo?
2: Po.
0: Okay.
2: July 22, nakapag-deploy po ako ng almost an operator naman po sa Epson Precision Philippines Incorporated. Ako mismo po kayo nag-assist, nag-iba pa ako sa biyaya. Almost apat pong bus kayo ng sinakayan. And ngunyan po makabuto na August 4,
0: Iba
2: naman po ako nire-deploy na nasa 120.
0: Wow.
2: Na production operator. Then third bus deployment kunyan pong last week of August nasa 100 po dahil nga nipo sa kanakagi pong local requin activity kang nakaging July 17. Nasa anak pa medical po is nasa 401. So lagi pong three batches po kanyang deployment tuman sa EPSO.
0: Okay. Sir, may tanong po si Jusla Onon, ano daw po yung requirement sa pagpunta sa PESO? Ano po yung dadalhin?
2: Updated resume lang po. Updated resume.
0: Updated resume. So, okay. So, updated resume lamang po yung inyong dadalhin. Okay. So, meron pa po kayong pa-anunsyo, sir, na gusto nyo i-share sa ating mga tagapakinig?
2: Okay. Ngunyan pong by next week po, pwede na po kami mag-punkan sa Apple Store Making para po duman sa 150 na units dapat jack na ma-upholstery po para at presentable lima po sa mga pasahero na masakay din magayon po pag-ilingon. So almost 115 po yung padjack na matawad pa kato. Niyagi ko po sa training program na nganing po sindamit sumakako kung paano ang pag-upholstery kayong padjack na sindamit gamit na pangalap po ay.
0: Okay, nako. Napakagandang balita. Okay, may final thoughts kayo at gusto nyo pong imbitahin natin mga tagapakinig sa inyong job fair this coming August 6th, sir?
2: Okay. So interested po na muya magtrabaho sa Calabarzon area, Batangas, Laguna. Mag-prepare lang po kamong updated resume. Daroon nito po nyo na makabuto na August 6th. Hindi mismo po sa Plaza Cantabaco, hindi po na ang job fair. Then, kadakot po yung kumpanya dito may mga local po na pwedeng mapahaw. Dakula po yung opportunity na matawan tapos yung daki trabaho.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat, sir. At mabuhay po kayo. God bless you, sir.
2: Okay. Thank you very much, ma'am.
0: Si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing PESO Tabaco Manager.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Sigdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert.

Okay, yung nanalo po last week ng load, no? Halitabi sa Talubo Isles. Isa na lamang yung hindi namin nasisendan kasi hindi po kayo nagbibigay ng inyong cell number. At siya po ay si Sonia. Alat lamang, ha? Baka magkamali ako. Sonia Borromeo. Ayan. Sonia Borromeo, kung nakikinig gano po ang cellphone number mo, maaari ninyong i-text ano, sa 0962-409-3467. O di kaya ay i-comment na lang sa comment section ng ating FB live stream. Happy, happy listening kay Ate V. Sabi niya, good morning po ma'am at bati mo po kami ni Marlea na pirmi pong nagdadangog sa imo and bati ko man po ang Arabia family. Hello Ate V, miss you. Okay, sabi naman na ni Romel Bufa, good morning Madam Cecil and good morning din po sa mga pag-iriba ko sa work sa TFQ Malilipat area. Hello, happy, happy listening. Thank you for making us your choice of information and inspiration this fine Tuesday morning. Sabi po ni Plopies Blanco, nagmahal ang per kilowatt hour. Nasa 13 kaya mataas ang bayadan sa Aleco. Pero kang 9 or 10 per kilowatt hour, mababa ang bayaran niyan. Nako, antindi talaga. Okay, hello kay Kuya Daniel. Ayan, buti pa si Kuya Daniel. Walang problema sa halangkaw na bayad ng elektrisidad niya. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil and gusto ko lang pong bation ki happy birthday si Isabella Nicole Suarez. Hello, happy happy listening. Sabi ni Jean Legaspi Brocante, good morning po Ma'am and... Sabi din niya, medyo marami-rami na namang tambay ang mapapaalis ni Tiyo Simo. Oo, maraming ano, no, job hirings. Hello din kay Annalisa Binyos Balmaseda. Happy, happy listening. Okay, sige po. Sa ating talubok quiz ngayong morning na ini. Kung nakapakinig kayo ng ating interview with Sir Sosimo Buenconsejo, so this coming August 6 ang job fair na kanilang inisponsor, ano? Magbigay ng dalawang participating companies sa upcoming job fair. Dalawa po. Okay, ulitin ko po. Ano? Dalawa na participating companies sa job fair. Yung mga kumpanya na may hirings at sila ay magpapartisipar sa darating na job fair on August 6, 8 a.m. to 5 p.m.

At ito po ay sa Tabaco City Plaza from 9 a.m. to 4 p.m. So ulitin ko po, magbigay ng dalawa. Sa mga participating companies sa upcoming job fair ng Peso Office ng Tabaco. Ito po ay sa August 6th and that would be a Thursday, next Thursday yan, sa Tabaco City Plaza from 9 a.m. to 4 p.m. Maaari din po kayong mag-text sa 0962-409-3467. So ulitin ko po, magbigay ng dalawa na participating company sa upcoming job fair next Thursday sa Tabaco City Plaza, 8 a.m. to 5 p.m. And by the way, tomorrow po pala ay wala muna tayong Talubo Alls. Break muna tayo. At kung ang pack sa silika ay concern nyo, yan ang ating magiging topic tomorrow. Ano? So meron tayong very special guest. Pakatutukan nyo po. Sa mga nagnanais pa rin mag-enroll sa ating Talubo Alls ay pwedeng pwede. Again, yung nanalo po ano sa ating Talubo Alls load, ano, free load, si Sonia Borromeo, paki-text po ang inyong cellphone number sa 0962-409-3467. Di kaya, maaari din po ano sa FB Live stream sa ating comment section. So again, ang tanong po natin na magbigay ng dalawang participating company sa upcoming job fair ng Peso Office ng Tabaco. Ito po ay gaganapin sa Tabaco City Plaza. August 6th, Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. Tapang inintay natin ang inyong mga kasagutan na narito na po ang ating Talubo Story for the Day, ihatid ni Pastor Mark.

0: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
1: Ang kwento po na aking ibabahagi ay patungkol sa isang lalaki na naisipang mamasyal at maglakad-lakad sa baybayin ng Dead Sea. Subalit, habang ito pong lalaki ay naglalakad, ay bigla siyang nawala ng balanse at nahulog siya sa tubig na sadyang mayroon ding kalaliman. Ang nasabing lalaki ay hindi marunong lumangoy, kaya't ito ay lubhang natakot. Siya ay sumigaw at humingi ng saklolo, subalit walang tao sa kapaligiran. At sa desperadong kalagayan, ay naisipan niyang ikampay-kampay ang kanyang mga kamay at paa upang lumutang sa tubig. Subalit kahit anong kampay at pagkawag ang kanyang gawin ay tila patuloy pa rin ang kanyang paglubog. Sa labis na takot ay wala na siyang ibang magawa kundi ang manalangin at siya nga ay humingi ng tulong sa Diyos. Hindi nagtagal at nakaramdam na siya ng labis na pagod at tila naubusan na siya ng lakas sa pagpakalutang. Dahil nga sa sobrang pagod ay tumigil na siya sa kapapalag at pagkampay at inihanda na lamang niya ang sarili sa inaakalang kanyang katapusan at siya ay nagpatianod na lamang sa tubig. Subalit ang nangyari, nakiramdam siya at nagulat sapagkat sa kanyang pagtigil, sa kanyang pagsuko, sa pagsisikap na mailigtas ang sarili, ay napansin niya na itinataas siya ng tubig. Bakit kaya? Ano na ang nangyayari? Ang tanong niya sa sarili. Nakalimutan ng lalaki na ang Dead Sea ay maalat na tubig at may iba pang mineral na kung saan kapag ang isang tao ay walang gagawin kundi ang mag-relax, hindi kikilos at magpapatianod na lamang, ito ay madaling magpo-float o lulutang sa ibabaw ng tubig. Hindi siya malulunod basta't pabayaan lamang na dalhin siya ng tubig. At kapag ikaw ay nagpumiglas at kumilos ng kumilos, ay lalo ka lamang lulubog. Well, sa kwentong ito po ay inilalarawan ng isang napakahalagang aral na kung hahayaan lamang natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, ay wala tayong dapat na ikatakot. Madalas kasi ay nakikipagtunggali tayo sa ating Panginoon. Madalas tayo ay nagpupumiglas at sumusuway sa mga ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kung nais po nating maranasan ang kapayapaan, pagawa ng Diyos sa atin. Kung nais po nating maranasan ang kapayapaan,

pa rin isuko sa kanya. Kung nais mong maranasan ang kapanatagan at kapayapaan, ay isuko mo lamang sa kanya ang iyong buhay at ikaw ay lubusang magtiwala sa kanya. At kapag ginawa po natin yon, ay makakaasa tayo sa kanyang pagkalinga at pag-iingat. Sa awit, Kabanatang 56, talatang 3 at 4, ay ganito po ang nakasulat. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa'yo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitiwan ay iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos.

Okay, sabi ni Sheila Grengia. Tama po, ang dalangin ay napaka-powerful. Magtiwala lamang sa Panginoon at siya po ang bahala sa iyo. Okay, thank you Sheila. At maraming salamat sa mga nag-join sa ating Talubok Quiz. Thank you kay Cyrus Joaquin Sid Bolima, kay Tita Magtangob, kay Ambet Khan, Ambet Ken.

0: na kay Rodelina Boke, kay Julie Columna, kay Jessica Bilo, kay Shirley Ezekiel Serrano, kay Ray Venn, kay Isabel Boter Calisin, kay Jeffrey Rayala Brozo, kay Meds Canoy, kay Isabel Boter Calisin, kay Julius Bongalos, at kay Alma Hioson Boralo. Sa mga texters naman natin, salamat kay Pauline Bania, kay Roda ng San Antonio, kay hindi pa ba? Okay, yung last four digits niya ay 7251 ang cellphone number. And kay Margie Belhika. At hello kay Johnny Calieja. Sabi niya, isang magandang morning po sa Gabos. Okay, at ang nanalo po sa ating talubo quiz ay si Cyrus Joaquin Sid Bolima. Ulitin ko po, si Cyrus Joaquin Sid Bolima. Okay, so Cyrus ay kunin mo na lamang tomorrow morning ng 10 a.m. ang iyong gift certificate. At sa lahat din po ng mga nanalo, ang tagal na, sabi kasi ni Kuya Manny, ang tagal na ng mga gift certificates, ano? Hindi nyo po nakukuha. So, until this week na lamang po, maaari nyong kunin ang inyong LCC gift certificate hanggang August 2nd, Sunday. Okay? So, sayang naman. At kung hindi nyo po gagamitin at hindi nyo naman kailangan, ay ibibigay na lamang natin sa iba. Okay? Again, hanggang August 2nd, yun na lamang makukuha ang inyong gift certificate. Kaya, kunin nyo na po now na. Oo, sabi ni Ann, yung iba kasi, nagsasabi sila, pag hindi sila taga-Tabaco, nagsasabi sila sa akin. Pero lahat ng mga na-mention na i-announce ko ay mga taga-Tabaco. Or di kaya ay Malilipot or Tiwi. Kaya kunin nyo na po. So until August 2nd na lamang po, maaari nyong i-claim ang inyong gift certificate. Okay? And hello din kay Beth Kate at nagbati din siya. Salamat sa inyong pakikinig. Nakapanayam natin na of course si Mr. Sosimo Benconsejo ang ating butihing Peso Tabaco Manager. And thank you rin kay Kuya Manny Almaguera, ating Technical Director. Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco. See you tomorrow. Bye!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
2: CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio, this FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na Bicolandia.

0: One plant from Tobacco College maintained John the Bap Tobacco.
1: Paipak na ba ang generator? Magalala ang Bombita Repair Services.
2: Bombita Generator Repair Services.
1: Hands sa generator,
2: tenants, and troubleshooting.
1: Amin ang iba't ibang brand.
2: Toro,
1: Isuzu,
2: Kingdong,
1: Promail
2: Generators.
1: Nag-aayos din kami ng portable generators,
2: gasol engine generators.
1: Kung naghahanap naman kayo ng malalaking for sale, mag-inquire
2: Bombita Generator
1: o hanapin si Mr. Ryan Bombita
2: sa Facebook page.
1: Bombita Generator Repair
2: Shop ay sa Pilica Marines Sur
1: o maaari din pong dalitor
2: sa Fat City.
1: Kaya't kung pumunta sa 0946-739-40-4693. Hanapin lamang po si Bombita.
2: Bombita Generator Repairs owned and managed by Mr. Da.
3: Up mag-aran ang St. Anne Mary Accra. Ang nasabing ospital. Book 4 ong sa insyo. Arugan, paanakan, consultation, at iba pang servisyong marastan. Magsabi ka mong mag-apot sa 02597 or you may also like and follow their FB page.
1: Infer- enough yung sabon mo, yung kahit parang ganyan. Pero sa ko, ang Kawai Max Whitening Lens at Glow. At ang puti at radiant then. Early as 5 days. Protektado sa dullness. After 5 days, iko, soft. Eh, simple lang gamit on for months bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang kaya kutis na tiyos. Subukan mo na. Kawai Skin para sa more skincare tip. So, achieve na achieve. Amen.
0: Co-open available at Elsie's, Lotte Mart, OB, Novo Supermart, and American Grill.
4: Ano yan? Ang labahan mo ah.
5: Honey, kayan.
4: Eh, pani. Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papa.
4: Dapat yung gagamitin mo, softener, at ang ayang Unrock Liquid.
5: Ang partner natin sa paglabahay man o laundry rocks it soap and Sure Soft Softener.
4: Para sa inyong bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Sure Free. Pagpipilian, Ocean Fresh, Blossom, Unrocks Liquid Detergent Soap. Linis. Kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets.

0: sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Bataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Bataba!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps remove impurities and gently

0: sapla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Tindugo na!

0: One Radio. This FM. Your best source of news and music. This is One Radio. News FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio. News FM. Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Powdiarco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Powdiarco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Powdiarco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Powdiarco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang ipod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
0: One Radio, Deuce FM, your best source of news and music. This is One Radio, Deuce FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Deuce FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Deuce FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia. One Radio.
1: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
12: One Radio. Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
7: Here's the newest tea for every bit. Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Prevention is better than cure.
11: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
10: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
11: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
10: para maiwasan ang anumang karamdaman.
11: Tulad ng sakit sa bato,
10: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
11: May kakayahan din,
10: mapabalik ang sex appetite.
11: Manatiling protektado sa karamdaman.
10: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: One Radio.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio,
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Tindugo.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din na.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: Lego. Lego.
1: One Radio, Tindoguna.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape, at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green, at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao, dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan natin maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero wag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: Música. balita, impormasyon, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa ilo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapabakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. Nangapoda na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na tulos na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act, nganing dagos na mahal ang system loss charge na ipinapasa sa mga konsumidores bilang parte ka na sa indang bulan ng singil sa kuryente. Sa sayang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi kan Presidente na malinaw sa gobyerno ang pangapodan kan publiko na mapababa ang presyo kan kuryente sa nasyon. Sigon kay PBBM, dahil dapat ipinapasa sa mga konsumidores ang system loss o liwara sindang paninimbaga na sa pagkawara kan kuryente mantang ininagaagi sa transmission as in distribution system. Huli ka ini, hinagad kan Presidente ang tulos na pag-amyenda kan Electric Power Industry Reform Act nganing ipagbawal ang paniningila kan system loss sa mga konsumidores kabali na ang value added tax na ipinapataw digdi. Ang Electric Power Industry Reform Act o Republic Act No. 9136 anlay na nagreforma sa industriya kan kuryente kan taong 2001. Sa iraro makan presenting mga provision kaini pigtutugutan ang mga distribution utility na ipasa sa mga konsumidores ang parte ka na system loss na kausa ka nga technical losses ang pirang non-technical losses siringkan illegal connection as in pangahabon na kan kuryente. Apwera sa pag-amyanda ka Electric Power Industry Reform Act iningganyarma ni PBBM ang Kongreso na ipasa ang propuestong sariling kuryente act na ubhetong gibuho na marikas as in mas abot kaya ang pagbugtak anin rooftop solar panels as in battery storage systems sa mga kaharungan. Sigon na sa Presidente, makakatabang ang propuestong ni nganing magkaigwa na mas kadakol na alternatibong pinagkukuhaan kan kuryente ang mga Pilipino as in mabawasan ang nasa indang gastuson sa singin sa kuryente. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon na tinduguna.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolan.

Tuesday na naman. The last Tuesday of July. July 28, 2026. DJ Chloe, the love ambassador po sa inyong mga kaibanan hanggang alas 3 ng pagkahapon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan.

1.31 Radio, Tindugan na! Hello, hello mga katindugan. Sarong mainit na pagkahapon. Maray na sana at nagluwas na sa init. Sana maging consistent niya na niya. Maging consistent na parang pagmamahal mo sa kanya. Maray na pagkahapon mga katindugan. Welcome sa Tuesday na pala. Tuesday, Tuesday edition tabi kang One Fourth Heart. Kapoy ni ang sa indong lingkod, DJ Chloe, the love ambassadress. Kamusta ang sa indong July 28? Inat sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kansi nag-birthday today. Happy birthday sa imo. Sining man tabi sa mga nagsiselebrate kansi indang mga espesyal na aldaw. Araw po kang anniversary. Ano man na mga special celebrations sa indong ninyo na aldaw. Congratulations. Nyao na ang sa indong ate, Ate Chloe, ate talaga. Dapat may ate. Artihon naman. Ate Chloe. Tobacco City, the city of true love. Sa gabos pong naabot kang sa tuyang signal, ganyan na pagkahapon. Sini man sa mga nakatutok poon ka sa bago pang sign on hanggang sign off na naman at chan. Salamat po sa pag-iba sa Samuya. Thank you mga solid na katindugon. Tuesday, Tuesday today. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday question of the day. Hatid po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala with branches all around the first district of Albay. And Tabaco Electronics dyan po sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Yan po ang sa tuyang mga katuwag, ang mga dahilan kung nata may panggatas pan sa kuyang sampulong akit. Yung Tuesday, Tuesday question of the day. Choose one randomly. Hindi mo kaipuhan mag-overthink ka, tindugon. Tapos magpili ka lang kang kung ano ang attractive na word para sa imo. Magpili ka lang digdi ha. Letter A, love. B, time. C, confidence. D, peace. E, forgiveness. And F, purpose. Lang again, A, love, B, time, C, confidence, D, peace, E, forgiveness, and F, purpose. Send your answers to 0927-996-5002 or pwede ka man pong magbisita kay DJ Chloe, the love ambassadress. Pa-follow na rin. Oy, we have 4,000 followers na! Thank you so much po, mga katindugon. I'm sure na pag naka-follow ka sa tuyang page, pirmi kang ma-overthink. Pirmi kang magamit kang sa imong utak at puso. Thank you po, 4,000 followers. Thank you so much. Sige, pili ka na katindugon. Random lang. Ta at Chantabi, i-reveal ko sa Indo kung ano iyan. Kung ano ang relevance ka iyan sa indong buhay. And what it means. Sige? Habang ika nagpipili dyan, patugtugan taka kang mga kantang isinulat para sa imo pataba. Playing your favorite love songs of all time. Hanggang alas tres ng pagkahapon, ligdi sa One for the Heart on One Radio 91.3.

0: number one.
1: One. Number one. Radio. One. Radio.
2: Number one.
1: Number one.
2: In news and music.
1: Number one. In news and music. One Radio. News FM. 91.3.
3: Tindugo na.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masain ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!

0: dati. Laging mastigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Playing the best songs on the radio.
1: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindo i-home credit ang mga kaipuhan nindo. Hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

93.1 Radio. Tindugna, welcome to the second hour, Gangwon for the Heart. Still playing your favorite love songs, Sidisa One Radio, 91.3 News FM. Tindugna! Time check, 2:13 na po, nin pagkahapon, ang oras sa Tutsa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto po nindong magpa-customize ning furniture gamit ang solid Nara wood, simple lang yan. Bisitahon po nindo ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City, and Boyon Furniture. Thank you. Hapon, Tabaco City, the city of true love. Hapon, sa mga niya raunig di sa mainland, dyan sa upland, and sa island barangays. Siring man po, sa satuyang neighbors, dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, Alba. Thank you so much. Siyempre sa bilong na Bicolandia na naabot kang satuyang signal, ngunyan na pagkahapon. Salamat po. You made the right choice. Siyempre, para maging inspired kang unyan. And of course, kaya ba na kang satuyang love songs? Ang satuyang Tuesday, Tuesday. Question, hindi naman siya question. Hanash of the day. Choose one randomly. Una yung satuyang choices. A. Love. B. Time. C. Confidence. D. Peace. E. Forgiveness. And F. Purpose. Di mo kaipuhan mag-overthink katindugon. Isipon mo lang kung ano ang gusto mong pilion digdi sa satuyang set of choices. Parang test lang yan. Except, warang tama, warang sala. Pili ni Telma Candelaria, letter D, peace. A, love naman kay Zyke. E, forgiveness, sabi ni Joseph Galoy Belmonte. Siriman kay Jonathan. B, time, sabi ni Mike Manalo Binano. D naman kay Sir Boris. D and E naman, sabi ni Elias Pirinha. Kay Maria Divina, siring man kay Ate Elaine, Elaine Angie, letter F. All of the above, sabi ni Choi Berna. Anong D, E, wara man na L? FG din ni Christina Cobilia. Letter D naman, sabi ni Melba Dairo Bobby. A and E po, DJ Chloe, sabi ni Cherry Borja. C and E naman kay Raul Campit. Forgiveness, sabi ni Madam Paz B. Abueva, Marina Hapon. Shoutout sa mga taga Cormidal. O, kumusta ka mo dyan? Ma'am Paz, hello po, I miss you. Peace, sabi ni Arlene Cardinho Villar. And E, A and E, sabi ni Lester Clipaxeliugra. Kay Manay Avian, A, B, and D. D and F naman kay Romel Bendal. B, time, sabi ni Christopher Buban. Maria Kurit, bakit walang pera? Oy, day pa nga ni, bako man initabi kung ano ang nagpapaugma sa imo, Maria Kurit. Day pa nga ni ako nagtataram kung anong ibig sabi yung kaini. Minapili ka man tulos ki kwarta. Journaling ka mo. B, D, and E. Bako maniniso tabi choices kang kung ano ang nagpapaugma sa imo ha. Wara man akong sinabi dyan Maria Kulig pero same. Hello Clara Kagoko Remonte. Ayan ang satuyang Tuesday, Tuesday. Bago ko sabihin ang meaning kang kada letter. Ini pong sa tuyang Tuesday, Tuesday, mga katindugot. Diba, wala siyang context. Pero, ini po, ining choices na ini, kung ano po daa ang sa imo
mong pinili dyan sa satuyang choices, mga katindugon, iyanda po ang pinaka-kaipuhan mo. Diba? Kaya magpili ka, day ka, day mo kaipuhan mag-overthink. Kung ano lang so trip mo. Kasi daw mga katindugon, ining choices na ini, kumbaga, kung sain ka pinaka na-attract, iyo daa ang pinaka badly needed mo ngunya. So, sa mga nagpili kang love, ini ang pinakakaipuhan mo, letter A. Ano, kung love ang napili mo, pwedeng bako man necessarily romantic relationship ang pinakakaipuhan mo niyan. No, pwedeng ang kaipuhan mo na maramdaman mo niyan ay may taong nakakaintindi sa imo. Psychologically, pagpagal na ang sarong tao, emotionally, mas nagiging aware siya sa connection, care, and affection. Baka man ibig sabihin na mamundo ka ngunyan, posible lang na haloy ka ng nagtataoning love sa iba, pero ikaw mismo, gusto mo man na may maghapot sa imo na, uy, kumusta ka naman? Yun yung need mo, letter A. Hindi man necessarily kaipuhan ki jowa or partner, kaipuhan mo lang kitawong aram mo na yaon dyan para sa imo. Para naman sa mga nagpili kang letter B, time. Kung time ang napili mo, bako man sa kaipuhan mo ki oras no, or kulang ka sa oras, kundi letter B, kulang ka daatabi sa pagkakataon na makahangos. Masyado kang busy sa mga responsibilidad mo, mga deadlines, pag-aalaga sa ibang tao, o kung ano pa man, kaya nalilingawan mo ng alagaan ang sa imong sadiri. Letter B, sabi ni D, your mind may be craving space not because you're lazy, but because you're mentally overloaded. So, letter B, dakulan kang maray na tigiisip, na-occupy na ang sa imong oras. Wara ka ng oras para sa sadiri mo. So, kaipuhan mo man, part kasi ng productivity ang pagpapahingalo. So, letter B, kaipuhan mo man siguro na magpahingalo. Hindi ka magpara-stress. Although, syempre, di taman mahahali yan. Pero, paminsan-minsan, magpahingalo ka man, letter B. So, letter B, ang pinakakaipuhan mo ay time for yourself. Para naman kay letter C, confidence. Posible na po letter C na may gusto kang gibuhon pero may parte sa sadiri mo na nagsasabi na paano kung day ko kaya nun? Bago man ibig sabihon na weak ka. Kasi minsan, maski ang mga pinakamatitibay na tao, yung mga taong successful na, nag-aagi man sinda sa self-doubt, mga katindugon. Day man ibig sabihon na yaon na sinda dyan, eh, dahil sinda nakaranas ki kanipisilan. Diba? Sinda yung minsan nag-abot din sa buhay ni Dana. Nagkaigwa sinda ki self-doubt. Kaya, letter C, baka ang kaipuhan mo, ngunyan ay paniniwala sa sa imong sabihin. You need confidence right now. Gabus man kita, natatakot sa failure, natatakot sa rejection, pero tataasan talang ang satuyang kumpiyansa sa satuyang sadiri. No, we can do a lot of things. Letter C, ha? Para naman sa imo, letter D, mga nagpili kang peace. Kung peace ang napili mo, posible da po katindugon, letter D, na pagal ng isip mo. Pero, ini kasi ang toxic, ha? Letter D. Sisay nagpili dyan kay letter D, magdangog ka. Ini ang toxic minsan na di mo tigpapahalata sa, you know, sa physical mo. Di mo tigpapahalata sa mga tataramon mo na pagal na ang isip mo. Pero deep inside, girl, dako na nagdadalagan sa isip mo. Nakulon kang mga pigakahabitan, mga expectations, nakulon kang what ifs sa buhay. And ang pigahanap kang puso mo ngunyan ay katahimikan, letter D.
minsan bawas-bawasan mo man su expectations mo sa sadiri mo. Sabi nga ni, no expectations, no disappointment. Although normal lang naman minsan na talagang mag-expect ka, lalo na kung you're working hard. Pero bawas-bawasan mo naman su, you know, su pressure sa sadiri mo. Kasi kapag kadakulon kang expectation sa sadiri mo, nape-pressure ka, kaipuhan, gibuhon mo ini, kaipuhan, bago ako mag, bago matapos ang taon, dapat ganito-ganyan. Okay lang naman yon, no? But put less pressure sa sadiri mo. Hindi para hadit, letter D. Live the moment. Naman sa mga nagpili kang letter E. Ang ating letter E ay forgiveness. Kung forgiveness ang napili mo, letter E, posible da po na may dara ka pang emotional weight, no? Or gabat. Pwedeng may tawong kinulugan ka, or baka day mo pa napapatawad ang sarili mo. Psychology tells us that unresolved guilt and resentment daw can stay with us much longer than we realize. Pag sinabi daw mga katindugan na pinatawad mo na ang sadiri mo, bako man daw ibig sabihon na okay lang so nangyari. No, ibig sabihon lang na dai mo na gustong kontrolon kang kulog na ito ang sa imong future. Kumbaga, forgiveness means daw na day ka na pigkukontrol kang kulog na ito or kang emotional weight na ito. Ibig sabihon, you are in control now. And kung letter F naman ang sa imong napili, bako man ibig sabihon na nawawara ka na sa sadiri mo or nawawara ka na sa direksyon na dapat mong itahang. Letter F, pagod ka na daw na magtanong kung para saan ang lahat. Lalo na yung effort mo, letter F. So feeling letter F na tigigibo mo ang gabos na dapat mong gibuhon, pero at in the back of your mind, may hapot ka mang giraray sa sadiri mo na inino ba talaga? Inino ba talaga ini? Pag purpose ang tigahanap ta, pinakakaipuhan ta, kadalasan, di kita naghahanap ng mas dakol na gigibuhon, no? Kundi, mas hararong na dahilan kung nata tigigibo ta ang mga bagay na tigigibo ta. Nag-resonate ba ang ating mga hanash ngayon? Totoo ba, letter F? Tigahapot mo ang sadiri mo minsan na tama pa ba or yun na ba talaga ini ang gusto mo para sa buhay mo? Or baka naman sa imo letter E, kaipuhan mo bang patawadon ang sadiri mo? Kaipuhan mo na bang kontrolon ang sadiri mo? Bako na ang pain ang nagpo-control sa imong future? Oy! Para naman sa imo D, kaipuhan mo na ba talaga kita katahimikan, letter D. Letter C, dagdagan mo ang kumpiyansa mo sa sadiri mo. Letter B, bawas-bawasan ang mental overload. And letter A naman, self-love is the key. Okey-dokey. Okey-dokey, malinaw. Nag-resonate ba mga katindugon? Open tayo sa reactions sa tuyong comment section. Hanapin mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, or i-text mo ako sa 0927-996-5002. Speaking of text, sabi ni Anon Belches, kang San Isidro Iraya, letter B da sa iya. Baka nag-resonate din sa imo, letter B. Anon ha? Maray na hapon kay 833. Hello. 3112 pa shoutout naman kay Maricel Balayo, Susan Balbin, Kikay Kai, Menya Buwaro Ohena, ng Buwaro Eatery. Thank you po sa pagtutok. Thank you. Any reactions mga katindugan?
namang nagre-react ka dyan, let's play more of your favorite love songs. Digi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: Passion, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
1: Kaya Pauli Arco Capsule. Pauli Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fresh, hindi ako.
11: Makinis to.
12: Parang walat.
11: At parang batang-bata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

Radio 91.3 News FM. Tindugo na! DJ Chloe, the love ambassadress po. Nag-iraray hanggang sa pinakadulon ng walang hanggan. Kumusta ka mo dyan? Kumusta ka katindugon? Kumusta ka pa Dava? Habol pa pala na comments. Sabi ni Jen Basmayor, love and peace. Okay, thank you. A&E, sabi ni Andre Patrick Jonido. D naman kay Jadis Kim. Tama ba? Shout out kay Binigdi sa San Isidro, Iraya Malilipot sa Jonido and Bitago family. Sabi ni Andre Patrick Jonido. Shout out sa Indo dyan. I hope na naka-best cafe na kamo dyan sa San Isidro, Iraya. And sana kamo man, mga katindugon, katuwang nindo sa Orgeriba nindo sa indong mga mirindalan, ang best cafe. Pili ka lang, depende sa imong mood. Best Cafe 8-in-1, Best Cafe Gold 20-in-1, Best Cafe Black 4-in-1, and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magsawa ka. Magsawa ka sa flavors. Flavors. Bago ko magpaara mga katindugon, tang oras ta alas 2.52 na. Tuyang mga revelations kasubago ay bako ba siya necessarily fortune telling or bako man ito ang definition kang sa imong ugali or kang sa imong future. Pero minsan mga katindugon, ang mga choices ta bako lang kasi sinda random, no? Pero salming sindak kang kung ano ang gusto kang sa tuyang puso, kung ano ang badly needed ta. Kung ano man po ang napili mo, ngunyan na Tuesday, Tuesday, sana maging pag-inundom ini na okay lang na aminon na may mga kaipuhan ka man. Baka weakness, mga katindugon, kapag ka kaipuhan mo ning love. Baka kahugakon kung gusto mong magpahingalo. Baka man kabawasan sa pagkatao, pagmawaran kang confidence minsan. Baka man maraot kung naghahanap ka pa ning katuninongan, forgiveness, or purpose sa buhay. Because healing does not start when everything is perfect. Sabi nga ni ano, healing starts the moment.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family, Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, free news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
2: The time now is 3 after 3 o'clock on One Radio.
1: Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
1: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang bareta sa oras na ini. Natud sa inyo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Uminabot sa labi 18,500 na mga benepisyaryo ang nakaresibi ng baratong bagas sa Eraramkan Benting Bigas Program. Makilis makapagpaluwas ang National Food Authority Albay ni na 3,707 sako ni na bagas poon kan Hulyo 16, Sundo 22. Na ibariwas ang mga bagas sa mga FIT sites sa Legazpi City, Tabaco City, asin Vera Catanduanas. Sa pagkikipagtabangan kan mga lokal na gobyerno asin iba pang katabang na ahensya. Kaibahan sa mga nagbinipisyar ni D, iyoan mga senior citizen, solo parent, asin iba pang kwalipikadang binipisyaryo na nagresibin yung bagas sa pigtalaang mga distribution sites. Tinaawang doon kan NFA na obyeto kan programa na mga pagtaonin abot kayang bagas sa mga kwalipikadong binipisyaryo asin ang makatabang sa saidang pang-urual daw na gastuso na. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tinduguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
5: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-soundtrip na maki-jamming pa with Erickson and Berna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m.
6: The best na tugtugan
5: tugtugan on one diglisan na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Aray na hapon mga katindugon. Teka lang. It's, ano naman yan? Tuesday.
0: Sa ba yung B-Audio?
1: Oh my.
0: Wait lang. Hindi. Ano naman ako madali?
1: Teka lang.
0: Wait lang naman. Bakit
1: grabe.
0: Parang, ano, mila ka? Bakit parang... Ang bilis!
1: Sabi na, ang motivational niya na Alda was sa aga Wednesday na.
0: Wednesday na, di ba?
1: Kabangahan na naman kang sima na mga katindugon.
0: Yung mga, iba na ang ano, ang mga motivation for, ano, for every week. Hindi na ang, ano, hindi na ang money, hindi na, or anything else. Ang pahinga. Kaya nakakapagod na ano. Diba? Ay, maraming na magkahapon. Siyempre. Siyempre, siyempre, siyempre, siyempre. Namiss me kami dahil nabitin. Ang ano, takasuod ma.
1: Ang 1 hour.
0: Kumusta ang sa indong mga reaction paper sa... Sinangyaring, ano?
1: Oh, iyon man ang ganda, no, diba?
0: State of the Nation address, ika-5.
1: Oh, dati, iyon man kita.
0: Oh, oh.
1: Pagbalik mo, dapat may... Critic ba yun?
0: Oh,
1: basta
0: oh,
1: essay about diba? Mo sa sonak.
0: So, kung ano na ukudan mo, ano na sabutan mo, ano ang sa imong reflection.
1: Yeah, reflection.
0: Diba? Ang aram ko lang, nag-last siya ng 1 hour and 26 minutes.
1: Yes.
0: Diba? And labis sa 10 ang parakpakan.
1: Kada ano?
0: Ibang data.
1: Pero may standing ovation dumaan.
0: Meron.
1: Dagdag ano, dagdag information.
0: Ilagay sa reflection paper. Na nakakunak. Ibig sabihin, naghiling ka talaga. Kung nabilang mo, di ba? From beginning to end.
1: Kaya pwede nga rin mga katindugo, nagkalat man sa social media. Ang mga,
0: true.
1: Ano, ay, kumagating si ship maniaka ang mga...
0: tumpa.
1: Grabe. Nakulun ko niya na nagkalat sa social media ng mga memes about sa soil.
0: Ay, pero syempre, pakalatong ka naman. Nasa tourismiso mo yan ang paghahapon. Dahil na-miss namin kayo. Ang paghahapon. Si Ferrari sa Indugabos. Diyan sa Merkado Publiko. Ang mga partyan na baka parabakal niya to. Ang mga drivers. Rascal drivers. Yung mga drivers. Project drivers.
2: Ay, sarang pakapidal.
0: UV Express drivers. City drivers. Sino ano po man ang sa imong pigba. Maniawa sa muna. Na nakatulog ka sa One Radio. Maraming ang paghahapon. Tabi isa sa imo. Sa mga taga Santo Domingo. Baka kayo malilipot malinaw. TV, syudad din pa, tunay na pagkamu, alam syudad din taba. Maray na pagkahapon sa indoor, mga taong bahay, mga tambay. Hello, hello, hello, hello, hello.
2: Sana.
0: Ini na po ang tugtugan on one. Kaibanan kami din yung bago, Jerickson.
1: Ini man po si Verna Banawan. Ay, ba't yung tama na sa tuyang followers sa tugtugan?
0: Hello, hello, hi.
1: Maray na hapon, mga katindigan.
0: Good afternoon, everybody.
1: Pinaling ako digdiyan nito. Batiyon kumandigdi ang ano, ang mga taga... Ang mga tagayaon dyan sa San Isidro Iraya, puro ko uno malilipot. Ah. Sabi ni ano, Silent Anthony, sabi niya, pabati ida kay Tia Anastasia Biscocho na Berming naghihinanyog sa Tugtugan Online.
0: Ay, maraming thank you, thank you. Ay, alas tres sa alas 5, girari kita mo niya. Balik na kita sa dati. Na like we never like. Ay, 14 minutos na magalisa na last sa 3 nin pagkahapon. Napadagusan tanaan sa tuyang tugtugan. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tiyan na dugtugan.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinitungko na.
2: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagad
3: patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black.
10: May bala.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: One Radio.
11: One Radio.
12: Hit Radio.
13: Tinitong ko na.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio 91.3 News FM. Tin Duguna. Nagbabalik ang Tugtugan on Wednesday sa One Radio. Siyempre mga katindugan. Ay, sa mga nagmimerindal ngunyan na pagkahapon, Best Cafe Green, ang magayon na pang ano dyan, pang tapat sa imong tinapay. Mababakal po yan sa mga ano, boutique as in supermarket nationwide. Pwede man dyan sa kataning mong tindahan, iguaman ng mga katindig. Ay, alas 3:42 nin pagkahapon.
1: Dyan sa mga taga-Isla San Miguel, sa mga barangay na yaon dyan, syempre, ang barangay Rawis, ang asagurong, ano pa ba? Gabos na barangay na yaon dyan. Ay, sa mga yaraon man, sa inda mga bulod, na marina pagkahapon tabi, sa mga mahigos na para ooma kang sa tuyang nasyon, marina pagkahapon.
0: Kay Ma'am Cherry Carborja marina hapon ma, may sabi niya, pa-shout out da kay Jason Buela, Antonio Corral, Dante, and Reno Borja na pirming tindugo na ka na San Lorenzo, Tabaco City.
1: Salam po! Mga taga San Lorenzo!
0: Ay mga katindugo na, may page, may Facebook page ang Tugtugan on One. Pwedeng-pwede po kamo dyan mag-follow. Nagpo-post kaming kapulan oral daw na pwede tang pag-chirikahan man lamang sa pagkahapon. Mga alas 4, pwede na. Kasi bago na taranta ako, sabi ko, hala, sa inadigdis sa OTF.
1: Nagbago.
0: Naligawan ko na
1: nag-ipat. Oo, diba?
0: Kaya baga, sa indong madadawag katindugan ka sa bago, dahil ko tulos na baba. So, nagtatarama ako, alang kawan man giraray sa background music, so bad.
1: Kani bago.
0: Kasi Erickson kaya nagtimplang kape. Nawara, nagbaba.
1: Siyempre, kay puan pag ang mga arkay ng oras, kay puan ang Best Cafe Green.
0: Totoo. Alas 3:44 na yung pagkahapon mga katindugan. Day magali. More tugtugan. More chikahan to the taon. Digdilang yan. So tugtugan on One. So One Radio.
1: Tindugan na.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gourd C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Mikulandia. Uyan na ang bareta sa oras ni Nina Todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niya na sa mga butikas in supermarket nationwide. Ining kanyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na paiwasan pa ang income tax exemption para sa mga obrerong Pilipino na may ganansya na nasa 350,000 pesos kada taon. Obeto ka ini na mabawasan ang paasanon kan mga nasa middle class as in makakuha ang pinagpagalan na sweldo. Ipinahiwatig man kan presidente ang planong pagtapya sa buwis sa ganansya kan iba pang wage earners, alaga dahil nagtaunin dugang pang detalye. Ininganyar man ni Presidente Marcos ang Kongreso na exempt ang saritit na negosyo hali sa corporate income tax as in pahiwason ang amnesty para sa mga nabayadan na buwis kay balan ng income, estate, dollars as in value added tax. Sa presente, exempted sa buwis ang mga obrero na may taunan na ganansya na dahil mababa sa 250,000 pesos mantang 20% ang ipigpapataw na buwis kung masalangkaw ang nasabing aktibidad. Alagad sa ngunyan, dahil kaibanan ang pag-amyanda kan National Internal Revenue Code, partikular na ang paglangkaw kan income tax exemption ceiling sa 52 na priority bills kan Marcos Administration. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ko si Erickson Brutas, Tin Tugna.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.
3: This is Team Salox exclusive.
4: Bang bang bang bang bang bang bang.
5: You're dancing to the music with exclusive mix by DJ

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Tindong ko na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o

0: One Radio.
1: 91.3 FM.
0: Tien Duguna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 20 minutos na magalisan alas 4 ng pagkahapon.
1: Marina hapon kay Ma'am Shirley Sevilla Biller. Sabi niya, marina hapon sa Indundua. Pa-shout out digdi sa Dataga sa Tataresa, si Emily Bo. Thanks po. Salamat po.
0: Ay, sa mga taga-Dataga sa Tataresa, malilipot ang marina pagkahapon. Dabi sa inyo. Siring mga sagabos na taga malilipo
1: diyan sa may bongga baga kay Albay, upper bongga kay Ma'am Premi, pa shout out da according kang sa mga tambay. Maray na hapon sa mga tambay dyan.
0: Hello. Ay, alas 4 na naman. Na naman. At syempre, dahil Martes, today is Martes. But kapag ito also na nin, ano, nin Julio. 4 days to go.
1: 4 days to go, mga katindugon.
0: Bago ang...
1: Gusto na.
0: Bago ang... Ay, three na sana! Oo, sa Friday. Ay, sa Saturday. Ano na? August na.
1: Ay,
0: August. Diba?
1: May sarong bulag mga kamamang katindugan para magbakal ni Christmas tree. Magbakal ni ano, so, isa sa abit dyan. Anong parol? Diba? Sarong bulag. Diba pag ano, pag sapit kang ano, September, kang September, ay, mailiw muna, nag-irilawa na dyan ng mga ano, harong.
0: Kawa nga, kang August. Diba? Rao na dyan. Kaya... Ay, syempre, ma-cherry-cherry ang papakas. Ay, maraming na pagkahapuan, Ma'am Annalisa Binos Balmaseda. Good afternoon. Ay, syempre,

0: Tugtugan Anuman sa Facebook page, mahanap po ninyo ko. Tugtugan Anuman, everyday nagpo-post po kita dyan kan sa tuyang question para pag-urunan patay ang alas 4 rin pagka Mondays to Friday. Kaya ano pa man, mag-Christmas ka, pasirin naman kita sa tuyang Christmas ang portion ng Tugtugan Anuman. Dating iba, happy Tuesday, Giraray Tabi sa Gabos. And sa tuyang question for today, kung ano ang simpleng bagay ang tulos na nagpapagayon o nagpapaugmakan aldaw mo? Diba? So maski ano pa lang, maski kakamata mo pa lang, ka pa na ihimasmasan.
1: Aliwalas na sa pagmati.
0: Pwedeng ano, pwedeng good morning ni crush mo.
1: Ay, takulo ng mga bagay na mga argan yung mga simple
0: lang, di ba?
1: Sumamata ka bagang ano, warang trabaho. Weekend, argan yan. Or kaya, mamata ka. May argan yung may mga oras na mamata ka, naama yun baga. Tapos maaliwala sa na pagmati mo baga. Nailing mo, malinigon ang harong. Tapos ay, parang ang sarap mabuhay. Tapos matatawag mo suhuni kang bayog. Dahil sa nakang, ano, tilaok kang manok. Ang tilaok kang manok, para sa kuya, nakakaano siya, nakakabungog.
0: Pag mga kusugod. Ano kaya siya? Alarm clock pa na. Diba? Pwede man, so, ano, malunggay pandes.
1: Ay!
0: No comment. Minsan, iyon ang, ano, ang pupuka. Pagyaon na dyan sa tapat ng sa indong.
1: Pero ang pinakagusto ko talaga, taho. Dahil daw sa muya, nakakadiretso ang taho. Grabe na.
0: Harayuan na kaya sa indo. Grabe na.
1: Grabe na kabulog gayo.
0: Pero sa muya, nakakaabot. Abot sa muya. Kang elementary kami, share ko lang. Naglilipot man lang sa eskwelahan, duman sa may ano. Pero bako man siya sa laog, sa may luwa siya kang bakod. Tapos, pagyaon na siya, aabangan mo siya dito sa may likod kang bakod. Tapos aram niya naman. Aram niya naman na mabarakan kami. Ang favorite niya pa ka ito. So, puro ano lang baga, puro sago. Wara siyang ano, wara siyang tokwa. Tapos, tapos takol na arnibal. Ano mo,
2: siram.
1: Diabetes. Diba, mga argan, mga nagpapagayod nga aldaw mo, sumadawag mo man kuta ang taho. Ano mo? Dahil lamang magdiretso dumaan. Ano, umaarap ko, maski kang aki ako.
0: Dahil mo na experience na magbakay. Na magbakay ka sa parataho.
1: Ay, experience ko yan. Saan ako nagbo-boarding house na sa Legazpi.
0: Bako kang aki ka. Sayang, dahil mo na experience.
1: Kang college talaga is, o maski pirutunan pa, madangog ko na nag-agi na sa boarding house, talagang tigbubukod ko yan.
0: Ay, kung mga aki kami ka, bukod-bukod ko yan. Pag, ano baga, pag wala akong pangbakal, tigpaparanay ko ang duman kay mama, kay papa. Para makahagit ako. Tapos, ayun, yun na yan, mababakalan. Tigbabakay-bakay mi iyan. Para tao na hanggang unya naon manggirap, di ba?
1: Talagang day nakakasawa yun.
0: Di ba? Mga simpleng bagay na nagpapasaya ng iyong minsan pag ano, pag nagmata ka, ready na ang almusal.
2: Wow! Sirap!
0: Sana all!
1: Sana all!
0: Dahil ka na kayo po mag-ano?
1: Sirap nga mag-buhay.
0: Sinanlag, may pritong bunay, may ano, may ibang okay! Aba ano?
1: Sa mga ano man, mga mommies naman, siguro, feeling ko ang mga ano ninda, nahil nindang naghugas ngayon. So, aki, kuy, magayon na sa pagmati.
0: Diba?
1: Nagmata ka na, ay, wara nang gibuan, ginipo na kang aki ko.
0: Tama.
1: Diba? Mga
0: pero bihira na lang, bihira. Minsan, kaya puhan pang turugalon, kaya puhan pang taramuyawon.
1: Para mag ano, magbuhat sa na dyan sa igdaan na iyan.
0: Diba? Kaya nga, sabi mga rapper lang. Ay, gira kita sa satuyang ano, nagpapagayon, nagpapaugma sa mga aldaw.
1: yan. Sa ito yung mga katindugod. Yeah.
0: Kay Ma'am Framie, sabi niya sa iadaa, marayon ang aura niya or mahuno-nunon pag the call and guest este para bakal. Ay, diba?
1: Pag-sold out na daa.
0: Lalo pag-sold out na, si Ramsa na sa pakiram
2: niya. Si Ramsa.
0: Ay, mo nang gadaadi.
1: Kapag dinudumog ang kitaan mo, talagang mga umahon.
0: Kapag binabalik-balikan, kapag inuubos, ibig sabihin, masira.
1: Kapag binabalik-balikan ang pansit ni Ma'am Framie Daro. Di ba naalala mo, ano pa sa nagkakita, intern, siya pala nito mga katindugon, so nag-ano sa muya, nag-alok ka ni na libreng pansit.
0: Diba? Sira pala masira mo nito. Bukod sa libre na. Bukod sa libre na, talagang masiram talaga siya. Diba? Ay, thank you, Ma'am Framie. Kay Anthony, maki-shout out po dyan sa tiya ako sa San Isid. Sumasabagay ni Aden.
1: Yeah.
0: Sabi ni Ma'am Janelien, yung masabi mo lang sa kanya na miss you. Tapos nag-reply siya ng miss you.
1: Grabe,
0: napaka-happy ko na po yan. Shout out po pala sa aking
1: Bobby.
0: Bobby, Ate Sanelien. Wow. Diba, yun ang sitaram ko sa imo. Maski ano, good morning, I miss you, Ian. Nakangirit na.
1: Makamiss mo, okay. Pag teenager ka baga, mga araw kayo yung bagay na ugma ka na. Pero pag ano, pagurang ka na. So,
0: dain na.
1: Ano, notification na kang Gcash ang gusto mong marisip.
0: Makilig sa imo.
1: Dati ka yung teenager ka, okay na, good morning. Ngayon ba ko?
0: Dapat
1: bank pag nagkahalo transfer. Mukhang pera yan. Thank you, Ma'am Janeline Camo.
0: Sabi ni Ma'am Christina, yung pagal ka na tapos pag-abot malinig na ang harong, ay sobrang kaugmahan niya na dakaiya.
1: Diba?
0: Tama!
1: Nating sasabi. Makaugmahan na pag malinig ang harong. Lalo na pagpagal ka, alik sa trabaho, mauli ka. May hiling mo ang harong. Ay, okay. Dahil ka na mapagalgira.
0: Tapos tagabos na. Ipuson, nakaipos na. Malinig na. Yun ang paman.
2: Tama! Si Ramsan.
0: Kay Anthony palang, huni palang sa iya, pag nag-update na, maski simpleng message ang padaba mo. Okay, wow.
1: Update lang, diba, Anthony?
0: Mataram, pauwi na po ako.
1: Nagtaon na ako.
0: Maski dahil mo tighagad. Maski dahil mo tighagad ang sa iyang ano, update. Nag-update siya sa imo.
1: With ano pa? With picture pa? Feel na feel naman ni Anthony pag with picture. Palad nga naman ang mga nagpapaugma sa Indo mga katindugan. Ngunyan, arami na. Warang kwarta. Sakari sa kuya lang ang igaw kwarta.
0: Sa imo lang. Sa kuya ang ano. Bako man kaya simple ang kwarta sa kuya. Difícil na. Difícil. Ano, diba? Kita naman ngunyan ang nagtataram na. Dahil na pupurot ang kwarta.
1: Yan. Dahil mo maniyati ano ang kwarta.
0: Dahil maniyati ka pupurot. Diba? So it's not simple kasi pinaghihirapan na pinagtatrabahuhan. Kaya warang kwarta sa inang mga... Nagpapaugma siya, nagpapagawin kang aldaw, pero it's not that simple. Kaya always value the money that you have, the money that you earn, the money that you... the money that you work for, di ba? Kaya, ay, kami maugmaman kami na sa mga simpleng bagay. You learn to, ano, to appreciate those things. Kasi sa panahon ngayon na mahirap na mahana, mahirap na ngumiti sa mga nangyayari sa ating lipunan.
1: Hindi man mga katindugan sa Tugtugan on One, ang mga nagpapaugmaman sa muya, pag nahihiling ning yaong ka mo, syempre, di ba? Mga kanabagay. Kapag, uy, yaong niya sa mga kachismisan tungon niya, nag-comment na naman siya.
0: Garo man sa nabagay yan sa mga ano, mga madimong ano, kaiba mo sa tambal sa chismisan. Pag may kulang, ay, maluya-luya ka. Palakaya, pero pag kumpleto ka mo, ay talaga... nag-uuma po dyan ang kaugma. Ay, Pili, 32 minutos na mag-alisa na alas 4 ng pagkahapon. Thank you sa mga nakaiba rin niya to.
1: Yes.
0: Sa ngunya na Martes, Miyerkules na naman sa aga. Ano na naman niya? Ang sa tuyang pag-birsi. Grabe. It's Pecha 29 na nin Julio sa aga. 7:29. Diba? Napakabilis ng panahon.
1: Ay, ito pala binati sa mga may birthday ngunya.
0: Ayo, may babatiun ka ba?
1: Ay, wala ba? Pero happy birthday.
0: Today. Happy birthday. Yeah.
1: Happy birthday
0: sa may mga birthdays today. Many, many more birthdays to come sa Indutabi. Ay, 33 minutos na mag-alisa na alas 4 rin pagkahapon. Para gusto na na sa tuwing turugtugan, hindi lang yan, sa turugtugan on one, sa One Radio.
1: Tin, dugunan!

0: one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One.
2: Radio.
3: Number one.
2: One.
1: One Radio News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binibuga, turmeric ginger tea at nag-iisang orihinal. Turmeric ginger tea sa laban, lettuce, moringa, and ginger brew sa laban. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Basan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-19.
1: One Radio.
2: One Radio.
4: Tindugo na.
0: One Radio News FM 91.3.
10: Tugtugan on One with Erickson.
11: Check this out.

0: Katin Dogon. Thank you, thank you sa mga katoktuga, sa mga nakaiba na niya itong unya na pagkahapon. So, salamat sa Saindong Saindong Padagos na pakikisabayan sa Samuyan, Puro Aldar. Thank you man sa mga nakatutok sa ngunya sa mga oras na ay sa mga pauli-ihali sa inyo ng mga trabaho, mga eskwela. Ingat-ingat po. Stay safe, everybody. Siyempre sa mga taong bahay. Hello, hello, kahapon. Thank you very much. Girare sa inyo, tabi kayo po.
1: Thank you, mga katindugan. Malusin ko na.
0: 4 minutos na sana. Ay, thank you very much, everyone. Girari sa agaan sa tuwi naman na bagong edisyon kan sa tuwing turug tuwi. Masunod po para datrayin ta kami mga pagararaan sa inyong mga kakaibanan dyan. Sharing na kami sa inyong mga kakaibanan sa tuwing turug tuwi ninyo na pagkahapon. Dahil niba ako si Eric Son.
1: Iman po si Bernie Banaon. Salamat mga katindugon sa aga girari. Di lang iyan sa Tugtugan On One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na.

0: sa Indung Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM. Source of music. This is One Radio M. One voice. One station. Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at natugtugan. One on One Radio FM. Dina Piculandia. Parada 30. Mandadamo. Parada. National. Local. Sports update. Parada 30. 30 minuto. Parada. Kanmit na bareta. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada. Napapakinggan ng One Radio. 91 Plus FM. Tabaco City, Albay. At sa One Radio. 0.7 News FM Taet, Camarines Norte. Parenta ang Saindong Driver. Asin tagapagbarreta. Hatun Saindong kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold Coffee with Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mabtikan Nationwide. Parada 30.
1: Sa headlines kan mga parada nin, mga barata.
0: Parada 30. Headlines.
1: Mga ipinanaong token sa ginibong Sona 2026, Gibo sa Albay.
2: DPWH contractual employee gadana sa insidente nin pagkakuryente mantang nasa clearing operation sa pili.
1: SSS Legazpi ipiniliwanag ang mga kwalifikasyon na para sa 2,000 pesos na asistansya sa iraramkan uplift program.
2: 18,000 na benepisyaryo sa Albay asin Katanduanes na kinabang sa Benting Bigas program.
1: Speech ni Presidente Marcos sa Sona pasado, alagad bako maray pag-abot sa performance sigun sa political analyst.
2: Duwa katawo gadana makalis matra basa nasulong boarding house sa Barangay Rawis Ligas, PCTS.
1: Sa lado nasyonal, VP Sara sinabing pagsasayang nin oras kan mga Pilipino ang sona ni Presidente Marcos.
2: PBBM ipighali inaan system loss sa singil kan kuryente.
1: Representative Pulong Duterte tinuyaw ang ikalumang sona ni PBBM.
2: PBBM nagpaiwatig na nin kaso laban sa sayang pinsan Romualdez, nirerespeto ang proseso.
1: Pax Silica makrear nin di kalidad na trabaho sa mga Pilipino sigon kay Presidente Marcos.
2: Romualdez nanindugan na warang pigbabayular na leya.
1: PBBM sinerto na ipaglalaban ang derechos kan Pilipinas pag-abot sa West Philippine Sea.
2: Tax relief para sa mga Pilipinong nasa middle class, target kan gobyerno.
1: Sa lawas kanasyon, labi sa 330,000 katawo inibakwar huli sa wildfire sa France as in Spain.
2: Trabaho kan ICC bako apektado ka na paghali kay Karim Kana.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Mikulandia. Alanin Martes, Hulyo 28, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawan.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siring man, nahiling mambogitanin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tudsendo.

0: best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, lokal.
0: Sarong Bicolanong designer ang nasa likod kan opisyal na token na ginamit sa 2026 State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Susog sa RCB Crafts and Design, si Ger Balauro ang nagdesenyo kan opisyal na token mantang ano sa indang kumpanya ang nag-token provider para sa SONA 2026. Ipigiras ka na dakulang angat ang paggibo nin rinibong token sa laog nin wara pang sarong bulan urog na kan madugangan pa ang mga last minute order sa ibong kaini natapos asin naihatod nin daan gabos na order sa oras sa tabang kan dedikasyon asin pagtrabangan kan bilog nindang team. Nagpasalamat man ang RCB Crafts and Design sa gabos na naging parte kan proyekto asin sinabing sarong onra ang makapagambag sa sarong importanteng national na okasyon. Miantras nanto, nagpaabot manin pagbati ang Department of Trade and Industry Bicol sa RCB Crafts asin kay Ger Balauro asin binisto ang sa indang gibo bilang sarong makabuluhan na ambag sa kasaysayan kan nasyon.
2: Gadaan na sarong 25 anyos na contractual employee kan Department of Public Works and Highways o DPWH makalihis kan insidente nin pagkakuryente mantang nagsasagibo nin road side clearing operation sa barangay San Jose Pili, Camarines Sur kasugma na Lunes, Hulyo 27. Base sa kapinunan na report, nagsasagibo nin tree clearing asin na trimming operation an mga personahes kang DPWH sa gilid kan Mahar Harlika Highway kan natumamaan na sarong bagong putol na sanga kan akasya sa linya kan kuryente. Huli ka ini naputol ang kawad kan kuryente asin buminagsak sa lugar kuna sa inyaw ng biktima. Sigur na sa mga kapinunan na impormasyon na kuryente ang biktima sa insidente. Sinabi ni Melchor Asonio, katrabaho kan biktima, na gusto nin dakutang ininga tulos na tabangan na alagad da isinda makarani huli ta nagdadanay na delikado ang sitwasyon. Tulos naman na nagresponde ang personahe sa kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa alagad da isinda tulos na karani sa biktima mantang igwapanin bulos nin kuryente sa naputol na kawada. Makalis idiklarang ligtas ang lugar ay sinagibukan mga responder anasa na kumpirmang wara ng buhay at biktima. Padagos man subot na pigi-imbestigaran kan mga otoridad ang bilog na pangyayari tanganing maaraman ang eksaktong dahilan na kang naunang bitanang insidente.
0: Ipiniliwanag ang Social Security System Legaspi ang mga kwalifikasyon nganin makarasibin ng 2,000 pesos na asistensya poon Hulyo 2026 hasta Disyembre 2026 sa Irarumkan Uplift Program. Ini ang katagod ng Executive Order No. 110 Series of 2026 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ubhetong magtaong asistensya kasunod kan pagdadeklarar kan State of National Emergency. Sigon ki SSS Legaspi o spokesperson Janet Mapa na ang SSS member ang parte kan Group 3 kung sain makikinabang ang nasa 1.5 million na mga miyembro kan ahensya. Ngani na makapagkwalipika, kinakaipuhan ang na-employed asin kaibahan sa 2024 Community-Based Monitoring System kan Philippine Statistics Authority. Ikadawa na dapat na igwang 20 mil pesos o masibaba pa na bulanan na sweldo asin nakapahulog nin maski sarong bulan kan 2025 hasta 2026. Kinakaipuhan man na igwang naka-enroll na disbursement na account as of April 2026. Nilinaw man ni Mapa na saro sana sa kada pamilya ang matatawan kaini. Ang mga kwalipikadong miyembro ang makakaresibi ng notification sa pagikan sa indang SSS account kaya pig-abisuhan ang publiko na maglikay sa posibleng mga scam.
2: Uminabot sa 18,500 na mga binipisyaryo ang nakaresibi nin baratong bagasa sa Irarumkan Benting Bigas Program makalihis makapagpaluwas ang National Food Authority Albaya nin 3,707 sako nin bagas poon kan Hulyo 16, Sundo 22. Naibariwas man ang mga bagas sa

0: FTI sites sa Legazpi City, Tabaco City, asin Vera Capandoanesa sa pakikipagtabangan kan mga lokal na gobyerno asin iba pang katuwang na ahensya. Kaibahan sa mga nagbinipisyar at iyoan mga senior citizen, solo parent, asin iba pang kwalipikadong binipisyaryo na nagresibinin bagas sa pigtalaang mga distribution sites. Tinawang doon kan NFA, obheto kan programa na makapagtaonin abot kayang bagas sa mga kwalipikadong binipisyaryo asin makatabang sa saindang pang-urual daw na gastuson.
1: Mientras tanto, ipigdoon kan sarang political analyst na mantang warang problema sa naging speech ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address and may problema ini pag-abot sa iyang naging performance o mga aksyon. Sigun ki Professor Dennis Coronacion, nadakula ang pagkakaiba kan sa iyang speech sa iyang mga gibo. Tinawan doon kay ni na ang mga tinaramkan presidente ang dapat katampad man kan sa iyang mga aksyon o magkaigwanin epekto sa buhay kan ordinaryong namamanuaan. Hugang ni Coronacion na sa ibong napasado ang speech ni Presidente Marcos, alagad bako maray pag-abot sa performance urog na kadakol manliwat ang nagtitios. Mientras tanto, pagiramdom kay ni sa publiko na day magsawa na i-monitor ang political issues sa nasyon, uli sa ini ang nakakapektar sa pang-urual dawen na pamumuhay kan mga Pilipino.
0: Italias kan mga bareta duman sa Legazpi City. Gadan ang duwang lalaki matapos matrap sa nasulong boarding house sa Purok Uno, Pag-asa, Barangay Rawis, Legazpi City kasabagong maagahon Hulyo 28. Binisto ang mga biktima na sinda Francis Angelo na taga Matnog Sorsogon asin Wilfred Jana na taga Masbate City, mantang ana sarong border naman ang nairehistrong lugadana. Sa inot na imbestigasyon kan Bureau of Fire Protection Legazpi, nagpuno subot ang kalayo bandang alauna 48 nin maagahon sa Annex Law Office na may ari kan boarding house asin naglakop ang kalayo sa mga nakaparadang lunadana bago minabot sa parte kan boarding house na pigtitinirana kang nagkapirang boarders kuna sa ina kadaklana sa mga ini estudyante. Nadeklara ining fire out bandang alas 2:47 nin aga. Sa presente, padagos pa man na pigi-imbestigaran kang Legazpi City Fire Station ang kausa kang naunang bita ng kasulo.
1: Alas 5:14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional na hatod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nila yan sa mga butiga sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, National.
1: Aprobado na kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA ang pagparehistro kan apat na tourism investment projects na nagkakantidad ng 3.741 billion pesos sa enot na kabanga kan 2026. Terarom kan pamamayon ni TIAZA Chief Operating Officer Mark Kuya Mark Lapid kay Banadigdi and Restoration Preservation kan Historical Shrine Sports Facility as in Accommodation Enterprise Arugan Casa at de España sa Iloilo, Vineyard Golf Club sa Batangas, Oreo Hotel sa La Union as in The Lind Hotel sa Coron, Palawan. Sigun kay Lapid, pigahalat na makakakrear ang mga bagong proyekto nin 241 trabaho bilang parte kan katuyuhan kaining ibusol ang sustainable labling pag-uswag kan turismo asin kabuhayan kan mga Pilipino. Sakop kan mga rehistradong proyekto ang iba-ibang klase ng tourism activities na pigalat na mapapakarhaya sa tourism infrastructure, magpapagayon sa eksperyensya kan mga turista asin magpapakusog sa aktibidad kan ekonomiya sa mga pangyanot na destinasyon sa Pilipinas. Tigpan mga pamumuhunan na naini ang nagkukusog na kumpiyansa kan pribadong sektor sa industriya kan turismo sa nasyon asin ang padagos na pagpapautob kan Create More Act tanganing urog pang makainganyar nin mga tourism investment. Yan, taras tanto, nagtutubod si Vice Presidente Sara Duterte na ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sarang waste of time o pagsasayang sananin oras para sa mga Pilipino. Ginibukan Vice Presidente ang payag sa sarong intervista sa Daheg, Netherlands. Day man subod siya nagdalan.

0: na kan nasona kan presidente siring kan mga nakaliis na taon asin wara siyang plano na basahon ang laog kan sona ulit ang nagtutubod siya na pagsasayang sa naininin oros. Binanggit man kan vice-presidente na rin autob ang promasa kan administrasyon siring kan pagpapababa sa 20 pesos kada kilo na bagas. Question man kay ni ang naging payag na igwang makukulong antes magpasko partikular ang mga miyembro kan kamara alag nangyari. Ininaan ikatulong magkakasunod na taon na dahil nag-atindir ang vice-presidente sa SONA ni Presidente Marcos.
1: Yan tras tanto, nangapoda na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso. Natulos na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act, nganing dagos na mahali ang system loss charge na ipinapasa sa mga konsumidores bilang parte ka na sa indang bulan ng singil sa kuryente. Sa sayang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi kan Presidente na malinaw sa gobyerno ang pangapodan kan publiko na mapababa ang presyo kan kuryente sa nasyon. Sigon kay PBBM, dahil dapat ipinapasa sa mga konsumidores ang system loss, huli wara sindang paninimbaga na sa pagkawara kan kuryente mantang ininagaagi sa transmission as in distribution system. Huli ka ini, hinagad kan Presidente ang tulos na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act nganing ipagbawal ang paniningil nin system loss sa mga consumers kabali na ang value added tax na ipinapataw digdiya. Power Industry Reform Act o Republic Act number 9136 anlay na nagreporma sa industriya kan kuryente kana taong 2001 sa irarom kan presenting mga provision kaini bigtutugutan ang mga distribution utility na ipasa sa mga consumidores ang parte kan system loss na kausa kan technical losses as in pirang non-technical losses siring kan illegal connection as in pangahabon kan kuryente. Apwera sa pag-amyenda kan Electric Power Industry Reform Act, iniingganyar man ni PBBM ang Kongreso na ipasa ang propuestong sariling kuryente act na ubetong gibuho na marikas. Mas abot kaya ang pagbuktak ni rooftop solar panels as in battery storage sa mga kaharungan. Sigon na sa Presidente, makakatabang ang propuestong lay, nganing magkaigwanin mas kadakol na alternatibong pinagkukuhanan kan kuryente ang mga Pilipino as in mabawasan ang saindang gastuson sa singil sa kuryente.
0: Yan, tras tanto, tinuyaw ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Duterte, kulang subuot ang naging tugon kan prasa sa mga isyo kan katiwalian asin ang hirap na naranasan kan mga Pilipino. Kasunod ini kan pahayag ni Presidente Marcos na harininang suunadanin kaso ang dating House Speaker na si Martin Romualdez katakod kan subot irregularidad sa mga flood control projects. Alagad para kay Representative Duterte bako bastante ang mga pahayag na ini kan Presidente. Maawot kan taong bayan na maaraman ang katotohan asin mapanimbag ang gabos na imbelto sa subot korupsyon kabali ang mga issue sa flood control funds, PhilHelp funds asin Maharlika Fund. Pigdoon man kan kongresista na mas importanteng tugunan ang mga suliraning pigkakampang kan mga Pilipino siring kan halangkaw na prasyo kan barakalon mahal na singil sa kuryente hababang ganan siya asin naglalalang katiosan. Dugang pa niya na ang tunay na kamugtakan kanasyon ang day na susukol sa palakpakan sa laog kan kongreso kundi sa laog kan hapag kainan kan kada pamilyang Pilipino kalidad di kan serbisyo kan gobyerno asin kumpiyansa kan namamanwaan sa gobyerno.
1: Sa pagbubukas kan ikalimang State of the Nation address, tinaumang doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga kasong isinunada laban sa pirang opisyal, lehislador asin kontraktor katakod kan katiwalian sa mga subot flood control projects na inot niyang inilantad sa nakaliis na ulat sa bayan. Sigon na sa iya, kabali sa mga piglalaomang susunadanin kaso kan ombudsman na sa iyang pinsan na si late Representative Fernand o Martin Romualdez. Mantang makulog man na subot ini sa iya bilang kapariyente sa kinakaipuhan man giraray na gibuhon ang tamaang. Makaliis ang nasona, nagluwas din pahayag si Romualdez na nagsasabing pigrespeto niya ang posisyon kan Presidente. Dugang pa ni Romualdez, naninindugan siyang wara siyang binayular na lay as inhanda siyang patunayan ini sa tamang proseso.

0: nagtimbungkan pagiging dipisil para sa presidente na idinagos ang mga kasong may kinaraman sa mga taong harani sa iya, ipigdoon niyang mandato kan gobyerno na ipautob ang tama asin irespeto ang leya.
1: Tinawang doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makikinabang ang mga Pilipino sa itutugdok na Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac, na pigaandaman na magiging sentro ng Artificial Intelligence Manufacturing as in Logistics sa nasyon. Sa sayang ikalimang State of the Nation Address, kan Lunas, ibinida kan Chief Executive na ang 1,600 na hektaryang industrial hub makriar ng sarong AI ecosystem na magtataon ng dekalidad na trabaho. Magpapakusog sa kakayanan kan industriya kan Pilipinas asin magpapasigla sa ekonomiya. Susog pa sa presidente, magiging importanteng parte ang proyekto kan Luzon Economic Corridor na siya man na magsisirbing advanced manufacturing sa global AI as in technology value chain. Alagad, nag-ani ni mga batikos ang proyekto uli sa pigaandaman na dakulang konsumo kainis sa kuryante as in tubig na kaipuhan kan mga AI facilities. Question Money Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang proyekto. Sigun sa iya, posibleng maging parte sa nasubot ang Pilipinas kan supply chain para sa military industrial complex kan Estados Unidos sa Iraram kan Pax Silica Initiative. Idinoon ni Tinio na imbes na tunay na pag-uswag kan ekonomiya, pwede sir pasubot ining magserbi bilang estratehikong interes kan Amerika sa pag-ibunin na semiconductors at iniba pang advanced electronics na pwede sir gamiton sa military applications.
0: Yan transtanto, tinaubang doon ni dating House Speaker asin late 1st District Representative Martin Romualdez na wala siyang pigbabayular na lay asin preparadong patunayan ini sa tamang proseso kasunod kang naging pahayaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang State of the Nation Address na kakasuhan na kan-ombudsman ang kongresista. Sigun na sa Presidente na kaipuhan niyang gibuhon ang tama katakod kan investigasyon sa subot manmalyang flood control projects. Tinawang doon kan Hepe Ehekutibo na bako siya presidente ka na sa iyang pamilya o mga ikan bilog na sambayan ng Pilipino. Sigon kay Romualdez, alagad, makulog ang naging pahayag kan presidente para sa saindang pamilya. Ipigre-respeto niya ini bilang parte kang nag-iiral na proseso. Dagdag pa kan kongresista na sa bilog na taon kan sa iyang pagsiserbi, de isya no rin managhagad din pabor sa presidente. Yun man ang dating House Speaker na pairalon ang legal na proseso as in ebidensya ang magtaram imbis na mga haka-haka ang mangenot sa investigasyon.
1: Sinambit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na padagos na idedepensa ang 2016 Arbitral Award na nagpabor sa Pilipinas dapit sa issue kan West Philippine Sea. So sa iyang ikalimang State of the Nation Address, sinabi kan Presidente na bako sana ang administrasyon ang nagtutubod kan nasabing arbitral ruling as in daiman ini tatalikudan kan gobyerno sa ibong kan mga angat as in huma sa soberanya kan nasyon. Idinoon ni Marcos nagigibuhon kan gobyerno ang gabos na kinakaipuhan na lakdang tanganing mapagdanay as in madepensaran ang natrayumpong ini laban sa anuman na pagporbar na paluyahon ini hali man sa laog o sa luwas kan nasyon. Kasabay ka ini iginiit kan na presidente na marangal mabuot as in may dignidad ang mga Pilipino as in dahil dapat ko yunon ano sa indang pagkatao asin identidad.
0: Ininganyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na pahiwason pa ang income tax exemption para sa mga obrerong Pilipino na may ganansya na nasa 350 mil pesos kada taon. Obeto kaini na mabawasan ang paasanon kan mga nasa middle class asin makuha ang pinagpagala na sweldo. Sinabi man kan Presidente ang planong pagtapya sa buwis sa ganansya kan iba pang wage earners, alagad na inagtaon ni dugang detalye. Ininganyar man ni Presidente Marcos ang Kongreso na dai na ibali sa saradit na negosyo hali sa corporate income tax as in paiwaso ng amnesty para sa mga dai nagbabayad na buwis sa income, state, donors as in value added tax. Sa presente, dai kabali sa buwis ang mga obrero na may taunan na ganansya na dai mababa sa 250 mil pesos mantang 20% ang ipigpapataw na buwis kung mas halangkaw sa nasabing kantinada. Alagad, sa presente, dai kaibanan ang pag-amyenda kang National Internal Revenue Code, partikular na

0: Paglangkaw kan income tax exemption sa 52 na priority bill sa kan Marcos administration.
1: Yan, tras tanto, kinumpirmar ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Calavano na pinadarahana kan preliminary investigation team si dating House Speaker Martin Romualdez nin kasuguan nga ni magsumiter nin counter affidavit. Kinaawan ini nin 15 aldaw poon kan maresibi ang surat nga ni na magsumiter kan sa iyang kontra sa laysay antes dagos nagibuho na submitted for resolution ang mga reklamo. Nahampang si Romualdez sa reklamong plunder, money laundering, as in iba pa katakod kan subot anomalya sa flood control projects. Afwara sa dating House Speaker, pigpapasimbagmana ni Bapang mga respondents sa nasabing reklamo. Yan tras tanto, madoong pinahimutikan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang mga aligasyon na igwa siyang mansyon sa Estados Unidos. Inapod kaini na fake news ang nasabing impormasyon. Sinabi kan direktor na magkapareho sa nasindang kapangaran kan tagsadiri kan harong alagad magkaiba ang middle initial. Sigon sa opisyal, nawara sindang anuman na ari-arian sa ibang nasyon asin ang gabos na mga pagrugaring ninda ang nakadeklarar sa iyang statements of assets, liabilities, and net worth. Dugang pa ni Matibag na ang mga aligasyon ang mausan ang magraot sa iyang kredibilidad bilang testigo kan House Prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Parada 30,
1: Alas 5.28 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na nga ipuan niyan ng minerals kay ugaliw ng pag-inom ng sarong kapsa la rural tao. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababagal po nin diyan sa mga butika na nationwide. Sabi po kan Pag-asa, alas 3 ngunya na pagkahapon, ang low pressure area nasa 310 km east kan Borongan Easter City, Eastern Samar. Dahilan kan low pressure area ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay, at Sorsogon. Magkakaigwanin madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahil sa moderato sa good sa kung minsan makukusog na pag-uran. Easterlies man na nakakaapektar sa Cagayan Valley, Aurora, asin Quezon. Kung sa in magdadarainin madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uuran. Ngayon tras nanto ang aldaw masirang alas 5.39 nin pagkaaga. Masulnop alas 6.27 ngunya na pagkahapon. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yaon po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon di sa One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30 Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
3: Maraming salamat po.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
6: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
7: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
6: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
8: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
9: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
8: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
9: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
10: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
8: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
11: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
12: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
13: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
14: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
15: Mga padi, mga madlin, mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigdig
16: sa Tabactan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabactan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructor. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halahalo ba?
8: Dito ka na
7: sa

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't

0: sustansya po niyan ano ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas ano yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romelds Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katawang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Bongang Bangi Bicolania. Arui! Aldaw na naman kayo mga chismosa. O, sama-sama na tayong lahat. Martes! 28 Julio 2026. Welcome to the Tita Pollyanna Show. Siyempre, kayo ba naman po girarayan sa'yo ng lingkod na bago masyadong mag-ayunoy?
1: Pero mahamutoy.
0: Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna sa Gunalas 9 po nin pagkabanggi. Siyempre, nadadaw kita sa Best Cafe Radios. One Radio Tabaco, One Radio Diet. As in, ang satuyang audio live stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. As in, sa satuyang mga groupmates, sa Facebook, ang Tabaco City of True Love Facebook group, as in ang Diet Public Market Facebook group.
1: Thank you so much, mga admins.
0: Of course. Welcome to Diet, Kuya Manny. Manny Almonguera. O ano, Kuya Loings, no aning kamamadigdi. Si Kuya Manny niya, unang unyan digdi. Ika na sa nampiga alat.

0: Hala. Paano na yan? Kasi ba naman? Pinapatawag ng MTRCB ang mga namumuno sa It's Show Time. Ito po naman ay tungkol naman sa mga paghihinagpis-hinagpis ng mga netizens tungkol sa di kaiga-igayang pangyayari sa isang comedy skit kung saan napakalakas ng racial slur o color slurling ni Vice. Ganda. Paano yan ngayon? Alam niyo ba, napakalaking krimen po sa media, lalo-lalo na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kapag meron kang racial slur o di kaya naman nagkaroon ka ng diskriminasyon sa kulay ng isang taong kasali sa show nyo, kinakansel agad ang show. At kinakansel na rin pati na yung nagsabi. Dahil napakatindi po yung pagkakamali. Kasi dapat kasi medyo maayos-ayos naman ang ating mga delivery. At kung tayo po yung nagpapatawa, dapat po naman ay nakakatawa siya na hindi nakakasakit.
1: Hindi naman nakakasakit yung ginagawa niya. Aba, sabihin ba naman na
0: bugahan ka ng tubig sa mukha tapos sasabihin mo, o bakit ka nagpuputik? That's very offensive. Kaya dapat ito kay Vice Ganda ay bumalik na naman sa kanyang mga workshops. Gender workshops, racial workshops. Ang sabagay, parang hindi naman siya apektado. Super yamanan-yamani na ang beauty niya ngayon. Pwede niya yung lusutan. Pero ang tanong, nangyari na, hindi na pwedeng bawiin. At ngayon naman ay sumisikat si Juhaira. Aba! Or baka naman strategy lang yan ngayon ng It's Showtime dahil sila ay medyo natatabunan na ng It Bulaga! Dahil sa maybe or yung tambalang Rise May Dizon at Bembe Yap! Diba? Pwede rin, ano? Kasi syempre, pag-uusapan na ngayon si Vice Ganda. Kahit nakakainis, madali namang mag-sorry. Diba? Nag-sorry na siya. I am sorry. I apologize. Gagawin namin ang lahat para mas lalo kayong maging masaya. But the wrong has been wrong. And it's quite hard to right the right. God knows! Kumusta naman yung mga trolls? Ang trolls ba, mga bayaran-bayan? May presyo ba yan? O, gigil lang talaga. O, text na sa 0961-447-3923. O, di kaya naman mag-comment sa ating OG live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-live po kami ngayon. Yes! Medyo tulog lang ako dyan sa picture. Pero gising ako dyan. O, binago natin ng ating banner.
2: Para maiba lang.
0: Ay, hindi ako naka-filter dyan, ha? Ganyan ako kaganda. 50 years ago.
1: Ganon!
0: Parang ayaw maniwala ni Kuya Manny.
1: Char!
0: Again and again, welcome to Daen, Kuya Manny Almoguera. Almoguera, right? Oo, medyo hindi ko na ma-pronounce. O, Kuya Loinks, kumusta ka na dyan? Pasyal ka na dito, ha? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Oh, pareko, pareko. 15 after 6 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink and vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ilang mga sangkap ito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Murana, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo?
7: Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 21+++. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: That Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
3: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
4: The Tita Poliana Show!
1: Oh, hi!
5: 25 minutes bago sumabit ang 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa The Tita Poliana Show. Just maray na banggi po sa ating mga katindugan. Diyan po naman sa 1st District of Albay. Mga parte kan 3rd as in 2nd District. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes. Kumusta na kamo dyan? And of course, parts of Camarines Sur. Ganun din po sa ating mga katindugan sa Camarines Norte at mga parte ng Quezon Province. Diyos, marina banggi po sa Induga Boys. Are you happy tonight? Kumusta naman po ang iyo naging maghapon? Hindi ba kayo naaburido sa mga inyong mga pagbabasa dyan ng inyong mga feeds? Meron bang nag-aaway sa comment section ng mga threads na inyong binabasa? Tuwang-tuwa ba kayo o naiinis na? Ang ibig kong sabihin, araw-araw po meron tayong na-encounter ng mga trolls.
1: Trolls?
5: Oo. Ano ba itong mga trolls na ito? Bayaran ba sila? Bayaran ba sila? O di kaya naman, gigil lang talaga. O yung kusang loob na iniinis nila ang kanilang sarili. Kanoy? Well, sa panahon kasi ng social media, halos araw-araw may nakikita tayong nag-aaway, nang iinis, o sadyang nagpapasimula ng gulo sa comment section. Ang tanong, bayad ba sila o talagang gigil lang yan? May mga tinatawag na paid trolls. Yan, kasi nga naman, merong ganyan. Sila ang binabayaran upang magpalaganap ng partikular na opinyon, depensahan ng isang tao o grupo, o sirain ang reputasyon ng iba. Kadalasan, organisado ang kanilang pagkilos at iisa ang mensahe na kanilang pinapakalat. Pero hindi lahat ng trolls ay may bayad, ha? Minsan, meron tayong tinatawag na organic trolls. Organic trolls? Yes, ito yung mga taong kusang nakikipagbardagulan dahil sa matinding emosyon, galit, inggit, o dahil gusto lang nilang nakukuha ang atensyon ng iba. Para sa ilan kasi parang libangan na ang mga asar at magpasiklab ng argumento.
6: Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palax ginseng.
7: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
6: para maiwasan ang anumang karamdaman.
7: Tulad ng sakit sa bato,
6: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
7: May kakayahan din,
6: mapabalik ang sex appetite.
7: Manatiling protektado sa karamdaman.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer,
9: offer tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.

pamansin. Sana binigyan yung pangalan mo. Oo nga, napansin niyo yan. Merong mga nag-go, pati sa TikTok ha, may ganyan. First comment. Ano yun? Trolling pala yun? Ah, trolling pala yung ganun. O kayo, nag-first din ba kayo? Naku, tigilan nyo na yan. Wala kayong mapapala. Or di kayo naman may iba, nagtutuwa na rin. Sa bagay, to each his own na lang, ano? Huwag natin pakialam. Total, hindi ko naman malalaman na ginawa nyo yun eh. Oh yes, unless ginawa nyo sa aking content sa TikTok, makikita ko yung mga pangalan nyo. Ganon. Sabi naman ni Rosabel, Tita, meron din tayong tinatawag na rage bait. May mga content creator po kasi na sadyang magpo-post ng maling impormasyon o kontrobersyal na opinyon para magalit ang mga tao. Alam po nilang kapag maraming nainis, mas lalaki ang engagement at mas kakalat ang post. Ay, may ganon? Rage bait. Yung rage ha, R-A-G-E. Bait, pain. So parang pinapainan mo ng gigil, galit. Gumagawa ka ng isang content na talagang gigising sa galit at gigil ng mga netizens. Tapos ayun, nag-aaway-aaway na sila doon o inaaway-away nila mismo yung may gawa ng content. Eh, mas dumadami ang engagement dyan. Diba? Actually, minsan, napagsasabihan ako na nag-rage content na. Tingnan nyo na lang sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Wala po akong ganun. Hello? Ay, saan mo ba yung kaya? Sa akin lang, it's just information. Ayoko nga mang inis. Gusto ko happy lang. Meron din mga fans na nag-aaway. Diba? Kapag may nagbabanggaan na fandom ng mga artista, singers o K-pop groups, nako, yan talaga, mas malala dyan sa mga K-pop groups, no? Minsan lumalampas na sa healthy debate. Hindi na masyadong malusog ang kanilang debatihan. Malusog? May ilan na gumagawa pa ng mga dummy accounts para lang mang-asar sa kabilang kampo. Tsaka naman yung ano nyo, idol nyo. Hindi, mas tsaka yung idol nyo. Ay, yung tsaka naman yung idol nyo. Tabingi ang mukha. Hoy! O, diba? Ayun, away-away na sila. Pero syempre, ang matindi din dyan yung sa mga politics, no? Politics online. Kapag kasi election season, no? Mas marami at mas umiinit ang comment sections. May totoong supporters na emosyonal lang. Pero mayroon ding mga account na paulit-ulit ang mensahe at tila koordinado ang pagpo-post. Kaya mahalagang maging mapanuri bago maniwala o mag-share. Tapos minsan kasi yung pag halimbawa ang dami na nila, no? Ginukuyog na nila yung isang thread. Pagpunta mo dun sa kanilang mga account, wala, nakalock. O diba? Tsaka parang poster account lang. Kaya ganon. Talagang talamak din niyang mga celebrity bashing. Kapag may mga artista nagkamali o di kaya na-involved sa isang iskandalo o issue, may mga netizens na nagbibigay ng maayos na kritisismo. Pero may iba namang lumalagpas na sa personal na pang-iinsulto. Dito pumapasok na yung tanong, constructive criticism ba ito o trolling lang? Kanon? Diba? Talagang ano ha, parang wala silang time. Ako grabe, diba? Mapansin nyo ba? Minsan kasi na-entertain na rin tayo, aminin natin, na-entertain na tayo nagbabasa sa mga comments na yung mga nag-aaway, yung nagdidibatihan, yung mga nang-aasay. Meron din tayong mga tinatawag na keyboard warriors, mga dummy accounts, at sa kung ano-ano pang mga klaseng mga taong hindi natin maintindihan,
para lang mapansin sila online. Yung iba naman, hindi totoong tao. Pag hindi totoong tao, malamang sa hindi bayad yan. Ikaw ba magpapabayad ka para mag-troll? Sagutin ang maayos yan. Oh! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 647.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort-free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
12: The Tita Poliana Show on the radio.

0: Hola, hola, hola, hola, hola. Oh, yes. It's 7 o'clock na naman po. Welcome sa ating ikalawang oras together. Parang ang sweet ko ngayon. Ay, kasi ngayon, araw ng mga marites. Araw ng mga chismosa. At maya't maya po, pinapaalalahan ko ang lahat. Marami pong nagagalit sa mga chismosa o sa mga marites. Huwag po kayong magalit sa kanila. Dahil sila po ang magpapabago sa buhay nyo. Actually, malawak ang usaping yan. At huwag tayo magtanim ng galit sa mga chismosa dahil baka naman nagpapalipas lang sa sila ng kanilang maintenance bills. Lalong-lalo na kung medyo papunta na sila sa senior citizenship, di ba? Kailangan talaga makipag-chika to the max para wag na nating maramdaman yung pagdaan ng sipa ng maintenance bills. O di kaya naman lonely sila sa buhay nila. Baka nandun lang sa kanilang pagkikipag-chismisan ang happiness. Pagbigyan na natin sila. Total, ikaw din naman may kagagawan kung bakit ikaw pinag-chismisan eh. Diba? Tigilan nyo na yung, eh kasi chinichismis ako, bakit? Maganda ka. Hello. Ikaw may kagagawan. Kaya ka pinag-chismisan. Kaya huwag ka magalit sa kanila. Magalit ka sa sarili mo. What? Pinagalitan. Hindi, kulang tayo sa mga chismosa. Actually, dapat nga magipag-friendship talaga tayo sa mga chismosa. Para pag ang chismis tungkol sa ating lahat, magaganda. O, diba? Ay, nako. Para-paraan lang. Para maging masaya sa mundong ibabaw. Para wag mapadali ang inyong pagpunta sa mundong ilalim. Ganun lang yun. Ay, nandito naman po tayo sa...
1: Greetings! Greetings! Shout out! Bully Bar!
0: Oo, holding hands na tayo ha. Kung minsan, pwede rin tayong magyakapan. Kung bakong mabitawan ang yuk-yuk mo. Kasi pag nakipagyakap ka sa medyo may parong-parong, dumidikit. Sure. De, joke lang yun. Ano sabihin nyo? Ay, sabihin naman. Actually. Hi, good evening kay Romnick Bilaos. And of course, kay Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa, Malinaw, Albay. Emmy Clarete, how are you? Thank you so much. And nice to have you messaged. Wow, may ganon. And of course, kay Ramon Convencido, good evening. And yes, kay Kuya Eusebio Castillo, good evening. Shout out sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacayabay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too. Thank you so much. Hello, good evening po dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi, Albay. Dakulo na ang nagdadawag sa tuya dyan ngunyan. Wow, thank you so much. Excited ako, ha? Hello, good evening kay Tita Malu San Juan. Thank you so much for listening in every night. Nakaantabay naman po dyan sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Hello kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Jay Baroga, sa sahod na kayo sa paluwagan. From Kuya Cogs. Cogs Canyon. O, di ba? Diyan po naman sa Tobacco Night Market. Kay Avelino Bocaya. Diyos malinabanggi po. As in, sa gabos na naman makal dyan ngunyan sa Tobacco Night Market. Medyo nag-u-orain-orain daan. Diyan sa may tiwi, nag-u-orain-orain. malamang dyan din po sa tabako, as in sa iba pang mga parte. Can Albay, Catanduanes, at Camarines Sur. Maorain-orain. Kaya lang mag-ingat po kayo pag medyo maorain-orain. Mata na po ang mga lumot. At pag gising na ang mga lumot, delicated. Kasi baka tayo madulas, no? Kaya tingin-tingin din sa ating nilalakaran. Mame? Ano na naman? Wala. Ewan ko lang. Nakikinig ba ngayon si Levy Binias Fernandez? Oo, nakikinig siya. Kumusta na rin sa'yo, Levy Binias Fernandez? Sa Ilawood, Bakakay, Albay. O, batiin mo naman siya.
2: Sino, mami?
0: Si Levy.
2: Hello, Levy. Levy Binias Fernandez. Good evening.
0: Oh, naman masyad. Ayaw ni Levy ng maarte. Yung maganda lang, yung straight lang.
2: Hello, Levy. Levy Binias Fernandez.
0: Oh, pwede na yan. Okay ba, Levy? Si type na type niya si Miaomi.
2: Miaomi?
0: At pati na rin po kay Mami Normita Contreras dyan sa Tabaco Night Market. Of course, kay James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Ganun din kay Dolores Pacao, Burubangi, nagdadangog. Si Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daet.
2: How's the weather out there?
0: Hello din po kay Kagawa John Bongalon at syempre kay Kuya Noel Bongalon. Binabati ni Errol ang Bongay family. Hello po kay Kuya Rudy Calisin and Tita Tess. Ganon din kay Ariella Calisin family. Diyan po naman sa Rio's Street. At dahilan dyan tayo sa Rio's Street ngayon, binabati natin si Ate V. Ano, V? Ate V. Bongala. Good evening sa iyo, Ate V. And yes, to the Vergara family dyan sa Kinole. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang pinakamagayon dyan, si Mami Uping. Hello, Mami Uping. Nakakamiss ka na. And of course, kay Tita Nora, Tita Au, at kay Tita Jealousy. Ay, hindi ako nagkamali. At syempre, mag-text po kayo sa 0961-447-3923. Kasi para mabago na natin ang ating mga binap. 4 years na kasi po tayo dito sa The Tita Pongyana Show. Kaya I'm sure yung iba lumipat na sa ibang lugar. Malay ko naman. Diyan po naman sa Upper Bongga, Bakakay, Albay, to Tita Frammy. At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob. Hello, Jacob. Kumusta ang mataliw na aki? Manzo family. Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Ganun din po kay Tita Nessa. Hello, Tita Nessa. Sana nakikinig ka ngayon. Nakinig kasi siya kagabi daw. Wow, thank you so much. Diyan po naman sa Puro Cuatro sa Burabod. Abilgos family. Sa Lagon, Abais family. Sa Kamambugan, Sofranos family. And yes, pwede rin po kayo mag-comment sa inyong mga greetings sa The Tita Pongyana Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pongyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Wow! 12 minutes after 7 o'clock.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paraminan. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parami Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: The Tita Poliana Show.
6: Best Cafe.
5: Mura na.
6: Healthy pa.
7: The Tita Poliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Wednesday!

0: 7:36 about us. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. At ngayong gabi, meron tayong special guest. Wow, special guest. Isama natin si Billy Banana. Hi, Billy Banana. Teka sandali, parang hindi ka naririnig.
1: Okay na ba?
0: Ayun.
1: Pasok
0: ayun.
1: Na.
0: Okay.
1: Hi there, Tita Pollyanna. Kung may Tita Pollyanna, may Tito Billy Banana. Oh, di ba?
0: Wow, malapit ka na maging Tito.
1: Oo. At mapapakinggan nila ako, no, di ba?
0: Oo.
1: So, by September ata yun or August.
0: Yes, mga September, di ba?
1: September. Mm-hmm. So, magkakaroon tayo ng program dito sa One Radio.
0: Yeah. Magkasunuran tayo.
1: Yep.
0: Sabihin naman natin yung oras.
1: O, sabihin natin.
0: Oo.
1: 30 minutes lang naman eh.
0: Oo, 30 minutes, 5:30 hanggang 6 si Tito Billy Banana.
1: 30 minutes niya akong pagtsatsagaan, guys. Okay. So, how are you doing, Tita Pollyanna? Grabe ang TTPS, talagang kalat na kalat. No?
0: Hindi naman.
1: From Camarines Norte to the province of Albay, even in Sorsogon, Masbate, and Catanduanes, grabe.
0: Catanduanes, meron nagchat sa atin.
1: Yep, totoo yan. Dahil tayo napapahingan loud and clear. Ha?
0: Oh, ang lakas kasi naman ng One Radio Tabaco.
1: Mm-hmm. Correct.
0: And we're so happy naman na kayo ay nabibigyan namin ng kasiyahan every day.
1: That's right. And yung mga pajak... friendly pajak drivers natin. Grabe, no? Ang lakas kung tumutok sa programa mo, Tita Polly.
0: Oo, maraming salamat po sa lahat ng mga paradahan dyan sa Tabaco City, lalong-lalo sa Parada 2.
1: Yun.
0: Oo, palaging mga gwapo lahat yan dyan.
1: Grabe, ah. Grabe ang ngiti niya, hanggang tenga, no?
0: Correct.
1: By the way, during the time na nagko-commute ka, I know you walk kasi you prefer walking,
0: yes,
1: because it's very healthy. Pero once in a while you ride pajak, nilibre ka ba nila? Yan ang tanong.
0: Minsan sabi ko, pwede ba libre kasi ano, discount na sana, sabi nila. Siyempre nakakahiya naman, di ba?
1: Oo.
0: Kasi ano yan eh, human power eh.
1: Oo naman, diba? Grabbing effort.
0: It's pwede pa ako magpalibre sa tricycle, pero kung sa pajak hindi ako nagpapalibre.
1: Dugot, pawis.
0: Oo, pwede lang kung nililigawan ako.
1: Oh. Dugo plus pawis equals panis.
0: Yes.
1: joke lang po.
0: At syempre sa lahat din po ng mga nandyan sa may ano, saan ba ito? Kalimutan ko na to.
1: Yung mga kainan, napakadami every night.
0: Ay, dyan sa ano, sa public market, sa Tabaco public market. Oo.
1: Remember ba yung kumain tayo doon? Ano yung kinain natin?
0: Yes.
1: Oh, palagi mo akong tinitreat. Ngayon, hindi na.
0: Hindi na, kasi wala na ako doon.
1: Wala ka ng Gika. May Gikas pa.
0: Wala na, puro na inutang ni Baet.
1: Ay, wow. Ganun ba ka, Baet?
0: Alam mo ba si Baet, taga dito lang?
1: Hindi ko pa
0: sa siya. Vinson's.
1: Ah, talaga,
0: yung nagpangalan ng Charmaine.
1: Ah,
0: Charmaine.
1: Yeah. Diba? I remember.
0: Oo, ang dami na niya ngayon mga content. Pero although ngayon kasi, inaantabayanan ng kanya mga fans kung ano naman ang bago. Dahil parang lumipas na yung, napanotaryo na yung Charmaine.
1: Ah, I see. So officially talaga na, ano na.
0: Hindi, officially lang sa mundo ni Baet.
1: Oh, yun. Nasa mundo na siya ni Baet.
0: Pero mapansin mo sa mga palengke, may nakalagay talaga Charmaine dun sa orange.
1: Wow. Galing, ha?
0: Oo.
1: Talagang may label na talaga.
0: Oo, talagang sinakyan yan, ha? Kaya sikat na sikat yan si Baet. Ay monetized na yata yan. Kaya Baet,
1: yeah,
0: dapat ikaw na magpautang.
1: That's right. Hey, I heard na even you, ha? Grabe ng monetization natin, Jern.
0: Ay, wala Jern. Pa. Wala. Wala pa. Sana naman.
1: Di ba?
0: Sana naman.
1: Yeah. So follow na. Follow ba? Or
0: follow ko as the Tita Pollyanna Show sa One Radio,
1: yep,
0: sa Facebook page po yan.
1: Mm-hmm.
0: Mag-follow na kayo para naman maging mas lalong masaya ang inyong tita. Lalo ngayon na medyo tumatanda na. Tumatanda?
1: Hindi halata.
0: Sabi nga nila, hindi raw halata. Sure.
1: Yeah. So siguro sa mga susunod, no, you have to tell us your secrets. What are the secrets of staying young,
0: actually,
1: feeling
0: walang,
1: young.
0: Walang stress. I think nung kabataan ko pa kasi hindi talaga ako nag-stress.
1: Ah, talaga?
0: Yes, I walk away. Pag medyo nararamdaman ko na ayan na, parang nagbi-build up na yung stress, I walk away right away.
1: Galing, ano?
0: At hindi talaga ako nagdidibdib ng mga sama ng loob.
1: Yep, yep.
0: Buti kaya naman yung mga bagay na regrets.
1: That's right.
0: Nakakatanda ang regrets.
1: No? Exactly.
0: Yung mga pagsisisi.
1: Yep.
0: Nakakatanda po yun. Lalong-lalo na kung hindi ka makatulog sa kasi mga kilala kong ganyan, no? Nagkwento nila sa akin na hindi sila natutulog dahil iniisip nila yung mga pagsisisi nila, yung regrets. Eh, dapat kasi, pag nakalipas ng isang pangyayari sa buhay mo,
1: pagkakamali,
0: o isang pagkakamali, ano na, parang tubig na sa ilalim ng ilog, palayasin mo na, papuntahin mo
1: Let's
0: na
1: go.
0: Sa dagat.
1: That's right.
0: Para hindi naiipon, kasi pag naiimbak, totoo talaga yan, maraming nagsasabi ng ganyan, pag nag-iimbak ka ng sama ng loob sa puso mo,
1: yes,
0: o sa isip mo,
1: doon lumalabas na burst out ka,
0: yes,
1: na naipon na. So mas ano ba yun, is that healthy? Okay lang naman, di ba, na mag-burst out tayo once in a while.
0: Kung halimbawa nandun ka na sa pinaka ano bang tawag doon, pinaka tuktok nung
1: yung peak ng ano mo
0: ng iyong gigil, sige, ilabas mo, okay lang yun.
1: Yep.
0: Para hindi naman naiipon.
1: Pero I agree with you na dapat regularly ilabas mo siya. Huwag mo nang ipunin pa.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Pero sa akin naman noon, nilalabas ko siya through mga artistic things.
1: Ayun.
0: Medyo nagpapapawis.
1: Nagda-divert.
0: Nagpapapagod. Uh-huh. Oo.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Mountaineer ako before.
1: Ooh.
0: Yeah, when I was younger, umaakit ako sa bundok, lalong-lalong doon sa Mount Makiling.
1: Ah, ang ganda doon, ha?
0: Tapos...
1: dahil malapit sa inyo yun.
0: Malapit sa amin yun.
1: Yep.
0: Tapos sa iba't iba ding mga bulubundukin sa Laguna and sa Batangas, tsaka sa Rizal, may mga bulubundok dyan sa Tanay.
1: Mm.
0: O, inaakit ko yan.
1: May mga namimit ka rin minsan ng mga nice people around.
0: Oo naman. Hindi naman ang mawala yun. Nandun sila.
1: They're
0: pero
1: nice naman eh. They're really nice, no?
0: They are.
1: Yeah.
0: Basta hindi naman nila na-feel na parang threat ka sa kanila.
1: Exactly.
0: Okay lang yun.
1: Oy, batiin ko lang si Brother Rene.
0: Rene. Yes.
1: Rene Castro.
0: Kuya! Oo,
1: diba?
0: Si Kuya Rene.
1: Ano natin yan? Tropa natin yan dyan. Nakakamiss ang One Radio Tobacco and sana pag ano po, libre na yung pamasahe, magpo-programa ulit tayo sa One Radio Tobacco.
0: Libre. Nakikinig ba si Kuya Rene ngayon?
1: Hopefully.
0: Oo, palagi naman yan nakikinig.
1: Yeah.
0: Oo, hello Kuya Rene and family.
1: That's right. From Malilipot, Albay. And sa technical side, Kuya Loinks.
0: Si Kuya Loinks na, tinatawag ko na kanina eh. Nasaan ka na, Kuya Loinks? Bakit hindi ka sumama? Sabi, sino na maiwan dun?
1: Oo nga. Nais daw niya mag-jogging sana dyan sa Bagasba. Sabi ko, next time, ikaw naman.
0: Pabagasbas talaga siya.
1: Di ba? Alam niya yung bagasbas eh. Mamamanwit daw siya.
0: Maraming ang nag-ano dyan, namamanwit. Oo.
1: Even yung wave ay malalakas.
0: Yeah, marami ding isda dyan. Yung tulingan.
1: Oh, yeah.
0: Dyan daw nakukuha.
1: I see.
0: Kasi minsan, di ba ang sarap ng tulingan? Meron siyang distinct flavor, no?
1: Oh.
0: Tapos sabi ko, ate, pakibunot naman yung buntot. Kasi di ba, ginagawa natin yan.
1: Oh.
0: Eh, sabi niya, bakit? Hindi pala niya alam. Kasi, sanay sila na pag sariwa talaga ang tulingan, hindi na, kasi pag inanong mo pa yung buntot, sasabog.
1: Ayun. Oh,
0: so,
1: wasak siya.
0: Oo. So, sabi niya, sariwa naman to, hindi ka naman mauudong.
1: Yeah.
0: Or yung para mahangati ka. It's very fresh.
1: Yep.
0: Kaya dito nga sa diet, masarap talaga ang seafood.
1: Exactly. Okay. Mm. And it's affordable, no?
0: Oh.
1: Cheaper than other places.
0: Here in Bicol.
1: Yung GG, yung Galunggong, di ba? So one time, I think last time na bumili kami, dinala ko pa sa Legazpi. 100 pesos, I think 100 pesos 1 kilo ata yun eh.
0: Masarap din dito ang lobster.
1: Oh.
0: Marami talaga yung lobster.
1: Wow.
0: At mura lang. At least nung parang twice ako nakabili ng lobster. Ang sarap.
1: Isa yan sa yamang dagat ng Camarines Norte, mga kaibigan. So pangalagaan natin, ha. Huwag kayong magtatapo ng mga pasabog dyan sa dagat.
0: Parang ano naman eh, parang meron naman kasi nagbabantay.
1: Ayun,
0: no?
1: May bantay.
0: So,
1: ano,
0: yeah,
1: siya.
0: We're very thankful po sa Coast Guard ba yun?
1: Yep, or, Coast Guard.
0: Tsaka sa DENR, meron din sa Bureau of Fisheries.
1: Very good, ah.
0: Talagang minomonitor nila yan. Para, okay. Talagang para mapanatili ang kagandahan ng estado ng ating karagatan dito sa Camarines Norte.
1: Correct. Okay.
0: And hopefully sa Camarines Sur, sa Albay,
1: ganun din.
0: And sa buong Bicol, of course.
1: Oh, I think naman may coordination naman sila dyan eh. So well coordinated dyan lahat-lahat sa buong Kabikulan, guys, no?
0: Yes.
1: Okay, so anyway, maraming salamat for making me special tonight.
0: I thank you so much. Ako nga dapat magpasalamat. At pinagbigyan mo yung ating palatong tunang, the Tito Poyanshio.
1: Thank you so much. This has been your Tito Billy Banana. Okay, guys. Stay tuned, guys, huh?
0: Thank you, Kuya Billy.
1: Yep, yep.
0: The Tito Poyanshio Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your Tita and now with your Tito Billy. Upang malaman 747.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh yeah! Yeah, yeah. Welcome sa pinakahuling oras. Kan sa tuyang kalamita. Munyana aldaw kan mga chismosa. Araw din pala ngayon ng mga masyadong mapili sa life. Mga choosing. At syempre, yung mga masyadong OA, as in mga arte. O bukas ha, araw ng mga mother, it's Mother's Day every week. On a Wednesday, dito po naman sa The Tita Poliana Show. Dahil, Mercurius. At syempre, araw din bukas ng mga laging nagtatagumpay. Winning's Day. Day, kasi nga nag-we-win. Wow. Ang kumusta ng mga bagets dyan? Nagpunas-punas na nagkarigos na. Nawala na ang paknos na mga parong-parong. At syempre, dapat nakakain na rin ang mga bagets. Ready for bed? Nakapajama na ba? At syempre, yung ating mga senior citizens. Ay, tulog na. Aga naman. Tapos mamaya may gigising yan. Oh, di ba? Alam ko yan. Alam ko yan, oh. Ay, may mga patay na iwang mga babatiin. Gini-greet po natin si Ate Aring Kiambao. Roommate dyan sa Bakakay, sabi ni Emmy Clarete. Kaya Ate Aring Kiambao, sina-shoutout ka ni Emmy Clarete, ang iyong roommate. Ayan. At syempre naman kay Bea Lejas Canata, may pa-shoutout din siya. Pa-shoutout po digdi sa Biyong Balay, si Papa at si Mama na nagdarangog. Wow, thank you so much to the Canata family. Tita Daisy Bernal Bona Obra, good evening. Diyan po naman sa Katanduanes to Kuya Fernando Manlangit Aguila. Ang sabi niya, good din po sa gabos sa mga chismosang mga Marites dyan sa Barangay San Jose, San Andres, Katanduanes. Sana po magkaroon na din po dito ng sister station nyo ang One Radio. Wow! Sana magdilang anghel ka sa Virac o daw sa San Andres or in the province of Catanduanes. Wow, thank you so much for listening in every night. Kuya Fernando Manlangit Aguila. At meron pa siyang isang pa-shoutout sa lahat ng mga nagpupuyat sa pag-iigib ng tubig tuwing hating gabi at madaling araw. Wala nang tigil po araw-araw at gabi. Bakit, kuya? May problema sa water? Water? Oo, sana po naman. Binabati natin ang lahat ng mga nag-iigib dyan. Naranasan ko rin mag-igib ng tubig noon sa Maynila noong mga 90s. Ay hindi, mga late 80s na parang nagkaroon ng ubusan ng tubig. Talagang pumipila ako. Naka-two-piece. Ay, sana po naman maging maayos na rin ang inyong water supply dyan sa inyo sa San Andres, Catanduanes, Kuya Fernando Manlangit Aguila. Thank you so much for listening in every night. Nasa panghuling linggo na po tayo ng July. Of course, obviously, binanggit ko pa rin. At sana po naman magkaroon tayo ng assessment kung kumusta ang ating naging Hulyo. Para naman na mapaghandaan natin ang pagdating ng isang panibagong buwan. So it's July na, magdangaw. Patapos na. Ilang araw na lang, Agusto kita. O diba? Talagang pinilit. Agusto kita. At marami na naman dyan magpo-pose sa kanilang mga fiends. Agusto kita. Agusto kong yumaman. Agusto kong mag-asawa na. Agusto kong mag-abroad. Agusto ko ng lechon. Gusto ko ng lechon. Oo, masarap nga ang maghapunan ng lechon. Lalo na kung malutong-lutong. Malutong-lutong. Ang balat, of course. Agusto kong gumanda. Basta lahat ng gusto nyo, gawin nyo na. Isulat nyo na yan sa inyong mga feeds pagdating ng August. At sana naman matupad. Diba? Nasa inyo din naman yan eh. Pag sinabi mong gusto mo ang isang bagay, makakamit mo yan, hindi mula sa ibang tao, kundi mula na rin yan sa iyong sariling pagsisikap. O diba? Manifestation is something that you should do by yourself. And you don't make utang-utang to make pasyal to siyargao. Tapos magfe-flex ka, tapos sasabihin ng mga, teka sandali, anong ginagawa niya sa siyargao? Apa, may utang yan sa akin. Diba? May pataas-taas ka pa ng kamay, eh ang habi naman, ang haba naman ng buhok sa kilikili mo. Kano eh? Well, kanya-kanya lang yan. Pero yung pinakagusto ko doon sa mga wishes sa Agusto, Agusto kong mag-asawa. Ay! Gusto ko yun. Sabi nga nila, it's never too late. Sure. Ay, kumusta nga pala dyan sa Tuscany, Italy. Aba, nagbabakasyon pa pala si Marinella. Napakasusyal. Pabaka-bakasyon sa Tuscany, Italy. Ang sabi pa niya, magbabakasyon na pa ako sa Pilipinas ngayong September. Wow. Puro bakasyon lang. Kanoan? Diyan din po naman sa Toronto, Canada. Kay Maria Luisa Matella and family. Ganon din kay Mary Ellen Santos. At dyan po sa Cebu City. Nakikinig ngayon si Doktora Gail Santos. Ayan. Anong nakakatawa doon? Hindi, kasi palagi daw natatawa si Doktora Gail Santos. Dyan naman po sa Vasco Batanes. Kay Joveline. Hello, Joveline. Kumusta ka na? Binabati din pala ni Tita Nena Palanas Bobbies ang kanya mga kababayan sa Masbate. Ayan. Sana naman nakikinig din sila. O, nagdadangog sa One Radio. Thank you so much. Nagpapashoutout din po si Kuya Fernando Manlangit Aguila. Shout out sa lahat ng relatives niya sa Cavite City, kina Cheryl A. Makato at sa barangay Holy Spirit dyan sa Quezon City. Aba, barangay Holy Spirit din ako noon sa Chicago Street. Talagang may connect. To the Aguila family dyan sa barangay Holy Spirit at sa brother niya na si Delphine Aguila Jr. of OFW ng Dubai. Wow! At binabati rin po natin si Victoria Donato ng Florida. At uuwi daw siya para gumawa ng pelikula. Kasama raw ako. What? Kaya mo ba ang TF ko? Thank you so much, Direk Victoria Donato. The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Poyana. Wow. 13 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
5: and Best Cafe Black.
6: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert!
9: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay. At safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Oh, ha? Alas 8.35 na pang aras. Kumusta po dyan sa mga lugares kan kabikolan na pigu-uran-uran ngunyan? Keep safe, keep warm, keep dry. Ikaw ang padumog. ba kung marhay ang nadudumog sa oran na banggit? Wow, ano man pinagsasabi ko? Hello kay Christian Abrera Chan. At pinapabati pa rin po ni Kuya Fernando Manlangit Aguila. Si Sir Dante M. Aguila sa Libmanan, Camarines Sur, Pamangkin. Wow. Okay, thank you so much po din kay Kuya Fernando Manlangit Aguila sa kanyang assessment. Wow, thank you. At masaya naman po ako at kayo ay nasisiyahan. At sana po makikinig kayo palagi. At i-share niyo rin po ang ating page, The Tita Poliana Show, so One Radio Facebook page. Forever po niya ito ng kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Power Products, Rejuvenant Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Of course, para sa satuya mga katindu na magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time, as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan. It's a very nice building. Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Magpasya naman po sa indang Facebook page, Pink Spa. O di kaya magdumanas na kita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismosa. At sana maraming din tayong na-chismis. Pero alam nyo, meron naman tayong tinatawag na constructive chismis. O diba? I-chismis mo nga sa akin kung papaano gumawa ng panibagong mas masarap na adobo. O diba? Kasi iba't iba yung ang variants ng adobo, ha? Umaabot yata sa 60 na iba't ibang klase ng pagluto. Iyan ang i-chismis natin. Pati na rin yung sinigang. I-chismis mo nga sa akin kung anong mas masarap na pampaasim. Parang ang pinakasarap for me is batuan. Medyo magkamahalan. Pero mas rare. Wala kasi tayong batuan dito sa Luzon. Nasa ano lang ito, sa Visayas. Lalong-lalong sa may Negros Province. Hello, binabati din natin pala si Joanne Canata. Good evening, Joanne Canata. Sana bukas nandyan po kayo para sa ating very special day for our mommies dahil nga Merkules. Araw din ng mga matagumpay na tao dahil Weenie's Day. Weenie's Day. Wiener's Day. Eto naman po yung lingkod na bago masyadong magayunan pero mahamutuan. Tita Poliana, nag-iiwan ang mga katagang kung maganda ka, nasaan? Bye, Rand.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Boss Herbal

0: lang niya, Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako. Grand Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakaw sa Malinaw Drug. Sa Tawi Albay, mababakaw sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Dan A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Quezon City's tindugon
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
7: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa urit ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
8: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Evenings on One Radio.
10: No, I can't take one more step towards you.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Okay. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Sabah ko series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1 on 1 Radio.

sa siyudad nin Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 59 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugabos mga katindugon, welcome digdi sa programang Kig-Kig! Anuman po ang sa indung mga pinagigibong, anuman po ang sa indung mga pinagkakasiributan, laomi po na yaon kamo sa maray-rahay na kamugtakan ligtas, sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang-maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: kasurok gantama kaiwal kansala.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Sa enot taratsadakan programang King, King, mga katindugon ang kamugtakan kan panahon na base sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas tres kasubago ang low pressure area pinagkakaskulo base sa gabos na available na datos niya unpo sa may parting katubigan, kustalis na katubigan kan rapurapo albay sa coordinates na 13.1 degrees north, 124.3 degrees east. Dahilan po kaini ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Asin, Marinduque. May mga pagdalom ang kalangitan, may mga warak-warak na paguran, sundo sa makusog na paguran, dahilan sa epekto kan low pressure area.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mantang ang Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, asin natatanang parte kang Cagayan Valley. May mga pag-uran man, mga katindugon na sa kapalibutan, dahilan sa epekto kan Easterlies.
1: Si Bueno sa
0: mantang ang natatanang parte kan Pilipinas. May mga pagdaloman po ang kalangitan, paminsan-minsan may mga paguran dahilan sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Oras na naman, Mr. Mrs. Tanganing, mag-ipos-ipos sa kusina. Mag-preparar nin pamahawan para sa satuyang mga igin. Mga katindugon, ano ha? Sabi kan pag-asa, arayok man na ma-develop sa sarong tropical depression na ang low pressure area na yaon dyan sa may parte kan rapo-rapo albay sa laog nin 24 oras. Alagad, syempre digdi sa satuyang palibot dahil ang tahara ni po yan. May mga pag-uran kung kaya sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Bitco Opa, Empowered Women's, Albay Operator Transport Cooperative, mga tricycle drivers, siring man mga parapadyot, slippery win-win.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Sa mga street sweepers, oy, maga sulutabi nin kaputi dahil magparapatagis ti tatibaad kon trangkaso an mako anindo. Sa mga yao na sa merkado publiko dahil makalingaw ano magpainit kan sa indong mga tamindosa asin an pigrekomendar kan kigig best kapi green 6-in-1 healthy ka na sexy ka pa. Siyempre mga katindugon sa satuyang mga para uma mabuhay ka mo mga para sira perming magpasiguro tanganing dai mabugtak sa peligro. Kasabay manyato sa presentasyon kan kigig ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy ang mga aki nagkukuray ko sa sabay tara. Manok utang tilam. Igwapo dyan sa banwaan kan malilipot. Nagwara irak digdi sa siyudad nin tabako. Igwaman sa banwaan kan malinaw. Tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik mga katindugon ang ratsada kan King King Barreta.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.

0: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Vastrelax. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
5: Ha? Nata, masaing ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
4: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Malsun pa
3: si Bueno sa King King King
4: Philippine Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa side dugabos mga katindugon, kasabay si Loings. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsada kan kig-kig barreta. Enot sa lado lokal, makangirhat ang pangyayaring kasulo duban sa Purok Uno, pagka sa Barangay Rawis, Legazpi City, kasuod mang maagahon. Konsain, duwang lalaki ang nagadan matapos matrap sa sarong tulong iskalo na palapag na boarding house. Konsain ang mga ini nag-i-star. Sigun sa Bureau of Fire Protection, BFP Legazpi, narisibin ninda ang apod unong sa daon ang bita ng kasulo. Alas 4:40 nin maagahon, asin sutulos man na nagresponde. Asin ipinagdiklamar na fire out ang isa insidente, poco mas o menos alas 2:57 na ninma agahon. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas, nagpuon ang kasulo sa annex kansarong opisina nin abogado na kataning kan boarding house. Asin makaskas na kuminayap ang kalayo sa mga nakaparadang lunadad antes na ini. Dagos nang nagpasiring sa ikatulong iskalon na istaran ka nagkapirang mga borders. Sa ginibong retrieval operation, nakuha ang duwang lalaking na trap sa laog ka nasulong edipisyo na recover sa mga ini sa indang mga personal na gamit kasabay ang mga pitaka, bag asin cellphone na ginamit tanganing mamidbidan ang duwang biktima. Mantang salbado naman na nakaluwas ang iba pang mga borders, alagad pinagsasabing igwapa nindua na nalugadan ang boarding house pagsadiri kansarong 64 anyos na residente kan Barangay Rawis asin big iistaran inining nagkapirang borders na kadaklan mga estudyante gikan sa manlain-lain na banwaan na sin probinsya sa Kabikulan.
3: Si Bueno sa King, King, King, King.
4: Nasa procurement stage na ang implementasyon kan 500 milyones de pesos na pundong naresibi kan siyudad ni Nagagikan sa gobyerno nasyonal. Ini ang ipinagpahayag ni dating Vice Presidente Asingunyan Alcalde Lenny Robredo kan siyudad ni Naga sa pagsasabing ang pundo pigbanga sa duwang katuyuhan. Ang 250 milyones para sa rehabilitasyon asin modernization kan Jesse M. Robredo Coliseum asin ang saro pang 250 milyones para man sa pagbakal ng equipment na gagamiton tanganing primintaran ang mga pagbaha sa siyudad. Magigirumduman personal na pig turnover mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naon ang bita ng kantidad sa siyudad ni Naga kanakalihis na Pebrero 21, 2026, partikularmente ang Special Allotment Release Order Saro na nagkakantidad 500 milyones de pesos. Ini ipinagtagama sa modernisasyon kad GCM Robredo Coliseum asin pagpakusog kan flood management kan syudan. Tinawad doon ni Robredo na nag-agi sa matinding proseso ang paggamit kaini para mas maasigurar na nakakakumpli ang gabos o nakumpli ang gabos na kinakaipuhan na panungdan antes magpasiring sa procurement. Target kan gobyerno lokal kan syudan din naga na pagabot kan September 3, 2026 na bid out na an proyekto.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
3: Si Bueno sa King, King.
4: 20 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Maabot na sa 38 accredited na yakap clinics as in 17 gamot facilities sa probinsya ni Albay ang preparadong magserbi sa mga miyembros kan PhilHealth Bicol. Basado ini sa datos kan ahensya kan Hulyo 15, 2026 na ipinagpaluwas kasun na matapos ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos kan Lunes. Konsaim, kasabay ang PhilHealth, yaman ng kalusugan yakap as in guaranteed and accessible medication for outpatient treatment gamot programa sa ipinag-urgulyo kan Presidente sa Suna. Obeto, kanyakap na maibitaran ang pagiging seryoso kan mga kahilangan sa paagi kan atab na konsultasyon. Pinagsasabi ng unyan na kamo ng unyan sa kabangaan kan taon 2026 nasa 4.5 milyones ng Pilipino ang nakapagpa-check up mantang nasa 25 milyones na ang rehistradong binipisyaryo kan programa. Sa irarom naman kan gamot program ang mga miyembros kan PhilHealth makakakuanin nasa 20 mil de pesos na kantidad din bulong kada taon sa mga accredited na providers. Maabot sa 75 mga importanteng bulong ang nasa gamot program kasabay digni ang antibiotic laban sa asma, alta presyon asin cholesterol siringman sa diabetes, abok, kalintura asin para sa iba pang helang na permeng minatama sa mga individual.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Mientras tanto, pinag-asigurar kan gobyerno provincial kan Albay ang mga Albayano sa paagi ni Gobernador Noel Rosal. Dai nagbabago ang posisyon kaini na ang dapat magdesisyon para sa rehabilitasyon asin pagpakusog kan manihamiento kan Aleko asin operasyon kaini nasa kamot kan mga miyembros konsumidores kaini. Ini ang nakapalaman sa ipinagpaluwas na public advisory kasuod ba kan probinsya na pirmado kan gobernador. May kinaaraman ini sa mga naging pahayag kan Meralco na preparado ining mag-invest sa kooperatiba. Basado naman sa pinagigibong lakdang kadagkapir ang alkali kan probinsya na nagahagad asistensya sa Meralco tanganing mapakaray ang supply kan kuryente sa probinsya ning Albay. Pinagklarar sa advisory na ang gobyerno probinsyal kanal by daiman nag-ibon ng anuman na lakdang para mas maghagad ng tabang sa naunang bita ng kumpanya. Ini sa ibong kanpadagos na pagkutkot nin mga posibleng opsyon sa gudgunyan na ipang nangyayaring negosasyon sa naunang bita ng electric company. Dahil lang kayo ni, hinagad kan probinsya sa manehamiento kan Meralco na maging responsable sa pagpapaluwas nin mga statements na pwedeng magdara nin pagkalibong sa publiko.
3: Si Bueno sa King, King, King.
0: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento filipino, holcim asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala 5577-5194 6182-4105. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services, maaasahan sa generator repair, maintenance and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marine Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered stand. Also, selection of top-class facilities such as airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi, internet, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center, managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code.
6: modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artree Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. Artree Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Home.

minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Ano, J. Bakke, madali nang matapos o kanta niya tong ang titulo, Badag. Kay Jean Basmayor, Maray na good morning. Maray na good morning man kay Mama Tel. Kay Mama Tel Bitar na yumukon magsayaw si Madam. Pasensya na di ako naka-attend ka na birthday ka sa imong partner na si Boss Kuro. Kay Raso Mila Makasa, Yunisa Bonaobra Kan Asiriola. Kay dating Mayor Billy Sirniola, kumusta ka po tabi yon? Kay Angie Bueno, Annalyn Vidal, Selber Mas Bornilla, Rin Castello, Manong Radintison, Inti Belio, kay Barangay Kagawad Mila Brutas Ibanghilista, kan San Isidro Ilawod, ay kay Manong Arnel Asweta. Ano Manong Arnel, pasiring ka na sa isla. Kay Che Pahuyo, kay Ansi Belda, pabati naman po si Juliana Bufa, birthday niya po ngunyan. Di happy birthday kay Julio Sambahon, kay Manay LV Reyes. Sa mga katindugon niya to dyan sa tulong barangay sa Isla Cancagraray na labi-labi ang kaugmahan. Asin pa sa salamat sa lokal na gobyerno kan malilipot sa painot ni Mayor Sinon Binyas Bulante Dailanta sa kainot-inuting pagkakataon ang sa indang lugar inabot na ning four-wheel vehicles, mga katindugon. Kay Madam Josepina Brusola, Bert Bio, tinduguna and Bio family. Sa kabaangan, Jadin Lee, Marino, good morning, watching live from Manila. Maricel Binyas, kay Analisa Binos Balmaseda. Ay, Minggoy! Noarin lamang kita maurarampangan. Pag nauli ang nangyayang sipon mong lapakan ka. Kay Candy Bonapos, Doktor. Kay Manong Imbol, Marina, good morning. Kay Boss Pido Balonso. Una sa iyang agom na si Nick Balonso. Kan Rosales Balonso, Itiri. And meet siya. Manamitan ko lamang ang Imbol kung masiraman ang gandaan. Luto dyan sa Rosales Balonso, Itiri. Kay Idol Principal Fernando Pando Marganyo, kay RGCia Cornel. Hoy sa mga retired na pag-iriban niya to. Kay Sir B. Carizo, buda sa inyang padabang misis dyan sa Pawa. Kay Domski dyan sa Bangkilingan. Siyempre niya on man si Madam Ispidoroy. Si Madam Evelyn Camases dyan sa ano nga ning lugar an sa may Kataning sa Nakantabako National High School. Kay Mama Valladolid. Siyempre mga katindugon, oy, si Manong Dan, yaon ma, nakatutok mantulos. Kay Maria Canyon. Kay Banji Sedo. Kay Amina Belga. Kay Maria Corazon Buban. Daddy Joe Ibuenga. Oy! Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kikig. Ang programang ini atod sa Indokan Dinil Bakery, tinapay puwerte na superming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsaliri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang Barsaga Eatery. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solka! Good news sa mga nagpapamataga asin na aagahan digdi mga katindugon sa sentro kan siyudad din Tabaco. Ang Barsaga Eatery, 24 oras nang nagsiserbi. Igwa pa po sinda nin air condition na inting and salon.
Matapos magpagwapo asin magtingutong diretso, aga itiri pirmingyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahanaan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road dyan po sa Barangay Sud. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 de pesos na premyo, 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma tambakan na bahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingo nindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Porokuno Poblasyon, Malinaw, Albaye. Siyempre sa mga mapagayon kan opisina kan sa indong House of the Rising Sun, igwa nin beautification project sa barangay Siringman sa mga eskwilahan. Nagahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasinda, kolor na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center.

0: Center makukuan ang Lungdaso na Road yan po sa Purukuno, Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Siyempre, kasurugan programang kikig si Tabaco City Councilor Renier Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kikig!
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Naging matrayong po ang ginibong one-stop information shop kan Albay Police Provincial Office sa Ayala Malls. Kasuod ma na pigdara ang serbisyo kan gobyerno harani sa publiko. Manlain-lain na serbisyo ang ipinag-opreser sa naon ang bita ng aktibidad kasabay ang free legal consultations as in notarial services, national police clearance processing, firearms registration assistance, PhilHealth registration as in record updating, pag-isyo ng certificates of eligibility, police welfare assistance, legal advice as in pag-deploy kan mga produktong gibo kan mga persons deprived of liberties PDL sa daon ng bita ng service caravan nagtarabang ang mga partner agencies kasabay ang Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, PhilHealth, National Police Commission, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, asin State Bar of the Philippines, IBP, Albay Chapter.
1: Si Bueno sa
0: Kadaan ang 22 anyos na lalaki mantang irido ang 38 anyos na pag-iriba matapos matakluban kadagrasay na daga mantang ang mga ini nagkukot-kot nin Bulawan sa sityo Makakao, Barangay San Isidro, San Andres, Catanduanes. Sigon kay Police Lieutenant Mar Jose Priburiano, Hepi kang Karamuran Police A Municipal Police Station, tulo katawo ang nagkukot-kot sa lugar kan biglang nagrasay ang daga. Na ikinagadan tulos kan 22 anyos na residente kan Datag East mantag irido ang 38 anyos na residente man kan Barangay Ubi Karamuran asin dinara ini sa Eastern Bicol Medical Center. Basado sa impormasyon na ipinagpaluwas kan PNP Catanduanes kasabay sa lugar ang 16 anyos na aki kan na irido na yaon man na iyo ang naghagad din tabang matapos ang insidente. Konsain, dahilan sa lutluton ang lugar as in daing signal. Kung kaya, alas 4.39 na nin maagahon kasunma na ipaaram sa polis ang pangyayari. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas, naghahanap din Bulawan ang tulong persona kan mangyari ang pagrasay kandaga. Dahil ang kanyang liwat na nagpagirumdom ang mga otoridad sa publiko, ibitaran ang illegal na pagmimina nin huli sa daraka ining peligro.
1: Si Bueno sa King
0: nakatalaan gibuhon kan Department of Environment and Natural Resources DENR Bicol ang permitting on wheels POW sa Banwaan kan Bakakay sa aga Hulyo 30, 2026. Ini mapoon alas 8:30 nin pagkaagas sa Municipal Quadrangle kan Banwaan. Katuyuan kan sarok aldaw na aktibidad iyon na darahon ang serbisyo kan DENR Bicol arani sa publiko sa paagi kan pagdiseminar ding impormasyon, technical assistance asin pagproseso kan mga application arog kan permit sa pagputol ning kahoy, transport permit, chainsaw registration, land management services, for sure lease application asin wildlife related concerns. Dahilan kaini ang lokal na gobyerno kan Bakakay sa painot ni Alcalde Noki Bumbales, pinag-iingganyar ang mga Bakakayanos na igwang concerns sa DNR makisumaro sa naunang bita ng aktibidad.
1: Si Bueno sa
0: Alots mga katindugon, patapos na ang mga local komilik nyato digdi sa kapalibutan sa pag-encode kan mga miyembros kan Electoral Board para po sa barangay as in SK elections na ipinagtalaan sa maabot na Nobyembre 2, 2026. Konsain kanakalis na mga aldaw, mga katindugon ang COMELEC, naghagad na po din mga detalyes duman sa mga paratukdo na maserbi bilang Electoral Board, mga katindugon.
1: Si Bueno sa
0: sa mga ma-file man, Madam Alma Bides, kindang Certificate of Candidacy,

0: patanginot na ariglaro, i-determinar kung ika-kwalipikado. Ay, madaliun man sa nangyebuy na maging kwalipikado. Able to read and write. Ha? Tatao ka magbasa. Tatao ka man magsa-surat-surat. Tapos nag-istar ka sa barangay ni na sang taon. Pero sa SK, mga katindugon, mahigpit. Kasi igwan naman din mga pinal. Lalong-lalo na kung igwa ka nin relasyon. Ha? Puon sundo sa second degree of consanguinity, mga katindugon, na dapat day ka magkandidato kung may opisyal na ka sa diring tawo mo na sundo nga ni sa ikaduwang tangga, mga katindugon, ka na sa indong family tree, day ka po pwede dyan, ta mahigpit na piga o obserbaran o pigi implementar ano na nga ni ang gusto niya to, ha? Mga katindugon, na dapat ang mga kamag-anak bako sa Rabay na magserbi lalong-lalo na sa sarong barangay.
1: Si Bueno sa
0: mga Uruantay dynasty mo ngayon, Buenong lapakan ka. Taod-taod ang iba pa.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay... Ano yun?
2: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Eto, oh, Paulini Men.
2: Paulini Men?
3: Oo.
2: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap mo extra?
2: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
2: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisip sa akin?
2: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
2: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
2: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
2: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
2: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing, and wheel balance.

0: sampung minuto na nga makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa. Sisimula na ng House Prosecution Panel ang pagpresenta ng ebidensya sa umano'y hindi tamang paggamit ng 612.5 milyong pesong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Manila Representative Joel Chua na siyang lead House Prosecutor na hahawak sa Article 1 ng impeachment case, magbibigay daan anya ang pagdinig sa ng oportunidad sa publiko para pinal na makita ang mga ebidensya sa likod ng akusasyon laban kay Duterte.
1: Si Bueno sa
0: samantala, ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman kay late representative at dating House Speaker Martin Romualdez na magsumite ng counter affidavit kaugnay ng reklamong plunder, graft at direct bribery na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagpalabas ng kautosan ang preliminary investigation team ng ombudsman na obligahin si Romualdez at ang kanyang mga kapwa respondents na sagutin ang reklamo.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, binisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga lugar na kilalang baluarte ng pamilya Duterte isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental, kung saan namahagi ng 132.95 milyong pisong halaga ng agricultural at fishery interventions upang suportahan ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda.
1: Si Bueno sa
0: samantala, sinupla ni House Deputy Speaker Janet Garin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pag-aksaya lamang ng oras ang panunood ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay Garin, bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, nararapat lamang na nakinig si VP Sara sa ulat ng Pangulo upang malaman kung paano siya makakatulong sa mga hamon ng bayan.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, isinumiti na ni Senador Panfilo Ping Lacson nitong Martes sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap hinggil sa questionabling proyektong pang-imprastruktura sa Taguig City ang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ani Lacson, maring sapat ang mga ebidensya upang maging batayan sa pagsasampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa responsable.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, nakatakdang imbestigahan sa darating na Hulyo 30 bukas ang mga panukalang batas na naglalayong alisin ang energy tax, tanggalin ang system loss charge sa saklaw ng value added tax, VAT, at ripasuhin ang kasalukuyang pulisiya na nagpapasa ng dagdag singil sa mga consumer. Inihahin kahapon ni Senador Erwin Tulfo, chairman ng Senate Committee on Energy, ang mga panukalang batas at resolusyon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address.
1: Si Bueno sa King.
0: Marina, good morning kay Kuya Val Clavicillas Daculio dyan sa Banuaan, Cantiwi.
2: Good morning
0: kay Madam Edith Bilo. Siyempre mga katindugon sa gabos na mga senior citizens.
2: Good morning, good morning.
0: Taod-taod ang iba pa.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
5: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
4: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
5: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
6: Disaster risk reduction and management, handa asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
4: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
11: Jaya Enterprises.
10: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya Enterprises.
12: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.

0: sa Kiki. Philippine Standard Time, 5 minutos na makalipas po ang alas 6.
1: Yukul!
0: Marata. Para na, good morning kay J. Bakid dyan sa San Andres.
1: Madaang buhok ang ulo.
0: San Andres Bukid. Santo Domingo Albay. Kay Romnick Bilaos Barbiro TV. Para na, good morning man kay Madam Mary Ann Burak Bea. Kay Pading Joe Bea. Kumusta tabi Pading Joe? Ura sa imong panabang misis. Kay Edith Bilo, Jacqueline Rubia Barcelona, Andre Patrick Junido, kay Jenny Abrera Christian, Lynn Brosola Bueno, Michael Las Piñas, kay Christian Masinas, Shirley Sabilla Bilera,
2: si Bueno sa King.
0: Kay Laboy, Marina, good morning. Buna kay Madam Chuna. Dahil pa na hinugso, tinaupo nindong ano, ang abokado. Pero pigiling ko, pag nainog ito, saro sa naka ito, talagang basugon ako sa kadakulaan. Kay Fred Bilien, Genevieve Anya, Adrian Bindian, Joseph Bumbita, Usilito Bural, kay Ninita Bitago, kay Joel Kulya, Toy Binyas, LV Bombita, Maricel Milliares, Richel Bilen Cadela, asin kay Pirla Bindal, Tia Bio Bragais, kay Kuyan, mga katindugon, kay Pading Kinaban, Buruhay.
3: Iyan ang mga pamitik ni Bay.
0: Sige sana ang ralakaw-lakaw kan mga tubero digde ni Mayor na ikinaag sa resettlement site dahil na sinda nagsunod ka ni schedule kan tubig kada face. So samuya sanang patubigan pero si Wiwo pirmi may tubig sa mga tubiro digde para pakarayanin daw dagit si Jibake. Ano nga yabuinan pahit sa maabot na Lunes Agosto 3, mga katindugon, mabalik na ang ini ang totoo ni Glenn O.
2: Si Glenn O sa King.
0: Si Glenn O sa ini ang totoo. Mabalik po sa Lunes, Agosto 3. Kaparehas na oras man po, Giraray. Alas, ano ba yan ito? Alas 8? Ngayon, mga katindugon, di sige. Ano nga yan ang fight, mga katindugon, kan nakalihis na aldaw, di nabubukag ang probinsya kanalbay dahil ang taan mga headlines sa panginot na periodiko nasyonal, iyo ang manungod sa intensyon kan Meralco na mag-expand kan sa indang serbisyo outside Metro Manila and nauunambitan nga ni ang Albay. Na gustong sabihon, inibagang Meralco, iyo ini ang

0: nagdidistribuir nin kuryente sa Metro Manila. Di ngunyan ma-expand po da ini nin serbisyo sa mga probinsya. As in, ang target, probinsya Kanalbay.
1: Si Buen Osa,
0: na sa pahayag kan sa indang senior vice president na si Arnel Casanova, pamayukan Strategic Distribution Utility Partnership kan Meralco, na igwaki mga local government executive sa probinsya Kanalbay na nakikipagurun sa sainda. Tulong ka! Sisa yan mga sumbikala na ini.
2: Lato ba na yan?
0: Ano ang sa indong poder na itransak nindo ang Albay Electrico Operative Ninsulo na daining konsyo ang sa membro riskaine?
2: Lato ba na yan?
0: Remember, oy, mga chief executive, kung sisay man ka mo, na mga sumbikalan ka mo, na nanginginota na nagaribaga pigpapabakal na nindo ang Albay Electrico Operative, antes po nindo iyan gibuhon, dapat igwaning approve gikan sa mayuriya kan miembros konsumidores kaini sa espiritu kan pangaran mga katindugon na Albay Electrico Operative. Ano ka mong mga lapakan? Di ka mong nag... Hindi nindo nasabutan ang buhay nindo. Kung tutubudan ta ang pahayag ni Arnel Casanova, mga katindugon, sabi kan Philippine Daily Inquirer, speaking to reporters last week, Arnel Casanova, Senior Vice President and Head of Strategic Distribution Utility Partnerships at Meralco, said that local government executives in Albay had approached the company to beat up Albay Electrico Operative. Hapot, sisay ining sumbikala na ini. Although gusto tama ni appreciate na sinda nag-iisip nin paagi tanganing pakarayon mga katindugon ang supply kan kuryente sa probinsya kan Albay, pero di na mo na kamo manginutan. Tugutan nindo na magdesisyon ang mayuriya kan miembros konsumidores kan Albay Electrico Operative. Tanganing di komodidahan na pigpapabakal na nindo ang kooperatiba as in igwaning konsiderasyon na ikamadilin siyang lapakan ka kung sisay ka man.
2: Pasaway ka.
0: Uyugo-yugon mo an. Di dahilan ka ini. Si Gobernador Noel Rosal nagpaluwas din public advisory kasudma. The Provincial Government of Albay, PGA, is aware of reports circulating that the municipal city mayors in the province are seeking the assistance of Manila Electric Company Meralco to strengthen and rehabilitate the Albay Electric Cooperative Aleco. Ano nga ni ang poder nindo? Yes, you have the mandate from the people, but the mere fact that you are negotiating for and in behalf of the cooperative, you need to seek the approval of the majority of its membership. Mga katindugon, di man pwede na porke ikaalkalde o ikapaman gobernador kan kinaba na ini, di ka pwede basta-basta dyan mag-transaksyon, irepresentar mo ang kooperatiba, dahil lang ta ang igwanin boses dyan kami na mga miembros o kamo, o kasabay man kamo sa mga miembros konsumidores kan Albay Electric Cooperative. Although iurag-uraga na kita mga katindugon sa serbisyo kan kooperatiba, pero kung narugan sa indong gigibuhon, dainin do, mapapugula na ang mga tao magdiudo di ada duda na pigpapabakal na nindo ang kooperatiba, asin ka mong mga sumbikalan ka mo, madilin siya.
2: Lato ba na yan?
0: O sabi kang gobernador, at this time, however, it must be clarified that the PGA has not made any official request to Meralco. While we continue to explore

0: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Malsun! Si Bueno sa
6: Kiki! 23 minutos na makalipas po ang alas 6.
5: Natukon!
6: Marina, good morning kay Bogs Ainera Brimbuela Jr., Rizal de Estrella, Bing Buen Bores, kay Manong June Bigcas, Maorana Morning, Greenwood, sa Socrates System, sa Malinaw Albay 3, sabi ni Michael Las Piñas, Calieja Bijune, kay Juliet Bilda. Marina, good morning man.
5: Basta makabaylin.
6: Bata ngunyan mga katindugon dahil nakita ki nadadangog na co-op to co-op partnership. Gary Permina sa nakitang pasering duman sa privatization. Tagari dahil nangunyan ki establing kooperatiba ng kuryente sa Pilipinas.
5: Lato ba na yan?
6: Alos digdi sa satuyang palibot sa Bicol, aros puros man problemado. Dahil kaya kita nakakakuanin maray na ma-manager mga katindugo na tagadigdi sa probinsya kanalbay. Puros dayo ang nagpapahit digdi sa satoya.
7: Si Bueno,
6: dahilan ta sa dayo di gabus na gastos pig so shoulder kang kooperatiba. Bantang sigian padaplos puon rapandapan sundo arlimpo puro kan sa tuyang mga mahigos na linemen. Si mga yaon duman nagtutukaw sa air condition apuera sa libre na ang gabus na konsumo. Pasiram-siram sana.
8: Pasaway ka.
6: Kulaw ka. Kinaban Madam Ann Sudon. Pirla Bindal. Madugi unso alternate route dyan sa Malilipot. Nyata, dyan sa may, ano, sa may bypass road, anong nangyari ta madugion? Kay Eden Alim, kay Bo, duman sa isla, sigurado po madugi ito, tada ipamambaga ito ki patong na graba na nasa road opening pa lang. Sigurado ta naguuran mo niyan, puon pa kasubangge, madudugi ito kun may nagaagi ng mga motor, buna vehicle. Kay Farakayo na mismanagement ang issue dyan sa Aliko. Bako kooperatiba, dakul nagyayaman na naman ata ng iyo.
7: Si Bueno sa King, King, King.
6: Sabot naman kan mga matali, mga katindugo na ang kulang niya to, maray na management. Yan daman na pagpaparatransfer niya to sa, kundi talagang ano na, lubog na sa pagkakautang. Sobra o, kulang na, kulang 6 bilyon isang utang. 5.7 billion kan 2025. Eh, lalo na ngunyan na 2026 na dahil lamang ginanahan ang operation kan Aleko. E yan, picture charge pa nga ni sa miembros consumidores mga katindugon ang system loss including the value added tax. Ya kun hali una yan, sa ina naman daw yan kukuanon kan Aleko. Ade. Sa totoo lang, ako pigihiling ko kaipuhan ang malaog na bagong management sa Aleko, mapirak maparoy. Yata ngayabuin, ang inot na dapat na arigla ron, ang utang, tang utang mga katindugon, sige ang patong. Nya bilyon iyan, Jesus Mario, pirang milyon ang patong kang kada bulan, mga katindugon. Kaya dapat, mapirak maparoy, ang malaog na mamanihar, kan operasyon kan Aleko tangani na ang inot na tamparuson resolveran ang utang.
7: Si
6: pero kun ma pahit man sana dyan malaog dyan laway ang kapitan.
8: Ay,
6: manggiraray kimangyayari mga katindugon.
8: Lalo
6: lamang malubog mga katindugon an kooperatiba niya to. Kuta na ta kooperatiba pa man pigmimidbid man na kooperatiba kan gobyerno ang Aleko tabangan kan gobyerno kung paano ini makabutwa. Oto nga ni si mga may mga muroso pig pahit kan presidente na day na ngay kamumagmayan igwa ki amnistiya day na ngay kamumagmayan kan mga murosong iyan di bayadan sana kan gobyerno kung ano so talagang pagkakautang haliun itong mga muruso. O tapos maging presko and management talagang magdalagan ng kooperatiba sa espiritu kan kooperatiba base sa mga reglamento kan Cooperative Development Authority. Bako na ang pahit niya to kuro kooperatiba. Dilin siya digdig, dilin siya duman. Makauraguna.
8: Pasaway ka.
6: Ano Pading Noel Banyan? Kinaban. Maray ni si Pading ba? Noel, tamapirak maparoy. Dahil problema kan mga bayadan dyan sa Albay Electric Cooperative. Sabi kan sa Kuyang Agum, yaw na ngayon so, naguli na ngayon so sa tuyang aking saro. Nagbaba-baba nga ngayon kuta na so sa tuyang konsumo. Ngunyan, ngayon, sigurado, ang bayadan tangyay kan, sobra ng
7: 3,000.
6: Siyempre, sa mga arog niya tong kami baga fix earner ayo tanasa gobyerno automatic altasan mga gabos-gabos na mga buwis na ilamang kami nakakasalbar di kwentado na baga kung pira ang nare-receive sa kada bulan, kada kinsinas. So di siyempre, araw mo na magabat sa piad na kada bis mapahit ang alay ko. Ngunyan ngayang bulan na Hulyo, malangkaw ngayaan singil kada kilowatt hour kan albay elektriko operative. Di kagaw-kagaw ka na naman. Taso dating budget mo para sa pagsaudyan sa merkado na 3,000 para sa sarong simana ng pansira, mababawasan na naman. Di kagaw-kagaw ka, di ba? Di mapahit ka na naman, di. Ano na lang, tipid-tipid na naman. Tamas durdifisil, da ika magiging produktibo kunda ining kuryente. Lalong-lalo na sa bayan pang daing tubig.
5: Lato ba na yan?
6: Nagkautang sa apik. Inabot na yung bibilyon. Pero so 5 bilyon duman. So dating utang, binayaran kan aliko. Nakabayad so apik, bago nakahali, natana man giraray so 5 bilyon. Hype sa na. mga katindugon, ampil rika, nagluwas tulo si statement, malulugi daan ko po, co-op. Iyo, nagpaluwas ampil rika na malulugi ang co-op kung tatanggalo na ang system loss sa pagbayad, pag-asumir kan mga konsumidores. Pero siguradong ipapahali man sa nakan provider so ibang bayadan. Iyo, pigiling ko. Okay lang itong sa mga ibang para sa i-subsidy, ito ngayang para sa mga nagtitiriyos talaga sa mga pobreng tikoy. Okay lang ito. Pero an makagulo-gulong magbayad ang sarong konsumidores na arog niya to na religiously paying our bills before the deadline, mabayad ka mga katindugon kan system loss na aramong party ka iyan hinabas. As in party pa ka iyan, kapabayaan kan management. Yugo-yugod mong pigbabayadan mo ang kapabayaan kan management. Gari baga pigtutolerate niya to na okay lang mag-receive kanin dakulang sweldo, nagpapadakula kang kan sa imong rula pogo dyan sa air condition na opisina. Ta total, pigbabayadan ni man sa naan pagigimong inutel. Kinaba na no ha? Makaurag-urag pag para isip-isipon. Pero ano ang choice niya to? Ipasar na itong sabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na ano nga ni itong kuryente ko? Tanganin kon magpakabit man kita ki solar panel tagusto tanaman na mag surusadire o dahil nakita ni Dakol na problema. Buda, dapat, dahil naman pagbuwisan kan gobyerno, mapahit man sa Department of Trade and Industry, dahil dapat magkuha ka mo kipirmiso kung kamo magamit na kan solar power o magamit na kamo ning solar power system kan sa indong electrification sa harong, ta dapat igwa ka mo ning babayadan na permit. Permit? Purus na sana. Ilingon mo digdi sa Pilipinas, makagulo-gulo. Nagigos ka? Kaya, ngunyan, mabakal ka kidaga. Duman sa daga, papahiton ka kibuis. Ang pinaka halangkaw na buwis, ano nga ni itong buwis dyan sa daga? Mga katindugo na langkawon. Pag mapatugdo ka, ninharong, makuha ka kipermit. Mabayad ka na naman. Oras na nakapagpatugdo ka na kiharong, igwa ka man giray ki buwis na babayadan. Aram kan gobyerno na ang pirak na natatada sa nagtatrabaho sa gobyerno kinalta sa nakibuwis. Mapatugdo ka kiharong, kabus na permit, kaipuan mong bayadan. Mga katindugon, nauubo sa buwis ang pirak ang pinagpagalanggan mga pobreng tikaw.
5: Lato ba na yan? Kawagururang na pay.
6: Kundi paano lamang mga katindugon, arog ka iyan talaga. Ta, igwa kita ki gobyerno. Bako arog kan panahon mga katindugon, dahi. gobyerno. Fight sa nang fight kung ano ang gusto nindo, kundi ikaw mo madakop kandato. Pero kung madakop ka mo kandato, ah, pwedeng bugta ka ng liog nindo ki pagabat na gapo. Kaya, ako tanaman iyan, kung di, siyempre gusto tamaning protection hali sa gobyerno. Na, dahil man kita magulpi, dahil man kita mga katindugo na mga naan, na kitang mga dahil man nakakadulag. Kasi nga ni mga fixed earner, yaon sa gobyerno, dapat iguamanin protection. Dahil ka pangayabuin o kontintado na ang protection sa indokan gobyerno. Na nakamong mga nagtatrabaho sa gobyerno forever. Dahil nga yan indo, maski igwaning pandemic, paturuturato'y kupsit man sa nabangayan. Nag-re-receive ka mukha sa indong silda. O di yun ay nangani kita kan magpara okay na po, okay na iyo. Tayo ng dakol na argumento. Kay Madam Elena Valenzuela. Sa Vargas family digdi sa Galicia rapo-rapo asin sa Valenzuela family sa Labdig Malinaw. Salamat. Kay Pinida, Marina, good morning. Ako man sir, mapa solar panel man, ako solo parents para makatipid sa alay ko. Iyo, kung ang problema mo, kung igwa kanin mga air condition, ang gagastusun mo, sobra kabangang milyon? Kung gusto mo nang magamit ka na, magamit nin, air condition, nagagamit ka man ki salit na puro prigadier, milyon ang gagastusun mo. Iyo, pero kung mga ilaw-ilaw man sana, electric fan, ay hindi nin problema. Mga 350 mil gayon, pwede na.
7: Si Bueno Osa.
6: 37 minutos na makalipas po ang alas 6. Ano ngayon, Buen Ann? Pagiling mo? Sain? Duman sa kontrasuna ni Senador Alan Peter Cayetano. Ako sa totoo lang, bago daw ako interesado na kan mga diringkilan nindo sa politika.
7: Si Bueno Sa.
6: Iyo iyan ang nakakapalugmok, nakakapagpatios nin maray sa Pilipinas. Ilingan nindo. Ah? Si saan mang nagpaparairiwal man sana? Ah? Bago daw totoo ang sa kuyang suspitsa na ang nagpaparairiwal man sana, so dating magkakasurog. Kung balayan! Sana mga katindugo na dapat basulon? O si Alan Peter Cayetano? O kaibanan baga anak ni Duterte? Si Duterte baga mga katindugo? Kaibanan ni Marcos? O sindaman sana nagpaparairiwal? Buna sindaman sana ang nagpapariparibo? Kundi kita bilang mga siyudadano, matapos ang eleksyon, saabot niya to na may gana, buda, may pirde. And majority rule. Diba? Uy, respeto ta. Tasindaan guminana dyan, di respeto niya to. Although iba man ang satunyang gusto. Gusto takuta na sutultol. Kundi ta paano, di itso nagmamauot na maging tultol ang gobyerno, di ano magiginibon niya to. Pero sa panahon ngunyan, ang nagpapararibok man sana, sinda-sinda. Sinda man sana mga katindugo ng mga unitibs naan.
7: May mukulayan!
6: Iya? Kita, tranquilo baga. Tataw kita magsunod. O di, kamo ang yaon dyan sa gobyerno, masunod po kami. Iya? Kaya lang, nahiling nindo, sinda-sinda man sana, ang nahiling niya tungon yan, na mga imbulto sa harabasan. Sindaman sana na magkakasurog kan nakaliis na eleksyon ang mga imbulto, mga katindogon sa flood control. Mes! Diba? Bata, puminait na naman si Mayor Magalong mga katindogon kan Bagyo. Kadaklan ngayang mga mahabas. Mambabat!
8: Turaw ka!
6: Makaabuhon ka mo.
8: Basta na.
6: Dapat na isinda magparairiwal. Ta sinda man sa magkakasururog ka mo. Ah? Oh, Di sabi nindo 32 million ang buto nindong nadali nindo. O di dapat masupog ka mo sa 32 million. Dapat magpahiling ka muna kamo nagtatrabaho para sa bakusan na 32 million kundi sa bilog na Pilipinas. O di ata man ang iba na nag-rebook na kamo pagpapara pahito nindo. Ay nangyay sa mga kuyan, kakamping. O niya, tama na nung labot ni sa inyo. Basta kami nagsusunod sa gobyerno. Ay, ba, nang kina ba? Nagpapasurog na sa iba. Silensyo ngayon sa ibang grupo. Paano kami makiaram sa indo na kamu-kamu man sa nasadiri nindong intereses ang sa indong ipinaglalaban? Pero kung intereses iyan kan, Pilipinas mga katindugo, na umasabay kami dyan.
8: Pasaway ka.
6: Arog ka ito na nga po na naliyon ng system loss. Ay, okay hun kami dyan.
7: Si Bueno sa
6: mas pakusugun mga katindugon ana social services. Ay, okay hun kami dyan.
7: Si Bueno sa
6: pero kung pahaliyo na ibagsak, ay day na kami dyan masama. Ay, kamuna sana. Riyaw na nga ni kan ibagsak. Ay, kamo na sana.
8: Masaway ka.
6: Ay, kami dyan masabay sa indo. Mga katindugon. Good morning, Sir Buen. Buda kay Manong Mani. Si Manong Mani, uto sa Camarines Norte, tanagbisita kan sa munyang sister station duman. Ano, Madam Ella? Si Madam Ella, ang sa munyang magayon na pag-irima. Yaon ngunyan. Iyo, iyo ba, Anna? Sa indo na sana iyan, tatutal, kamuman sana. Ang nagtaram sa sadiri nindo na kamuan mga nakakuakan mayuriya na gusto mo naman magtubod. Kaya nga ni pigre-respeto, Mina, kung sisay ang nagtutukaw. Pero kung magpapadagos na sige ang dino, at naaapiktaran ang gabos, lalong-lalo na mga katindugon, ang gabos na mga Filipinong tikoy, ay, donut. Kaya, mga Filipino, magmagno, magtimaan, pagabot kan Disyembre 2 a Nobyembre 2 na eleksyon, tanganing makapagpreparar na kitakan sa tuyang sadire, makapagkondisyon na, para po sa 2028 national eleksyon. Thank you so much sa tuyang mga mabuot na sponsors. Dinil Bakery kay Madam Gina Nang. Barsaga Eatery as in Inting Barbershop and Salon kay Ate Beth Barsaga. Sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy as in Madam Girlie Bea. Siyempre mga katindugon sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nads Mambing as in Lian Calmada. Sa Tabako, Color Mix Paint Center, Business Store, as in Madam Helen Berwega. Kay Tabako City Councilor Reader Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Nakasabay niya to, kasubago si Loins. Onyan si Ella. Sa maabot na Lunes, Pizza Tres po, si Glenn O. Sa Idi ang totoo. Ano manong John, sarado ang kinaman. Nagari nagilamaw ka de. Kay Manong Reynold Martires, good morning. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
9: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr.

0: Dr. M.
1: Hello, wellness. Maligo at muli. Programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agave oil, mushroom at syempre, barley grass. Asukal, dahil imbis na asukal, ay stevia po ang ating sinangkap. Ano po? Lagi po nating binabanggit sa ating programa na ang Best Cafe ay pinili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Siyempre, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Alam niyo po ba na ang mga Pilipino ay talagang mahilig magkape? Ano po? Ayon nga po sa ano eh, sa statistics mga ka-wellness, ano, maraming Pilipino ang hindi nag-aalmusal basta makapagkape lang. Kaya dapat yung pagkakape, sinusulit talaga yan, ha? Lalo na kung naghahanap ka ng herbal na kape, syempre, gusto mong magkaroon ng benepisyo sa kalusugan mo, eh dapat maging matalino ka, ha? Dapat ang kapartner mo ay Tatak Best Cafe, okay? Sa aroma pa lang, sa lasa pa lang, may enjoy mo na, ano, kumbaga satisfied ka na, tanggal na ang stress. Eh lalo na pagdating po sa mga benepisyo ng mga sangkap, ha? Kaya nga, ang Best Cafe ay tinanghal bilang pinakamahusay at pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa, okay? Lalo na ngayon na lalong pinatindi ang Best Cafe kasi mas marami ng pagpipilian. Maliban sa original blend na 8-in-1 coffee with herbal mix, meron ng Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix, Best Cafe Black 4-in-1 coffee with herbal mix, at Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensen. O ay kilala to na malapang makain at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan. Dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Mga ka-wellness, sa puntong ito, lagi po akong tumatalakay ng mga paraan para lumakas ang immune system, ha? Lalo na ngayon may threat, ano? Meron pong nagbabadya na matinding virus na maaaring pumasok sa ating bansa. Kasi kalat na sa ibang bansa at sabi nila, ano po, parang COVID-19 din to na posibleng maging pandemic. Sana huwag matuloy. Ano po, ganun pa man, ano, gaya ng lagi kong binabanggit, kapag ang sakit ay dahil po sa virus, wala talagang direktang gamot po yan. Ano po, ang talagang panlaban natin dyan ay ang sarili nating resistensya o yung ating immune system na niregalo po ng Panginoong Diyos sa ating katawan, ano, bilang first line of defense. Ano po, kapag malakas ang immune system, kaya nating itaboy, puksain ang mga virus. Ano, nang sa ganun ay hindi tumagal sa ating katawan, huwag tayong lumala, hindi tayong magkaroon ng mga sintomas hanggat maari. So, lagi kong binabanggit na kumain ng mga masustansyang pagkain, prutas at gulay. Ano, maliban dyan, huwag magpupuyat, matulog ng sapat. Ano, laging uminom ng maraming tubig, magkaroon ng regular exercise, magpaaraw sa umaga, iwas sa stress. Ano po? At alam niyo po ba na isang paraan pa na pampalakas ng immune system ay ang pagmamasahe. Ano po, tamang inyong narinig, ano? Ang pagpamamasahe o kaya kahit masahin mo lang yung sarili mo ay tumutulong para po tumaas ang ating white blood cells sa katawan, ano? Na malaki ang kinalaman sa paglaban sa iba't ibang harmful microorganisms tulad ng bakterya, ano po, at viruses. Okay po? Kaya walang masama na magpamasahe po tayo araw-araw, mga ka-wellness. Marerelax ang katawan natin, gaganda ang blood circulation, masusupply sa ating mga organs ang mga nutrients na kailangan po ng ating mga organs, sasarap ang ating tuwanda ang muscles. Ano po, mga ka-wellness, dyan. Yun nga po, ano, ating white blood cells, ano yung ating, ano po, sa iba't ibang harmful microorganisms.

sa mga ka-wellness. Kumbaga, mas lalong magiging potent, mas magiging capable ang ating immune system, ang ating mga white blood cells na labanan ang iba't ibang harmful microorganisms. Kung hindi man po magpapamasahe sa ibang tao, pwede nyo namang masahihin ang sarili po ninyo. Maghaplas ng Kyusai Massage Oil, K-Y-U-S-A-I. Ang Kyusai Massage Oil kasi nagsasangkap po yan, mga ka-wellness, ha, ng katas ng luya, sili at grape seed. Kaya deep penetrating talaga pong tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. At maliban doon, yun nga po, ano, mga ka-wellness, tulong para lumakas ang immune system. Maging ano, yung mga insekto, lalo na po ang lamok, hindi ka basta-basta dadapuan kapag ikaw ay naghaplas ng Kyusai Massage Oil. At dahil po, napakasarap ng amoy nito, lalong marirelax ang iyong paghinga. Okay? So napakaraming pakinabang ng Kyusai Massage Oil. K-Y-U-S-A-I, Kyusai, napakahusay. Bilang

0: at nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, mga ka-wellness, ano, at gaya ng pinanggit ko kanina, pagpapalakas ng immune system, kumain ng prutas at gulay, hindi maiiwasang irekomenda ko sa inyo na kapag kayo ay nagjujuice, dapat best juice brand 10-in-1+1 dahil nagtataglay din ito ng purong katas ng mga gulay at prutas, lalo na sa mga taong mahirap pakainin ng gulay at prutas. Okay, dapat kung nagjujuice ka, dapat best juice brand 10-in-1+1. Ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na pambuong pamilya na. At ang best juice brand 10-in-1+1, maliban sa napakasarap, punong-puno ng sustansya ang mga sangkap, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Yan ang best juice brand 10-in-1+1.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Minsan may nagtanong po sa akin, mga ka-wellness, ano daw ang pinakamagandang panahon na maligo sa isang araw? Ano? Nasagot ko na to dati, hayaan yung gawin nating review po ito. Kung ako ang tatanungin nyo, pinakamagandang paliligo sa isang araw ay sa gabi. Ano? Kung isang beses ka lang maliligo, maganda po sa gabi kasi buong araw ka po siyempreng nadapuan ng mga bacteria, viruses, fungi, mga harmful microorganisms. Maganda na bago ka matulog, maligo ka para presko ang pakiramdam, malinis ang katawan. Tulong pa yan para gumanda ang iyong pagtulog, mga ka-wellness. Wala rin namang masama na maligo twice a day. Maligo ka na sa umaga, maligo ka pa sa gabi, walang masama. Pero kung isang beses ka lang maliligo at mamimili ka ng panahon, mas maganda po yung sa gabi, mga ka-wellness. Kasi kapag naligo ka sa gabi, tanggal ang mga harmful microorganisms mula sa buhok, ang katawan, yung tulog mo, relax ka. Sigurado mga ka-wellness, pati yung pagtulog ay quality. Ano? Eh kapag naligo ka mga ka-wellness, syempre may mga irerekomenda akong produkto. Sa buhok, dapat yung Era Hairy Growth Shampoo. Kasi ito po yung nagtataglay ng mga minerals, mga vitamins at ng iba pang sangkap na tulong para maging malinis ang buhok, tulong para matanggal ang balakubak, at tulong para kumapal at gumanda ano po ang inyong buhok. At syempre sa buong katawan, magandang gamitin sabon ang Era Charcoal Soap. Ano po? Dahil nagtataglay naman ito ng activated charcoal na tumutulong pumuksa ng mga harmful microorganisms sa balat para manatiling malinis at bata at malusog ang balat, ano? At maiwasan ng iba't ibang skin diseases. At sa leeg at mukha, maganda ang Era 3-in-1 Soap na nagtataglay naman po ng arbutin, glutathione at kojic, mga sikat na ingredients sa buong mundo na tulong po yan na pampakinis, pampaputi at pampaganda ng balat.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Growth Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: All right, mga ka-wellness, syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa, okay? At napag-usapan na rin lang natin kanina yung pag-aalaga sa balat, ano, yung perfect timing sa paliligo. Ituloy-tuloy ko na, mga ka-wellness, ang mga natural ways, ano, mga natural na paraan para laging maalagaan ang ating balat, ano? Syempre, yan ang largest organ in the body. Pinoproteksyonan tayo niyan buong araw para wag tayong pasukin ng mga harmful microorganisms, ano po? Dapat alagaan natin yan. Kapag natutulog, magandang naka-off ang ilaw or naka-dim para ma-relax ang balat at hindi ma-stress. Ano? Uminom ng sapat na tubig every day. Magkaroon ng sapat na tulog. Iwas sa stress. Ano? Magkaroon ng regular exercise at magpaaraw sa pagitan ng 6 a.m. to 8 a.m. kahit sa loob lang ng 20 minutes. Pero umiwas naman sa araw, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. at 3 p.m. Ano po? Yan ang mga paraang natural para po manatiling bata, maganda at malusog ang ating mga balat, mga ka-wellness. At syempre, gaya ng banggit ko sa inyo kanina, gamitin nyo po yung ating mga produkto, yung Era Active, ano, Era Charcoal Soap at Era 3-in-1 Soap. Ano po? And speaking of balat, alam nyo, napaka-importante ng antioxidants. Ano? Yung ating mga produkto tulad ng Best Cafe, ano po? Mayaman sa antioxidants. At ang isa pa, mga ka-wellness, ano po? Ay yung Dr. M's Amazing Tea. Dahil nagsasangkap po ito ng katas ng luya, turmeric at stevia. Ang isang tea bag, timplado na, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Kapag nagtsaa kayo nito, maliban sa tulong sa digestion, tulong sa blood circulation, tulong po para maalis ang pananakit, pamamanhid at pamamaga ng katawan. Ito'y mayaman sa antioxidants, tulong para gumanda ang balat. Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand pagdating sa herbal na tsaa. Ano, most trusted brand ang award ng Dr. M's Amazing Tea.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health.
9: Ang Dr. M's Amazing
8: for Healthy Drink Tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
10: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan.

0: Kalusugan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 1 Coffee Herbal Mix. Healthy pa.
3: Bibili sa Race Supermarket sa inyong lugar.
4: Mare, ako ng Ivacos Ossius. Magandang punpo ang titang Garden Center. Ang lahat yun mo. Meron silang mag-or and green teammates sa kanya. Daling tayo Central City. Sides, pagdating sa food, ang kulit minagpapagod.
5: We're celebrating and ensure an exquisite events you'll ever sell most beautiful locations from weddings, events, and souvenirs. Productions. Choose from Hesdehera. Bring your vision timeless. A Philippine and Asian planning beyond us to offer catering and party trays. Perfect for celebration. Make your sweetest moments evil with sweet Grazelli food with dishes from memories with our photo shoot sessions or back room accommodations. Complete with three free one dishes room service breakfast 4908-952-24 Asmin Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside at Casa Veramore, patient, refined and truly with Casa Veramore, your completion race.
6: At masigla si Papa, maayaw ngayon. Parang mabilis na siyang mapit. Kaya simula ngayon ko siya sa makapala. Sos ni Papa, makabili nga ng
7: pala para sa mga tao tunay. Lalagamot at hindi uri ng sakit.
8: Manok!

0: nyo, gagawin GC Prime. Pabilis kaya makukuha at higaba ang internet. Daling bayaran. But wait, bang verified GCash, verified Maya account mo? Doon paraan ka naman kayo na sa aking FB Actardo. Tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking Puro Tabaco site. You may also visit our webpage to find out Cebut. Ang matatakbuhan niyo ng pangangtunay.
1: I'm Christine, a student. Ako ay dahil sa
2: e. This is Paul. May 10 po. Ilapira. At sinong ko na ba? Iyak ko. Parang vatang-vata.
1: Yeah. Paul sa talagang pumuti at putara.
3: Even witched with a lion. Tatlong ingri sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorong luha. Ang gabi ay
4: si Salvin na.
5: Israel One Soap. Aprobado. Registration. Mamimit.
6: Race now. Best news and music is One Music. Fisher Station Radio News.
7: Tamang-tamang ipas. Natugtugan.
6: In FM 1.
7: Dugo na.
8: Ako man tabi saan sa itod ba?
9: Rita.
8: Sa mga detalye sa mga barata at kan sa tuyang panahala. Ipigayag kan Philippine Atmospheric Geoastronomical Station apat na bagyo po'y maglaog sa panbulan ni Agosto. Bas na tulog kanito. Tulo na duwasag kun sa tulong basperensya sa Rosa sa Ugres in Disyembre. Inisarong bagyo ang pinna sa bulan. Sinabi man posible mong makusugo na sa pagultanan kan Oktubre 2026 sa Enero 20. Po pwede ining mabawasan na bagyo may posibilidad na magkusog. Nagkakaperang mabibilog na sinmagin sa roon. Gun pa sa Weather Bureau na halos turan na o kaya ang uran na parte ka na ito alagad posibleng maka-experensya. Ako lang mga perang turn Luzon. Bias ni Kitman ang pinaglalauman ng mga paguran sa Tikan Southern Luzon. Bisa Mindanao, nagpatanid ba ng pag-a-experensya ning Tagmara sa pagkakas Eastern Visaya, Mindanao, mantang posible na magkaigwaman ning drought sa Camarines Norte, Katanduano sa Biliran, Cebu, Tamara, Samar, asin sa Sikihorn po iyan. Naras na alas 7 kaaga. Ano oras sa Indoka? Best cap sa supplement. Kunin tao na nangangaypuan. Sa nang pag-inom ni sarusan ng kapsula sa mineral food. Tangani na taas sa posibleng kahilangan mineral food. Tabi mababakali nationwide. Nagpalwonder storm at an pag-asa ka sa banggi. Matanga. Experensya sa good sa kormit. Iguan sin makusog na paros sa may ponda. Ni Snor and Santa Elena, Kapalong Iman, Vincent Sad. Na po pwedeng magdurar ni saro sa good sa. An kamugtakan kan panahon ma. Tikan Drumblon or Doro na po pwede man po saro sa da. Ingat an public pagtara. Pekto kan hon.
6: Weather.
8: Alas 7 pagkaatas ka na lokal. Ang mga barata doon po ay want drink. Mga manan kung kamutalo ni juice sa sendo best sa silaogan. Pasiguro at juice na mas an ipa. And best juice town health mababakalindukan nationwide. Pigli gobyerno kandong kan pamanuel irosal. Inibong anak na Manila Electric o Meralco. Para sa electric up in mga bareta na naghatabang gikaan mga alkalde na mga syudad si Binsya Kanalbay, tangani na papin i-reabi ang kuryente sa ayag na maski padagos inig ang gabo sa pusat ng kuryente sa Albukitin nila unigusasyon na nagpuntanan government of Albay asin ka kailan kani nangangapuron ang probis sa pamayukan Meralco na maging mas maywasing mga pahayag tangani na malikayan ang pang-impormasyon. Okay sa publiko, nandoon man kalbay na bako o dahil sa inang paninindugan sa isang kon kung paano i-rehab papakusugon ang pagpapadaan at magigikan na paubaya mismo sa bagarsa na kaini ninulit asinda nga naapinabang man na mga laktang tanto kung babalikas na Agosto 30 taong 20 sa interview kay Second District Congress kay Gloria sa iya na nagkaigwana si napirang kasabay si Albal Rosal Preselag Congress and Salceda kan Tercer Distrito kay Dini isyong kina Albay Altibo Valencia kan Albay sa iya pang ipig na mara an ngani ang pagpapadalagan sa mira sa programpang Kanaleco alas 7 kaaga. Na Department of Public Works Region Fatindong is naigwaning anong classroom solo building school by ang proyekto nagka-95 milyon yung betong

pakarahayan, kalidad kasin masimbagan ang kakulangan, classroom o eskwela, segmentary school, primaven, tabang, ang ba eskwelaan, solusyonan, ang haloy ng problemaan sa pag-eskwela, kakailigtas, mas komportas ang kapalibutan sa pag-eskwela, ang mga nag-eskwela, hindi asin ang mga paratong, masimans, PWH Albay, First District, Zerda, Pidad, may hewa na sixers, home, opisina, work, solar power system, and ala fire, water, asin, WD, access facilities, ngayon na masyerto ang kaligtasan, ang kaginawahan, kan mga nag-apwera sa pagsiserbing modernong pasilidad, panag-repequation, kan komunidad sa panag-aarog, ang proyekt sa Lindong, kan 2020 Education Fund, kan education, as build, frustration ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., pusugo ng impresyon, asin, gibon, asin, ligtas ang sub-nasyon. Ang Bicolor Pagkan official na token na ginagawa sa 28th of the Nation Zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Jr. CRC BC Crafts and Design Herb Oro Nyo Kanupin Mantang ang sa indang kumpanyang official provider para sa Zona 26 ang kumpanya na nakulang agyata ang pagbid token na bulan lalo na ka init orders natapos asin gabar sa oras ginina asin pagtatrabangan kan sa inang bilog na team amatman and crafts and design sa gabo kan pasabing sarong on makapagsihirasa sa sarong nasyon na mientras tanto nagpa-congratulate of Tricol si BC Crafts at Jero and sa indang ginibo bilang sarong ambatorya kan nasyon Kadaan ang duwang lang kasulo sa boarding house sa Barangay Rawis, Legazpi City kay Bureau of Provincial Fire Marshal Tenderick Sura. So, kanakaris na Hulyo 21 apat ang duwang individual ng bita ng edipisyo sa roosubot ining potential building boarding igwang porsyon na pinagagamit bilang opisina. Sing board ang nagtitinapwar sa duwang nagadaan. Duwido, spundimaro asin na nagpaabot o nakaabot alarm. Ba na assessment kanahen siya. Trikahan kao sinagabot sa 5 milyon pesos ang dahil sa pagrugang na damay man ibikulo na nakaparada sa lugar. Pagiramdong ka rupin isiputi, urug na kuniguhang tahan ng boarding house asin na nagsusunod ini sa mga autoridad. Sir permit, tangan ina igwang compliant sa arugan fire code. Kayan, asidente. Mientras tanto, problem ang pinaghihiling na pinagtulo sa narusyadan. Pag-asa raw, tikan mag-umagahon na kan 28 na iwang estudyante asin duwang iba pa Supreme Miraflora Marshall kan Bureau of Fire Protection Albay nagpunang kasulo banda 5 nin mag-amagahon kadang isa paagi ka na pag-abot na nin alauna 40 bombero dakulyo asin nag-abot na first alarm sa naideklara ang fandang alas 2:20 estudyante ang duwang isang pasamatog Sursogona City border ang nagsabarman ng second degree burst sin mga anatuyo sa investigasyon kan BFP sa face running and possibly kan kasulo kung problema panginot na pinakausa kaya pinan na tapos pa ang investigasyon BFP Ligaspin ang eksaktong mantang inakabilugan na mga detalyante sa katandaan ang anyos ng lugaran rong 38 anyos matapos na nagramantot nin mga gocho sa barangay San Andres Catanduanes alas 7 na 17 sigon kay Police Sergeant Riano ang hepikan Karamolis Station to nagkakalot sa lugar kan biglang magrasay ang daga ng base na residential tag east marto an utras na residential UB anak sa Parmaning Pigdaras Legal Center man sa lugar anyos na nalugar yung nagagading sa Kuro matente dahil asin warang signala alas 4:30 and wagahon ka nakalito 8 kan maipaabot sa insidente gasyon naglulua botin gold kikan nagrasay kandaga pagkirumdom pero publiko ang illegal na pagmimin may pa direktiba kan probukan Catanduanes police asin pa magpapatindog na ng permanent attachment sa barangay Mapugulan ang illegal na pagmimin sugma bantay bita na lugar Parada 30 23 na po nin pagkaan. Parehong nakabot po ang duwang na paraoma pagbabrilon mantang sitio kan sa barangay F sa Camarinesur kan nagtalikod na dahil nakagibo pang idala sa ala an makalis na mapuruhan bala ang mga biktis indadan barang Bulakling dumain si Dong may agom son pita ng banwa alas 9 banggi sa inuman gig sa harong amigo ang mga naglalakaw pa ang magsulpota anday na pek asin warang kaabo badil ang dua gamit anday pa maging badil na natumba ang mga biktima mantang makaga prospectus pambabadil.

0: 24 natabi nin pagkaaga. Sunod, abredo sa supuestong halion system loss chart. Lagad na nga ngapudan nin busising pag-aada. Ansyon, kasado na sa balikayal 612 million spy fund o confidence ni Vice President. Huhubaan, gibuhunat. Mantang si Romuald pasimbag na kang ombudsman lang rampa. Yan pang mga bareta man.
1: Adults and senior citizens, di nyo na kailangan para mag-bata ulit. Reconnect with your inner child at wellness bike. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiard, foosball table, mini golf, and challenge your friends with board ng chess, scrabble, Chinese checkers, at backgammon exercises, plus and wellness, tai chi exercises, exercise, and yoga. Habol na July special 100 power with free sa mga 50 years old and 151 hour up to 49 lang July 25 lamang ang kanilang ang Golden Wellness by Kid Seya ay sa third floor Manuel Seya Herrera Street Kinaleta Baco City open from Monday to 9 a.m. to Golden Wellness by your new home for health vitality Wednesday night casino closing winners every more Saya ikaw na ba naman nanalo Casino Plus. Gambling is years old and above only. Gambling can be male responsible or PH or call National in 024-568. Nahon ngayon magkaing kalusugan ang karamdama lumala. Hanap mo ba ang mabiyato at wastong medical na serbisyo na sa Queen's Med and Laboratory. Laboratory services test. Complete blood chemistry test. Blood cholesterol. Uric acid test. Liver function safety analysis test. Exam. Pap smear. G. Meds. Meron di flu, pneumonia, at hepatitis. PD for kids. Internal medicine checkup for adults. Checkup for pregnant fertility. But wait, there's more. 50% off oncotherapy treatment sessions para sa diabetes. May kinsa arthritis, ADHD, depression at anxiety OS. Matulong ito para sa main function and pampalinaw ng mata. Paganda ng sirkulasyon ng dugo. Din para sa employment requirements, psychiatric and psychological. Hin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bumbo ng BDO Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to 3 a.m. PM. Queen's Med Medical Clinic and Diagnose with Precision, Treat with Compassion. May manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken na manok ni Osang 75 pesos lang. May free gravy pa ni Osang Chicken Nuggets. Walong chicken na magugustuhan na lalo ta. Crispy sa labas, juicy swak sa ba. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Presyo, panalo saya, bili na. Available sa lahat ng brand ni Osang.
2: Rabies? Day na maghaon sa na ang Bite Center proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kan. Sa St. Jude Animal Bite sa Ongluna sa Kamrot, ayam o ihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man, book page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Tahon ang St. Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco, Mandokop o i-contact sila sa 0966-1996-70469.
3: Alta presyon o isang karaniwang sakit na sanhin ng pag-inaasahang kamatayan. Kailangan boss. Herbal capsule. Tamang panaba. Okra, saluyot at panax ginseng. Para mapanatili sa normal pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Boss. Herbal capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ka, bumibili ka ng best cafes in one coffee.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit best cafe mong bilhin?
6: Akong antok sa klase. Pero simula ng best cafe green, mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng best?
6: Dapat lumalakas ang immune system ko, hindi magkasakit.
4: So ano po ang mahilig uminom ng kape?
6: Basta best cafe masyadong matamis dahil meron itong sangkap. Na stevia.
4: Mag-best cafe green na.
7: Best 6-in-1 coffee with herbal sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Rada 30 sa iba pang mga bareta, pasiring na kita sa bagabaretang nasyonal. Kadaging gantry camp ang hararom na pagtok sa prosopuesto Ferdinand Marcos Jr. na halion na ang sisim loss charge sa ulan na nasingil sa ini na dapat ang magiging epekto kayo sa operasyon contribution utility. Nabi ni Meralco Executive Vice

0: Operating Officer Ronnie Apirucho na pinagkumpanya ang prosupuestong reforma kan presidente na pag-adalan ang posibleng implikasyon kay ni sa bilog na industriya ng kuryente. Sigon kay Apirucho ang system laws sa Miralco kundi isarong normal na parte kan operasyon kang utility sa pag-ato ng consumer. Magiramduman na sa State of the Nation address pudan si Presidente Marcos sa Kongreso na amyandara na Power Industry Reform Act o PIRA tangani na ipagbawal ang paniningin kan si Merz asin mga katakod kaning value added tax sa baga consumer. Ang system laws ay ini ang pagkawara kantang nag-aagi ini sa transmission asin sa network dahilan sa mga technical na rason, mga illegal na gibit kan jumper asin ang paghaabas ng kuryente. Sa lindong kaya kan iper kasabay ang Republic Act 91. Asin Republic Act has pinagtutugutan distribution utility na mabawi ang system laws. System laws ang bulanan na bayadan sa paliwanag kan miracle ang system laws charge sa sarong pass-through charge na direktang income asin kumpuesto ini sa 5% kan kabilo singil sa kuryente kan mga consumers kaini. Dagdag pa kan kumpanya na padagos ini nga namumuhunan sa modernisasyon kan power distribution network asin sa mga programa nga nagpapababa kan system loss rason tangani na mamantiner kaini ang level kan system loss na mas mababa sa 6.5% kapa and kan Energy Regulatory Commission na
1: para national.
0: Piglinaw ni Senador Robin Hood pan sa iyang day pag-atindir sa occasion address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos day dapat maikonsiderar sa Presidente. Social pignigra ni Padilla ang mat na mga duda na pigtuyuson ang pakinikan sa iyang sen sa sona. Senador siya sa oposisyon. Respeto kay Presidente Marcos bilang sarong personal. Ipigpaliwan na sana niya na dai mag-atindir sa sona. Kaya na maotro ang naging sitwasyon 2024 kung sa inagin na kapansin-pansin ang reaksyon na nagpak asin nagtataong pagsaludo ang ibang nag-atindir. Sigon kay Padilla, anso na aldaw kan pag-report sa mga nanamamanuan Pilipino kaya mas maray subo ay mag-atindir bito sa okasyon asin kan sa indang personal na relasyon na. Dahil man nag-atindir sa zona, nagkakapir ang mga senador kasabay sinda Alan Peter Mi Marcos, Pia Cayetano, Lorin Ligarda, Mark Becinro Bongo.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Nakatalaan na po ng execution panel ang presentasyon na tigo si ebidensya katakod kan subod sa lang pagka ni Vice Tartekan 612.5 million pesos na confidential funds sa Senate Impeachment Court ngunya na Hulyo 29. Sigon kay House Prosecutor asin Manila Representative and Senator Iyo ang magtao ng pagkakataon na mahiling ang mga ebidensya Article 1 kan articles of impeachment aning culpable violation of the kan betrayal of public trust dahil sa lang paggast bilugan na 612.5 million pesos na pansa sa lindong kan Article 1 pinagarte kan paglustay subuot 112.5 million potential funds kan office of asin kang inipa kan Department of Chuaman kan House Committee on Good Government Accountability na negasyon sa lang paggamit kan confidential funds 24 sa laog ni nagkakaperang bulan na ni panel manungod sa mga withdrawal, disbursement, station of confidential funds in Candepeda na negasyon ang subuot nga kasabay na ang acknowledgement receipts na may laman subuot kan mga recipient discovering pika ang mga birth rights in bako mga tuna pagkakamit bidan kan mga ini and pint ang naging pabasya sa ating impeachment complaint kay Vice Presidente. Sa ibong mga 931 na sila dating land of land bank sa land bank show manager Violeta Constantino ang bank division branch manager ni Nita Campos papasupi naman kan sport sinda Maribica Pareha House Art Management Service inailuwas ang official records katakon ini kan impeachment proceedings.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Pigsugo na kan Office of the Ombudsman Representative asin dating House Speaker Martin Romualdez counter epidemic katakon kang reklamong plunder rapa asin direct bribery naman sa saya. Sigon kay Assistant Ombudsman Mayo nagpaluwas ng kasuguan ang preliminary investigation team kan Ombudsman Noblesa asin sa iyang mga kapo-respondents na nasimbago na ang paluwas sa Rungal daw matapos ang sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan binanggita na pagsasangat ng multiple criminal charges o criminal case sa ombudsman laban kay Romualdez nila sa subuot sa pagkakaimbolto kay sa plot sa mga kapo-respondent din da Romualdez Jose Paraza.

0: Jocelyn Sereno, Hermuen, DS Tautin and Associates, Sam Chan, Foreign Exchange Corporation Board of Sita Chan, Tara Yolanda Crudo, Caniban Jr., Chan, asin iba pang Jan, asin Jane Do, sinas na maski makulog para sa sinang pamilya ang sitwasyon. Pinagrespeto niya ang tiyasin pinagkaunan doon na dahil siya naghanga ding anuman na pabor o kaya espesyal na pagtrato. Napiglinaw ni Presidente Marcos na daw kaparyentes siya. Kasuan kung mapatunayan na nagbalga. Wara pa kung isusurad ka ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Romualdez sa iba pang mga respondents. Basirin kita sa Lotto Result na hatod sa Sendokan kaping may maray na result sa saludin tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gula kasin ang 6-in-1 with Herbal. Kabos iyan mababa kalindo sa mga buting asin sa mga super wide. Sa 6-pip Lotto, we upon winning shon in any order. 32, Iucho, 34, 50, 30. Asin share at price, nagabot na 164,650,649.18 pesos kinanggagana. Para naman sa 649 Super Lotto Uya Combination 5, 15, 37, 21 asin ang jackpot price 25,000,000 pesos. Sa 642 Lotto Uya Combination in any order 31, 3, 39, 20, 24 ang jackpot million 407.76 pesos. Wala pa po kinanggagana sa mga tugang dinangan po ipaglaom sa swerte ang sendong kapalaran magigos asin magtyaga ngani na senso ang buhay. Lotto result ato diyan kapeng may maray na result sa mo tinwa gold best kapi green single mix. Gabos po yan. Mababa kalindo sa mga butika sin sa nationwide. Sa alas 7.42, ninpagka. Ayun at abin, naging katiripunan kan sa tuyang mga barata. Shout out ko na sa 24 Facebook. Mali, masunod tulos ang programang tira. Iribanan kita, sagot po alas 9. Kunya na pagkaata. Sa teknik, nakatutod kan mga barata. Kaon dyan si Ella Borne. Ako man tabi ang sa inyong naginta. Ed Borgerio, 9 News, Tindug.
1: Hatod sa Cafe Coffees 20 with Herbal Mac Piblanin 6-in-1 Coffee Joes 10-in-1 Plus 1 Health Drink Asin Cup Mineral Supplement Mabtika Nationwide.
2: This time up to you. Win Final Plus Win Pinang Gaborios Amigas Asin Ang Gaboy Samaro Masente Ang Ay Sinti Ay National Naan O Itabigyo Cafe Sa Agadas Isni Magkakayal Sa Gibi Nasunod Na Petsa Oven Couples Annex Building 2 Tabakapos Anag Inas Panal Tabako Sir Anselifros San Francisco Albay 11 transfer of urn from Tobacco Conference Solos. Moving the urn from Earl Militro. 1 p.m. Interment from the main Cisco City.
3: Ganun naman. Sure, sasakyan. Sounds better. Slack ride mo. Ang digalidad na trace. Plus, complete size tire. Wheel balancing. Under chassis wear. JTF and rotor disc. Reserve. Ito pa. Bili ng tire. Mounting. Wheel balance. Mat tire. So, deep road. At sabahay. Now at 0921-0951-0023. Speed Whip Center. Up sa akin, Anthony Info Health accredited na bigos patro ang servisyo parcel top confinement hindi ka bakit servisyo October 1-2597 or you may also lobby page the infirmary Iguanatica
4: ta sa St. Infirmary pag feel health ano acro balance ka wadan manungod ang St. Infirmary pag duman lang kang sa bakos number 4-093
5: honey ano yan labahan mo ah
6: no problem honey
5: eh paano yan honey mamamasyal ni dapat yung gagamitin your funer partner Anrox detergent
6: ba man o long Rox detergent and funer
5: bahan awesome and soft free variants na attract awesome and detergent so linis mabango at ang presyo kayang kaya mo
4: mga bort bawasan ng stress at ingatan magsaan sa RL Beauty Clinic lingaw mo na ang proper tea or credit card relaxing na gel and spa masiba sa FL 22125
7: ito na ang buwan ng itin herbal message para sa masarap peska sa aking katawan araw na akin at aking pagdumi magaan sa pakiramdayo rin araw-araw ng best cafe the best talaga
3: best cafe 8-in-1 coffee best cafe gold 20-in-1 coffee and best cafe black also available green fix for sachet
8: marina pride ng show King James at Yaman Bonang Bay iguasin danin good lumber cocoa lumber wood molding

0: chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, rubble and sand, and hollow box. Nagpaparente man sinda ng mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan, be sure 0959-993-COM. Go get it.
1: The Bicol para daing pasita, mga kabulastugan, punduhuna, alis po sa indo, na antabakas tirahon pa. Tirador sa uno, tirador, no paper, and bunde, to uno, pantukar, kan mga issue kanal daw, pantao, kikuro-kuro, asin opinion, Adin Radio, 91.7.
2: Tugo na.

0: bag mo sa ko. Mama. Hey, tirahon ta na. Kung pa ini, natugang nin Miyerkules. Pinantaon do sa isa. Ella Bornilia, dyan sa Tagbordeo, sinisagod kita lang sa mga official at kinakangob. May kaming official na hulang na ipag sa pagiging sa Governor Noel Rosal, nagunang bitatindugo, girara isin tinataunan ng plano sa laog sa na. After 2 months, ang magkakaigwapo ni kaya kita kan tindugo ng publiko, pili man sa ulat sa bayan, ni Manashi Fried Egg, mami, gusto nila. Palanda ang formal. Pero kung dahil pagayod na formal na horon, baka igwalto kang napapinalize. Balikan ta mga katindugo, General. League of Municipal Mayor, kayo President, Assistant League of Municipal President, ni Balpa, nag-initiate,
1: halas, tila,
0: basa sa'yo,
1: halas,
0: balikan sa media, kay Congressman, mga payag ni Congressman Caloylori, 2020-2025, nag-review ni Caloylori, kung si isa'y mga katindugo, pulos po, sa pagsasa pribado bi electric cooperative
1: tira
0: kondugon nga ram ni Gog Ir budan publiko na yan ay kaaram kan manoy manang ngayon kaya so alay ko pumakaray ka ko gabos kita nagdesisyon manang
1: tira
0: lang don kot lang ato pag ambition pa lang dugon damay pag maray performance inibo ko pwede ba yun ay sa inood so kay ka kung mag-a- na ka mo mag-taon niho na ka mo mag- sabi kan sa ganyan man sa Austria banwaan mo anus
1: hala
0: kaya kaya kamo anus kiraxo jap duman specific boarding house ma ang katina bureau kunya sa ini ni niho mati man duman nara nagkakalindugo na ta nagmimite man ano po dumtekor may migo rinatrat mga katindo mimidbit parutin buhay pangyayari nailing nindosral ngunyag mid sa tugang binarubog ang ng pangyayari ni sa mahal kong wala nang kawala man duro ba ito? Kawawa man nag maestro nagbog dalawang estudyante sabi ka ni ba grabe na talaga ngayon na respect ang tingin niya problema kay ni ta minor so kagibo mi ka bubog pagkas ni ni sir bisuko isang lalaking guro bug nan dalaw Davao de Oro pampalan sa Davao de Oro na pangatugang sa maabaka lawos na lawos ang election may api na barangay Kagawa.

Aba ko si Dido Sir. Migo, padarihin daw ko Migo. Hindi ano yung nagkakagawad. Buda ko si Nino. Ay, Migo. Oy, Migo. Okay. Hindi ko na Migo sa program. Igo man keeping record digde amang ini pero day ko posta ning pasan gusto ko lang i-encourage kuya ning nanan pwede kong i-hide sa imong ID pero dapat nya anindo na picturean tapi na sarong kagandugo sa Tabaco City na yan sa National Food Authority makabakal da aning siyam sa kunin bagas makabakal da ni Juan sa barangay 1,600 kada sako may 600 ipon mo ang kada sako para sa 1,000 ang pabaka so, meron ang BBM dos 20 mga katindugon tabi na da ni Juan na yata oy NFP NFP tunay ini Ige. Nagkarapag ka mga manay. Tayo na iyan. Makimema ni Emema mo. 602-491-0962. Muna. Sa mga imado na mga katindugon tal daw. Maahiling at pagbabalik ka yan. Pero ini po masentro sa article. Anungod mga katindugon sa pagdis ni BP Sara 112.5 million. 100 kay ni namin on sa tambini na mga nagkuro aduman tabi mga katindugon kan peer dai man na ngayong registrad pin city ni san mga no ang company kay sa may

ating rinonado. Simo si mo. Alasigaw gastro po. Sabi niyo, mabod Diyos o Diyos na sa one ring. Intatamning rado, pabalugas nyo sa ini. Good morning. Diyos magandang.